0: ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa. Medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
10: Ngayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at walang kagaya.

0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal playbook sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal playbook dito sa Sports Radio 918.
1: Na umaga, Judith, nagbabalik tayo. Maraming ganap sa sports. At sa mga nakikinig, sumusubaybay sa Sports Radio, mabubusog tayo sa usapin ng diskusyon sa ukol sa sports law. So muli, magandang umaga, magandang araw sa ating lahat, Judith.
2: Napapanahon ang ating topic sa araw na ito. Alam po natin, bunga-bandera ang balita patungkol sa ating National Sports Association. Yan po yung volleyball, PNVF, Philippine National Volleyball Federation. Kamakailan lamang, nagpataw po ng desisyon ang ating world body, FIVB, Attorney Al. Yan yung World Governing Body in Volleyball. Ang kanilang suspension dito sa ating National Sports Association, PNVF. Dahilan nga daw po sa seryoso na governance concerns at ganun din sa allegation violations of FIVB code. So yan po yung bumalaga na balita last weekend at alam ko na nagsumunod na rin ang mga desisyon ng mga kinaukulang sports organizations from the Philippine Olympic Committee, and meron na rin po tayong nadinig na kumbaga ay sunod na aksyon din ng ating National Sports Agency, which is the Philippine Sports Commission. So dyan po iikot yung ating talakayan, lalo na PSC, our National Sports Government, ika nga, for sports, and itong mga National Sports Associations. Ano nga ba yung authority ng ating PSC? Diba, parati nating nadidinig na may government intervention at bawal yan when it comes to international sports. Yes, Attorney, the floor is yours.
1: Oo, again, nagulat tayo nitong mga nangyari. At palagay ko, kung alam natin ang batas, hindi rin tayo magugulat. Kasi siguro yung gulat dahil baka hindi natin naunawaan kung saan halimbawa ang nanggagaling ang Philippine Sports Commission at syempre ang private sector sa Philippine Olympic Committee, at syempre apektado rito ang NSA, National Sports Association, and unfortunately may epekto nito sa mga atleta kasi atleta ang pinakabuod o pinakadahilan ng ating mga NSA, no? Siguro magbigay lang ako ng malawak na overview, Judith, no? Alam nyo, lahat naman tayo, we deal with agencies of government, whether we like it or not, whether we know it or not, no? Halimbawa, pag tayo'y nahuli sa traffic, halimbawa, tayo ay nagbabayad ng amilyar, or nakikinig sa isang radio program ng gobyerno, no? Yan ay government agencies at kailangan natin makilala sila. Paano natin sila, alam naman natin bawat ahensya, pati LGU, iba't iba ang pangalan. Kaya iba ang pangalan ng Philippine Sports Commission, sa Games and Amusement Board, sa Department of Education, sa Commission on Higher Education. At yung mga nabanggit kong ahensyang yan ay involved sa sports. At bawat ahensyang yan ay iba't iba ang mandato. Iba't iba ang jurisdiction. At napakahalaga, iba't iba ang kanilang kapangyarihan. Kaya at ang tanong, pwede bang gawin ito ng PSC? Pwede ba itong hindi gawin ng PSC? Ang tanong dyan, ang sagot dyan ay kung ano ang nakasaad sa batas na gumawa ng PSC. Ito yung Republic Act 6847. At tuwing nagtuturo tayo tungkol sa national athlete, Siyempre, kailangan din natin pag-usapan yung Republic Act 10699 kasi diyan nakasaad kung ano ang binipisyo at insentibo ng ating mga national athletes and coaches. No? Alam natin na napakarami ng NSAs ngayon. No? I think there are 80. No? There are three levels of NSAs. Merong recognized voting member, may associate, tsaka may regular member. No, sorry, recognized, associate, then regular voting members. At bago ka maging NSA, kinikilala ka dapat ng iyong international federation. Kaya itong nangyayari sa usapin ng volleyball, naglabas ng desisyon ang kanilang IF. At syempre, nagkakaroon ng domino effect sa ating Philippine Olympic Committee, although wala pang final decision kasi isasalang pa siya sa General Assembly ng POC, at ang Philippine Sports Commission, ang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa amateur sports, nagpahayag na rin na magkakaroon ng quote-unquote sanction or parusa. At ngayon, pag-uusapan natin ano ba, kilalanin natin ang PSC. Siguro ano ba ang pinakabuod? Ano ba ang pinakalayunin ng PSC? No, lagi nating binabalik-balikan na Judith ang noble purpose of sports, no? Nakalagay sa mismong batas, yung RA 6847 ang batas na gumawa sa PSC, ang nagsilang sa PSC, no? Mahalaga dito ang self-discipline, teamwork and excellence for a healthy and alert citizenry. Yan naman ang pinakabuod ng mga ahensya ng gobyerno na involve sa sports. So, linawin din natin, ang Philippine Olympic Committee ay private, ang Philippine Sports Commission ay government. Kasi minsan yung iba nalilito, ang POC government din daw. Hindi po. Although may dalawang batas na kinikilala ang PSC, pero ito ay isang private entity na registered sa Securities and Exchange Commission as a non-stock corporation. While ang Philippine Sports Commission, nabanggit mo nga kanina Judith, isa siyang ahensya ng gobyerno, no? Siya ay isang regulatory national agency. Mahalaga yung katagang regulatory, no? Kasi siya ay nagre-regulate. Siya ay nag-i-enforce ng batas. At alam natin, pag isang aspeto ng regulation, yung pagbigay ng permit, no? At implied sa pagbigay ng permit, ang pagbawi ng permit. So halimbawa, Quezon City man yan, or Makati, or Manila, di ba, minsan nagbibigay sila ng mayor's permit, pero pag ikaw ay lumabag sa mga ordinansya ng LGU, pwedeng bawiin ang iyong permit. So yun yung kailangan natin maunawaan, no? Nagbibigay ang PSC, pero pwede rin nga niyang bawiin kung ano ang binibigay niya kung ikaw ay lumabag sa mga polisiya, rules and regulations ng Philippine Sports Commission. So, compared to GAB, ang Games and Amusement Board, ang kanyang jurisdiction ay professional athletes. Ang Philippine Sports Commission, ang kanyang jurisdiction ay sa national athletes na bahagi ng National Sports Association. Mahalaga kasi yung binanggit nating pagbigay ng parusa or pag-sanction. Pwede kang mag-sanction kung lumabag ka sa mga panuntunan o rules ng ahensya. Kaya maliwanag din, kailangan natin maunawaan na ang Philippine Sports Commission ay pwedeng gumawa ng kanyang rules. Makahalaga yun. Kasi paglabag ng rules, pwede kang masanksyon. Kaya kailangan, lalo na sa mga NSAs, mga nakikinig, national athletes, kailangan sumunod tayo sa rules. At itong sanksyon at parusa, no, Judith, hindi lang pagparusa or pagsanksyon ng NSA. Maliwanag din sa batas na gumawa ng Philippine Sports Commission, pwede rin magsanksyon at parusa ng mga athletes and coaches. Hindi lang NSA. Pero siyempre, bakit ka paparusahan? Dahil may ginawa kang mali. Ano yung mali na yon? Ito yung pag hindi pagsunod sa panuntunan ng ahensya. And we're talking about Philippine Sports Commission. Kaya konektado yon. Kailangan alam natin ang rules. And siyempre, pag lumabag sa rules, pwedeng maparusahan ng NSA ito ngang sa issue ng volleyball at mga atleta at mga coaches. Pero siguro, ibigay ko lang, although hindi ito malinaw sa batas, yung tinatawag na due process. No? Hindi ka naman pwedeng nabalitaan mo lang sa social media, parusa na. No? Kailangan mabigyan ng pagkakataon, in this case, the NSA sa volleyball, mabigyan naman ng pagkakataon magpaliwanag. Yun naman, hindi naman pwedeng may nagreklamo lang, parusa kagad. No? Merong step in between. At palagay ko, sa aking pagkakaalam, nabigyan ng pagkakataon magpaliwanag ang ating volleyball association. So ano ba ang authority ng PSC over the NSA? Mahalaga to, no? Kasi dito nagmumula. Dito ang pinanggagalingan ng PSC, no? Number one, alam naman natin, bago ka mabigyan ng support, bago ka mabigyan ng support ng PSC, bago mabigyan ng support ang atleta, ang coaches, ang NSA, kailangan ikaw ay kinikilala ng PSC, no? Pero bago ka kilalanin ng PSC, kailangan muna kilalanin ka ng IF mo, no? Tapos kikilalanin ka ng Philippine Olympic Committee, tapos kikilalanin ka ng PSC. Ganun ang proseso. So hindi pwedeng tatalon ka agad sa PSC, no? Although may kapangyarihan din naman ng PSC, no, to support other organizations which are not really NSAs, no? So number two, no, pwedeng bigyan ng suporta at assistance ang ating mga NSAs, pero maliwanag din sa batas, Judith, na kailangan ang mga NSAs na ito ay in good standing. So kung ikaw ay pasaway, kung ikaw ay hindi sumusunod, parang sa school, no, kung ikaw ay nasuspend dahil meron kang ginawang pandaraya or hindi pagsunod sa panuntunan, hindi ka in good standing. So yun, pwede kang... Kaya kung hindi ka in good standing, ang logic doon, pwede i-withhold ang suporta or assistance na binibigay sa iyo. Kanina binanggit natin ang PSC ay isang regulatory agency. At bahagi ng regulatory agency, at maliwanag ito sa batas ng PSC, ang kapangyarihan niya mag-supervise ng NSAs. No? At number two, pwede siyang ang tinatawag nating visitorial powers. Anong visitorial powers? Mag-require ng reports, no? Bumisita at tignan ang venue, no? Kasama 'yan sa visitorial powers. Siyempre, mahalaga yung pagbisita, mahalaga yung pagbusisi para malaman mo sumusunod ba ang NSA sa panuntunan, no? Sumusunod kasi alam naman natin public funds ang involved dito, Judith, no? Pera natin. Kaya't kailangan pangalagaan ng ating POC, ang ating PSC, ang kung paano ginagamit ng NSA ang pondo na galing sa taong bayan. So ang mangyayari dito, ang NSAs ay accountable. Hindi lang puro give, hindi lang puro tanggap. Even ito, even for our national athletes, hindi lang kung gusto natin mag-training, no? Meron tayong accountability because gamit na we represent the flag, we are accountable to the flag. And number two, we receive public funds and therefore accountable naman tayo sa taong bayan. So napakahalaga yun. Regulatory agency pala ang PSC. No? Pwede palang mag-recognize affiliate ng mga NSAs. Pag hindi in good standing, pwede palang bawiin ang suporta. At meron palang kapangyarihan mag-supervise at bumisita ang PSC. So, dito na tayo sa medyo masakit, lalo na pag ikaw ang naparusahan, maliwanag, no? Wala tong ifs and buts. Napakaliwanag sa charter, sa batas na gumawa ng PSC na pwedeng mag-impose ng sanction ang PSC sa mga NSA, athletes and coaches na lumalabag sa panuntunan ng PSC, rules and regulations of PSC. Napakaliwanag nito. No? Nung katatapos lang itong kurso ko sa College of Human Kinetics ng UP, tsaka itong program natin with Inspire, hina-highlight ko yun. Ibang nga maraming nagulat. Ha? Meron palang ganyang kapangyarihan ang ang PSC, no? Pwede palang mag-sanction, hindi lang pala puro bigay, hindi lang puro allowance, hindi lang puro suporta. Meron palang kaakibat na kapangyarihan to sanction. At huwag tayong magulat dahil kailangan magbasa tayo ng batas. Iyon naman ang layunin ng programa natin, itong legal playbook, Judith. Eh. Maunawaan ng ating mga sports stakeholders ang batas. So, pwede mag-impose ng sanction, pwede mag-withhold ng assistance pag hindi ka na in good standing. Kailangan tayo, mga NSAs at athletes, mag-comply. At syempre, kailangan natin alamin kung ano ang ating kailangan sundin, no? At mahalaga nga, binanggit natin kanina, Judith, yung tinatawag nating due process, no? Kung magwi-withhold naman ng suporta, kung ako ay paparusahan, then kailangan naman mabigyan ako ng pagkakataon magpaliwanag to explain myself, no? At ang tanong nga, anong uri ng sanction ang pwedeng ibigay, no? So walang maliwanag na panuntunan. So ang aking mungkahi sa Philippine Sports Commission, maglabas ng isang advisory or ng rules. Ano ba ang mga sanction? Ang karaniwang kasi pag nagbibigay ka ng parusa, ano yung offense? Ano yung sanction? No? 'Di ba? Tardiness, ito ang parusa. Kung disorderly behavior, ito ang parusa. Pag ikaw ay nagdispalko ng pondo, ito ang parusa. Siyempre, may mga offenses na light offense, may mga offenses na grave offense. Hindi naman pwedeng light offense, grave ang penalty. No, meron kasi tayong rule na kailangan commensurate, no? Proportionate naman kung ano ang offense sa parusa. So, yun ang mungkahi ko sa PSC. Maglatag ng maliwanag na listahan ng offenses, tapos katapat ng bawat offense would be the corresponding penalty, no? At muli, babalikan natin supervisor natin, mga NSA supervisor natin, whether we like it or not, supervisor natin ang Philippine Sports Commission. Isa na lang, no, linawin ko lang, iba kasi ang ibig sabihin ng supervision sa control, no? Ang control, tama or mali ang ginawa ng NSA, pwedeng baguhin ng nagko-control, halimbawa PSC, kung anong ginawa at desisyon ng NSA. Wala pong control ang PSC, wala pong control ang POC sa ating mga NSAs. Pero ang PSC ay may supervision. Anong ibig sabihin ng supervision? To oversee, to ensure ng ating mga NSA ay sumusunod sa mga panuntunan. Pag sumusunod, walang pwedeng gawin. Siyempre, sumusunod ka sa mga panuntunan, sumusunod ka sa batas, and therefore, bakit ka paparusahan kung ikaw ay sumusunod? Pero pag ikaw ay lumabag sa mga panuntunan, kung ikaw ay naging unethical, kung ikaw ay nagkaroon ng pandarambong, then merong, dahil ikaw ay merong ginawang offense, merong karampatang parusa. So muli, no, sa ating mga nanunood, sumusubaybay sa ating legal playbook. Kaya naman tayo nag-uusap tungkol sa batas kasi bahagi ng sports law ay maunawaan kung ano ba ang mga kapangyarihan ng ating mga government agencies, in particular our agencies involved in sports. Kaya siguro sa susunod na programa, pag-usapan naman natin ang Games and Amusement Board. By the way, Judith, nasa GABA ko kahapon. Kasi ngayon meron ng dalawang professional league sa pickleball, no? So kaya nag-meeting with GAB yesterday para pag-usapan kung mga standards and rules regarding professional pickleball players and leagues. Again, ibang usapin naman 'yon. Maybe 'yan ang ating next topic. Ano ba ang panuntunan? Kilalanin naman natin ang Games and Amusement Board. So ngayon, pinag-usapan natin, siguro mas kilala na natin ang Philippine Sports Commission ngayon, and hopefully makilala pa natin ng ibang ahensya of government na involved sa sports. So yun lamang, Judith, sana nabusog tayong lahat sa usapin ng sports law, Judith.
2: Napakaganda nitong mga nadetalye mo na ito, Attorney Al, kasi mahabang panahon na po na parating ang alam lang natin sa PSC, tagabigay ng pondo para sa mga National Sports Association at sa mga atleta. At noon pa, parating napapagbintangan na nakikialam at yung government intervention parating ibinabato sa PSC kapag medyo nagpuna ang PSC about an NSA or about our Team Philippines. So talaga palang nasa saad sa batas, Republic Act number 86847, itong ganitong pangil, ganitong otoridad, ganitong karapatan ng ating National Sports Agency Attorney. So hindi na pwede nating sabihin, ay, PSC, hindi naman kayo pwedeng makialam sa amin, hindi po ba? Kasi dati yan ang parating napapagtalunan eh, no? Sa panig ng POC, NSA at ng PSC.
1: Linawin ko lang din, siguro hindi naman absoluto or walang hangganan ang kapangyarihan ng PSC, no? Hindi pwedeng sabihin ng PSC halimbawa, ayaw namin si Athlete X, gusto namin si Athlete Y. Ayaw namin kayo magpadala sa Southeast Asian Games. Wala yan sa jurisdiction ng PSC, no? Kaya may kapang so kailangan nga bahagi yan ng pagkilala sa isang ahensya. Ano ang pwede niyang gawin, anong hindi niya pwedeng gawin. So clearly sa usapin ng benefits, clearly sa usapin ng incentives, clearly sa usapin ng support for NSAs, diyan malaki ang role ng ating PSC. Kaya pag hindi ka sumunod, then ano ang sanction ay hindi muna namin kayo bibigyan ng allowance. Hindi muna namin kayo bibigyan, hindi muna namin kayo susuportahan for your international events hanggat maging maayos kayo, no? Or in this case sa volleyball, hanggat ma-lift siguro yung suspension ng International Federation nila, no? Kaya sa usapin naman ng Philippine Olympic Committee, medyo tali din ng kamay ng POC kasi kailangan in good standing din ang mga NSAs sa kanilang International Federation. So yun ang kailangan nating maunawaan, Judith.
2: Ito na lang. Pwede ba immediate action kaagad ang gawin ng PSC sa ganitong sitwasyon? O kailangan pa ba nilang hintayin ang desisyon ng kanilang partner na Philippine Olympic Committee, which will be conducting the General Assembly later this month?
1: Oo. Palagi ko, pwede na may gawing aksyon ang Philippine Sports Commission. Hindi kailangan, independent din naman siya from each other. So, at hindi ko alam kung may official communication to PSC about what happened sa volleyball. Wala naman nagdi-deny. Hindi naman dinideny din ng Volleyball Federation here na sila ay suspended, no, ng kanilang International Federation. And again, ang maliwanag ko ano ang panuntunan ng PSC, kailangan nating sundin. Pag hindi natin sinunod, then pwedeng merong karampatang parusa. And right now, everything is temporary, no? Hindi pa naman permanent. Hindi pa permanent ang ginawa ng International Federation. And hindi rin magiging permanent ang ginawa ng ang gagawin or ginagawa ng Philippine Sports Commission, Judith.
2: Maganda yung sinabi mo kanina na ikaw ay may suhestyon, alam ko, sa ibang mga proyekto ng PSC. Talagang lagi ka namang kinukonsulta ng ating board headed by Chairman Pato Gregorio. Parang andating yung template kung anong klaseng parusa, sanksyon ang ibibigay sa NSA. At hindi lang naman nga NSA yan, higit sa lahat mga atleta. Paano magiging balanse, ika nga, yung magiging sanksyon na tayo nga ay nandito para sa kapakanan ng mga atleta, para maaalagaan pa rin ang kapakanan ng ating mga atleta.
1: Tama yon, no? Kasi kailangan maging malinaw. Bakit mo ako paparusahan kung hindi naman maliwanag kung ano pala ang akin nilalabag? Bakit mo ako paparusahan kung hindi naman pala maliwanag at hindi ko alam kung ano pala ang pwedeng karampatang penalty, no? So kailangan dumaan sa ganyan. Maliwanag dapat kung ano ang offense, maliwanag ang penalty, at uulitin ko lang, mahalaga ang due process. At pag pinag-usapan natin ng due process, dalawang bahagi noon, Judith. Una, yung substantive, meaning yung dahilan. At huwag nating kakalimutan, may pangalawang bahagi ang due process, yung proseso. No? Kaya kailangan may basis, no? May merong ginawa kang infraction or offense. And on the other hand, kahit may basis, kahit meron kang ginawang offense, hindi ka naman nabigyan ng pagkakataon magpaliwanag, then may invalidate yung ginawa mo dahil kailangan lagi magkasabay yon ang dahilan at ang proseso.
2: At hindi naman tayo dapat na mag-alala because this is World Body IF, di ba, ng FIVB. Tayo din ay may POC at syempre pa PSC na lahat nga ay itinayo para sa kapakanan ng mga atleta. Meron pong ad hoc committee na di ba sinabi din ng FIVB na mangangalaga ika nga doon sa volleyball in the Philippines, especially sa athletes. Nahuli ding nating balita, aba, for the very first time, dalawang indoor volleyball teams papadala natin at pasado na lumahok sa Asian Games, di ba? Napakataas na level nito. May ranking tayo sa Asia o sa buong mundo. The women and the men, yung ating alas Pilipinas men and women, lalahok dyan sa Asian Games, even our beach volleyball women. Di ba, attorney? Maiksing panahon na lang yan eh. Halos Asian Games na in a couple of months.
1: Oo. At again, hindi puro kabig, no? Pardon the term, hindi puro rights. While we all exist, NSA exists for our athletes, no? Lagi kong pinapaliwanag sa aming mga atleta na yes, we recognize you. Thank you very much for representing the flag, pero you are also accountable. The NSAs are accountable, the athletes are accountable, the coaches are accountable, no? So hindi one way. Relationships are never one way. Kaya't always two way, of course. Kaya't mahalaga maraman natin ng ating karapatan, definitely, no? At the same time, kailangan malaman din natin kung anong ating pananagutan. Hindi puro karapatan, hindi naman puro pananagutan, kaya't mahalagang maunawaan ito, Judith.
2: Yes, okay. Para lang sa specific na topic na ito, ano ulit yung iyong summary na gustong ipaalam? Mapa NSA yan, mga atleta at atin ding organisasyon, PSC, POC at tayo pong mga nakamasid sa ating Philippine sports.
1: Know the law. Yun naman ang trabaho na, yun naman ang ating mission sa legal playbook, para maunawaan ng lahat ano ang batas, ano ang mga kapangyarihan ng ating ahensya, ano ang mga kapangyarihan na outside the jurisdiction ng ating ahensya. Rights always coupled with responsibilities, no? Lalo na pag public funds ang involved, dahil we have to be accountable to the source of these funds, meaning taong bayan sa mga nagbabayad po ng buwis. Kaya paalala po natin sa mga NSAs, paalala po natin sa mga national athletes, paalala din po sa ating mga coaches and officials, no, na know the law, understand the law, follow the law, because if you don't follow the law and regulations, meron po yung epekto. Meron po yung consequence, Judith.
2: Yes, sabi mo nga, halina, mag-aral tayo ng batas. Alamin ang batas para hindi tayo maagrabyado.
1: Oo, kilalanin ang ating mga ahensya ng gobyerno. Palagay ko mahalaga yan. Dahil, lalo na sa ating mga amateur athletes, sa mga national sports associations, national athlete, national coaches. Kilalanin natin ang ating kapartner. Of course, bahagi tayo ng Philippine Olympic Committee at sa gobyerno, bahagi tayo ng Philippine Sports Commission. Kaya't isa sa ating responsibility ay mag-aral, alamin ang batas, kasi dito natin malalaman kung ano ba ang mga polisiya ng Philippine Sports Commission. At pinag-usapan nga natin kanina, hindi lang puro ayuda or pabuya or benepisyo ang binibigay ng ating Philippine Sports Commission, kasama dito ang accountability, ang ating obligasyon, ang ating responsibility na to follow the rules and regulations na ilalabas at nalabas ng ating Philippine Sports Commission. Kung sakaling hindi tayo sangayon sa mga rules na ito, bukas naman ang kanilang tanggapan para tanggapin ang ating mga suggestion dahil maliwanag naman we belong to one community at muli babalikan natin ang noble purpose of sports, a healthy and alert citizenry. Muli, maraming salamat to Sports Radio, maraming salamat Judith sa ngalan ni Al Agra sa Legal Playbook. Magandang araw, magandang umaga sa ating lahat.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay, bakit asang kuryente natin, isasalita pala itong rep natin?
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
7: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino. And malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
8: Upcoming strong El Nino in the Philippines is now a major concern as many Filipinos are worried that this could add to the burden of those already facing limited and unstable water supplies in local barangays.
9: Siguro tuwing pagpatak ng 10 p.m. dito, wala na talagang tubig totally. Nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. Paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
8: Pagasa says the heavy rains in recent months will not prevent El Nino. The same level of drought is expected from the last quarter of the year until 2027.
7: Well, as early as April, nagbigay na kami ng information na anticipated na during the habagat season, enhance ang habagat at magkaroon mga pag-ulan bago maramdaman ang relatively drier condition during the last quarter of the month and until the first half of next year.
8: Several water refilling stations in Quezon City are aware of the situation. They say they will not take advantage of the hoarding to raise prices. However, they may have to raise prices if it affects their production costs.
10: Parang unfair naman sa tao yan. Noong ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
8: Malacanang says the government is ready, assuring the public that there is no reason to panic or hoard supplies.
11: Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
8: As rainfall comes from time to time, the DENR is looking for alternative water sources. Environment Secretary Juan Miguel Cuna ordered all DENR units to set up risk reduction protocols. Simple rainwater harvesting systems can provide extra water during a crisis. This is crucial as more than 90% of Metro Manila's water supply comes from Angat Dam, whose water level continues to fall according to Pagasa reports. For the Integrated State Media, Jake Nicolob, IBC News.
12: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
13: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
12: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
19: Headlines ngayon.
20: Philippine Standard Time, it's 8:52 AM. Good morning, and here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. is headed to Singapore for a working visit. In a statement, the Foreign Affairs Department said Mr. Marcos was invited to Singapore by Prime Minister Lawrence Wong. It said this working visit is part of the Philippines' initiative to deepen relations with Singapore, expand economic engagement, and strengthen cooperation with sectors. The DFA noted that the president's visit is important as the Philippines is about to end its chairship of the Association of Southeast Asian Nations. The chief executive is also set to attend the 24th Forbes Global CEO Conference to meet world or leading businesses, leaders from Singapore and across the world. In news overseas, U.S. Secretary of State Marco Rubio has urged Russia to release more information about the death of a lab worker at a plague research center in Siberia. The incident has sparked a flurry of speculation about the circumstances in which 28-year-old woman died. Russian officials have said they are still investigating the cause of the death, but they said that those who came in contact with the victims all tested negative to pneumonic plague. Reports first emerged last Friday of almost 200 people being placed under observation in Siberia's Irkutsk region following the death of a lab worker. Philippine Standard Time, it's 8:53 in the morning. Matina, Total Sports Radio, para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako po, Sting Winter Palace. Aray, isang magandang umaga sa inyong lahat.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
22: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
21: Self-protection.
22: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
21: Seek early consultation.
22: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
21: Support fogging and spraying.
22: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
21: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
23: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
24: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
25: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
24: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
26: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
27: Ampalaya!
28: Ampalaya!
27: Kumakain kayo, ampalaya!
24: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
29: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
27: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
19: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Good morning, ladies and gentlemen. The Philippine Sports Writers Association's forum is back. We had a three-day break to give way to the coverage of the recent Aichi Nagoya Asian Games. And now, this morning, we will discuss two sports, basketball and fencing. And this morning, we will start with a fencing program. Why some of the best in the country, the best fencers in the country, why they emanate from this fencing program in Quezon City. I'm Randy Galo, good morning, Mr. Standard. Good morning, boss.
2: Magandang mga partner, Randy. Good morning, Philippine Sports Writers Association. Hope that you're with us through our live stream po sa pamagitan ng PSA Facebook page, also via the radio basis over Rancho Pilipinas, now Sports Radio 918. Ako po si Judy Carinano.
1: Yes, partner, bago pa introduce ang ating mga guest, salamat po sa ating mga sponsors in behalf of PSA President, si andito kanina noon na inquire, si Francis Ochoa. Salamat po, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, San Miguel Corporation, Arena Glass, and Micro Philippines.
2: Truly, we are so pleased to have here with us one group, an LGU group who has been producing fencers for the national team, and not just by just a member of the national team. They one made it to the Olympic Games, diba? So we have our QC, Seth Fencing. We have our Quezon City Councilor, District 1, Joseph Nico. Likewise, Coach Nadine Lepono. They are celebrating their 20 years this year. And we do believe that more projects for this QC Seth Fencing. So let's all welcome our guests. Yes, Councilor, sir, please welcome Mo and Coach. Opening remarks, please.
3: Hello, good morning. Good morning po sa mga members ng Philippine Sports Writers Association. Thank you for having us this morning, for giving us a privilege to introduce ourselves. With us also is Coach Nadine. Coach.
4: Good morning po. Thanks for having us.
3: Good morning po.
1: Yes, Councilor, please tell us more thing about the accomplishments of your 20 years na. No?
5: Yeah,
1: yung
5: 20 years.
1: Yung program sa fencing. What is this all about? And may branding ba itong ninyo, itong program?
3: Well, siguro, just a brief background. The program started back in 2006. During my first term as a city councilor, nagsimula to sports enhancement program wherein we had five sports, supposedly. No? Basketball, kung saan ang nagtuturo ng clinic are mga teammates ko sa Lasal, nung ako naglalaro for Lasal nung high school. And then boxing, kasi may boxing gym ako, so I got mga boxers to do the training. And then street dancing, we had the maneuvers. And then volleyball, during the time my father was the team manager of the Lasal volleyball team. So kinuha namin yung mga players, katulad sila Manila Santos, etc. to train the volleyball. And then fencing through the Canlas brothers, si Amat at si Christian Canlas. So when we started, majority of all the four sports that I mentioned prior to fencing, lahat ang daming sumali. We're talking about 300, 400 fencers, children wanting to join the sport. Ang pinaka-konting sumali was fencing. I think mga less than 10. But during the time, nakabili na ako ng equipment, sabi ko sa mga coaches, you know, kung hindi tayo makaabot ng 10 to 15 na mga bata, I will no longer continue with the program. So ang ginawa ng mga coaches at mga coordinators ko, They went around different areas during the time, umso pa yung mga computer shops. Pumasok sila doon, tapos naghikayat sila ng mga kabataan kung pwede sumali at binayaran nila ng 50 pesos para sumali lang sa fencing program. And because of that, we were able to get about 15 to 20 kids hanggang sa lumaki na lumaki yung fencing program. And today, siguro I have some data here lang, no? We have, since the program started, about 300 to 400 kids that have tried fencing or are part of the program. There are about, because of that, 100 of them became scholars of different schools, of different universities, maybe high school or college. 33 are current scholars now. Overall, also, we have about 23 that are part of the national team, 11 are active. And then, dun sa 100 scholars from the different schools, lahat po yan naglaro sa UAAP. So, nakita namin yung program na it's growing and growing, and majority of all our fencers are majority members also of the national team. So, we hope to make this program grow further with the help also of the national government, with the help also of different private sector partners, para sa ganun, mas lumaganda pa ang fencing sa Quezon City. Siguro si Coach Nadine would like to add also.
4: Yes. Yeah, I was part of the first ever batch of the 2006 summer clinic. Oh. And yeah, the coach was my brother and hinikayat niya kasi may free food. And then, yeah, ngayon po, I was part of that program and until now, makasama ko po, kami-kami rin po na dito sa fencing community, but we have different roles na ngayon. So right now, I'm currently the assistant head coach of QCSET fencing. So it's like paying back as well. And then some of my teammates are still currently national team. And some may national coach na rin po. And then currently ngayon, since fencing is booming right now, sa program, most of the clubs coaches right now, even in private clubs, team from QCSET program natin. So yun po.
1: So it's called QCSET fencing program.
4: Mm-hmm. Yes.
1: Please. Yes. Can you, for the record, can you name some of the worthy graduates? Top graduates natin.
4: Our first ever Filipino Olympian came from QCSET Kota, the district one of Samantha Atalgan. And currently, national team players to the Atalgan sisters, including the Felipe,
3: brothers
4: Nicanor, Concepcion, Sir Dalmacio, marami po. Current po ngayon. Yung including the last national SEA Games medalist po natin, yung iba po doon from QCSET din po.
1: So, yung program nyo, how old na yung mga bata na kinikater nyo from the very beginning?
3: Well, meron kami as young as 6.
4: Yeah, as young as 4 actually.
3: 4 years,
4: four,
3: 6
4: five.
3: To 4 years old, yeah. And then, ang target namin is, we do introductory classes sa mga iba't ibang private schools sa area namin because we want to capture talagang grassroots level type of children, no? Siguro the purpose of the program is to give their families an alternative para mabigyan din sila ng magandang edukasyon through scholarship once they excel in fencing. That's why dun sa data na binigyan namin, we have about 300 to 400 fencers that would try, because out of the number, mga 100 na nakakuha ng scholarship.
1: So right now, how many in the pool now?
4: Currently, we have like 33 scholars in universities. They're playing like in UAAP, including the seniors and juniors. And yun po, mga top fencers din po natin from UAAP are from QCSET as well.
1: Mm-hmm. How about sa mga bata na you are?
4: So, currently, ngayon po ay 55. Ngayon po, yung hindi pa natin scholars.
1: So you are permitted to become part of QCSET?
4: Yes.
1: No?
4: Mm-hmm.
1: For
3: Well, actually, they are part of QCSET.
1: Oh, but wala nang pula.
3: Wala nang. They're part of QCZ and then we're honing them, we're building them to better their craft para sa ganun, they can also be part of a school that will give them a scholarship.
1: So, hindi nang kakalit yung team for Batang Pinoy?
3: Well,
1: forget QC.
3: Yung
1: how do you do that?
3: Yeah. Well,
4: wala po ko sa
3: fencing
4: sa local. So more of PFA sanction competitions locally and sometimes
1: wala po ba sa

0: Kasi sa operations, hindi naman isa lang ang titignan mo dito. Andiyan yung pati production, titignan mo yan, di ba? Pati yung sa office speaking. So, ang technical lang naman dyan, kaya lahat kumuhaw na mas magaling ka sa akin. Hindi lang naman dyan. So, para natututulog lang sa akin na hindi ko sakit sa ulo. Ngayon lang, pinakamahirap talaga mag-prepare. Dahil nga, marami kang dapat ko sa akin, kailangan na ayusin lahat ito bago mag-start yung opening. Pero I think, once mag-start itong league namin, itong tournament namin, magiging smooth na ito. Based on my experience.
1: And for what pa rin ito, of course, naging yung pag-umlayan dito sa mga potential sponsors. Nakita ko nga sa Facebook ninyo, kapatid nyo na ulit yung Wilson bilang official ball. Yeah. Iyan yata yung unang bola na binaramdaman na Aston noong unang season. And then nagpapalik na yun. So of course, bukod sa Wilson, may mga ipapagay yung mga tinatarget ng mga potential sponsors or brands na para i-capitalize yung market na rin. Kasi ang nakasto, ang daming mga students, alumni na nakatutok, at the same time, malakas ang presence sa social media, even though medyo lang doon sa presence sa iba pa mga bigating collegiate leagues.
0: Yeah. Yun din yung isang goal ko, no? Yun na napansin ko rin kasi sa nakasto, mga previous na ang nanonood mga estudyante. So, ako ang goal ko is pati yung alumni sana. Ma-encourage na nun. Why? Paano ma-mindset sila? Pag nakita niya ang competitive unit ano nila, team nila. So, hopefully, di ba? Yung mga alumni, makabalik ko sila. Kaya, ang volleyball alumni sa naman, no? Last ko na, so, paktahan niyo yung mga schools.
1: Lastly, of course, with the turnout of the new teams, and of course, some returnees, and even the, of course, the yung mga nangaangat na makuha o mahihintay ng titulo or may depensa yung titulo. We maybe say na, of course, magiging exciting talaga yung season ng NAASCO. At the same time, para magkaroon ng sapat na exposure na rin ng mga players kasi ang goal ninyo is sana man lang may isa na mapagpadala tayo na rin na taga NAASCO sa Gilas. Sa PBA, sa NBBL, o sa kahit anong mga liga professional na basketball sa bansa. Hindi nang volleyball na rin kasi mayroon din tayo mga nag-NAASCO na tumawid sa PBL. Thank you po.
0: Tama yung sa mga sir, no? Ang NAASCO na nakapag-produce naman ng mga P1 at mga professional players. Marami na rin naging PBA players na galing sa NAASCO, no? And then, yun, tama, yung gusto rin namin, makapag-produce din kami para sa national team. Lalo ngayon, malapansin nyo naman, di ba, ang mga gold medalist na, o yung mga, more on individual.
2: Yes.
0: More on individual, di ba? Yung teams, hindi pa masyado, pero itong individual na natin, or natin, grabe, kaya kami rin, yun din yung gusto namin mangyari. Hindi lang kami nakakokus sa basketball. So this time, pati yung mga other events, kailangan, itagay na namin sa live stream din, para makita. So, sa social media, lagyan namin sila ng yan, na expose yung ma-expose natin sila.
3: Possible na ba yung boxing?
0: Ako yung suggestion, boxing. Pero parang ayaw mo na ba? Hindi mo lang lumot. So, parang, sabi kasi parang sa estudyante, parang hindi pa namin makita na ganun kagad sa boxing. So, dating na actress.
2: Okay, thank you so much for gracing our Philippine Sports Writers Association. Just announcement, saan po ba makikita ang mga games? Yan ba ay sa social media, live, o kaya may television to carry the games, please?
0: First of all, I would like to thank muna ang NAASCO UX Expo for giving me this, itong napakalaking response. Talagang hindi ko lang matanggihan din kasi ito, kasi gusto ko may patunayan pa rin. Sa hindi ko pa yung mga dinanas, yung mga naging experience ko, parang okay lang, pero ito, itong NAASCO kasi, nakikita ko talaga may potential eh. At hindi lang ito, ang sinabi nga sa akin na exit ko, gusto nila long term, hindi every year is na iba. So, ang binigay nila is 5 years, no? 5 years na nahawakan ko itong NAASCO. So, hopefully, Exitom, maraming salamat sa tiwala niyo sa akin. And then, I would like to invite lahat po ng supporter ko na NAASCO, lahat ng alumni,

0: naging blessed po dyan ng last two. Ang opening po natin is October 21 in Makati Coliseum. The game starts at 8 a.m. So, 3 games po siya. And then, 2 p.m. po, opening ceremony. And then, 3 o'clock, mag-start po tayo ng last game. And then, ang beef po namin is every Monday, Wednesday, and Friday, ito po yung seniors. And then, Tuesday and Thursday, juniors and women's. And ang venue po is ano, home and away. So, dadayuhin po natin lahat ng schools na meron yung maayos na court po. And, ayun, yung pong mapapanood nyo po kami sa, ano, sa NASU page and Smart Sports, no? Pabili po. And, yun, Smart Sports, thank you po dahil lagi po nasa amin yan. Lahat ng event is sinusuportahan po. And then, lagi po ang sponsors po. Maraming salamat. And, yung na, ganyan na lang po yung schedule page namin sa Facebook po namin, sa page namin. And again, maraming salamat po sa PSA.
1: Maraming salamat din po. Maraming salamat din po, Commissioner Chris Bautista. Ayan po. More power and good luck to your 24th season of NAMRAS. This has been your PSA Sports Forum. Great day, God bless everyone.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
6: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating dalawin.
7: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
10: Philippine Standard Time, it's 10:19 a.m. Good morning, and here is the news. The Metro Manila Development Authority warns motorists against falling victim to scams masquerading to be part of the No Contact Apprehension Program, or NCAP. The MDA said that under such scheme, scammers create fake websites and payment modes to collect money and sensitive financial information. In a news conference, MMDA Chairperson Romando Artes said the agency has to rely on law enforcement agencies to capture those scammers. He warned those motorists could be tricked into providing their one-time passwords or OTP on fake and cap websites. The MMDA filed a complaint with the National Bureau of Investigation regarding the scams. It also considering coordination with the Banco Central ng Pilipinas and the Anti-Money Laundering Council to explore ways of preventing scammers from receiving payments. In news overseas, U.S. death row inmate Krista Pike is conscious and speaking after her failed execution attempt. According to the statement from her lawyers, Ms. Pike continues to receive critical medical care with handcuff in hospital. She was sentenced to death following her conviction for the murdering Colleen Slemmer in 1995, but Ms. Pike survived two lethal injections last week and was transferred to the hospital in Nashville, Tennessee for a treatment. Philippine Standard Time, it's 10:20 in the morning. Matili na Totok Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Mula po si Mito Palas, Arisa, magandang umaga sa inyong lahat.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
14: Ampalaya!
15: Ampalaya!
14: Kumakain kayo, ampalaya!
11: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
16: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
14: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
17: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
18: Ready position. Spiker's Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams.
19: Spiker's Net.
18: Spiker's Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan.
19: Spiker's Net.
18: Spiker's Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spiker's Net.
19: Spiker's Net.
18: Spiker's Net.
15: umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
19: Spikers Net.
15: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
19: Spikers Net.
10: Hey, hey, hey, hey! It's 10:24 na po ng umaga. It's a Wednesday morning, so isa na pong araw para sa Spikers na dito sa Sports Radio 918 AM. Muli po tayo nagbabreak sa Spikers Net after a 2-week break dahil nga po sa nagdaang Asian Games. And for today, syempre we will have a recap regarding the Asian Games and some updates regarding sa PVL later dahil sa palapit po na pagsimula ng panibagong conference, panibagong season ng PVL conference dito sa PVL. At syempre, yan po yung mga tatalakayin natin regarding today dito sa Spikers. At sumamahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga. At syempre, pansamantala muna humahili kay Dennis Elanga. Ngayong araw na ito, ako si Timoy Tapales. At syempre, simulan natin ang usapan natin tungkol sa volleyball. Unahin natin yung sa beach volleyball. Dahil po sa beach volleyball, ang Pilipinas po ay nakasampa sa medal table dahil for the first time po sa kasaysayan natin dito sa beach volleyball. Nakuha po tayo ng bronze medal dito sa Asian Games sa courtesy of Kylen Progella and Sofia Pagara sa women's beach volleyball. Alam nyo talagang napakaganda ng naging laban nila dito, talagang all throughout. Ang ganda naman yung pinapakita nilang laban dito. Not until, syempre doon, yumukod po tayo sa eventual champions na Thailand sa beach volleyball, sila Travadi Narampornpat at si Warapirachayarakom Kongporasurautawadi ng Thailand. So, tingnan natin. Let's have a recap dito ng women's volleyball dito. So, dalawa po yung delegation natin ng women's beach volleyball dito. Meron, syempre tayo ang ating veterans. Ang ating syempre ang ating top syempre veterans natin dito. Sila Bernadette Pons at sila Cici Rondina na marami na ring inhitid na medalya for the Philippines sa beach volleyball. Sila po ay lumaban din dito sa ano, sa beach volleyball. So, titingnan natin yung ano, yung details dito. So, sa beach volleyball, ayan. Sa women's details, ayan. So, sa women's po, ayan po. Philippines po ay may isang bronze medal. So, tingnan natin dito. Kasi medyo wala pala dun sa tingnan natin yung website yun. Yung results dito. So, Asian Games Beach Volleyball. Ayan. So, ayan. Tingnan natin yung Asian Games Beach Volleyball. Ayan sa website nila. So, disciplines. Ayan. So, beach volleyball. Kung saan magandang pinakita. So, tingnan natin dito. Yung ano. Yung entries, ayan. So, and competition. So, preliminary. Bata sa men's tayo. Sa women's muna tayo. Dahil sa women's po, sila po yung nag-uwi ng bronze medal. So, preliminary tayo dito sa pool. I think sa pool, doon na sila. Pool E. Yeah, pool E. Sila Cici Rondina at Bernadette Pons. So, nangyari po dito kay Cici at saka kay Bernadette Pons po. Ay sila po ay pumangalawa sa ano, sa Kazakhstan after they placed second dito sa pool E. Nanalo po sila kontra Bangladesh kay Lucky Khatun at Sabina Khatun 2-0. Yung naging laban nila dito. Tingnan natin yung score nila dito, 21-6 para umabante sa next round dahil po itong sila Khatun ay umukod din sa Kazakhstan and Dio sa naging laban nila ng Sipons kontra sa Kazakhstan dito sila Kozakmet at Kabulbekova ay sila po ay yumukod naman in 3 sets naman 17-21 21-10 10-15. Kaya ayun po yung naging ano, naging rason kaya sila nakapunta sa next round samantala sa ano naman pool I think sa pool na yun, pool G sila Progella at Pagara dito kung saan sa pool G po ang tambalang Progella at Pagara po ay in-sweep nila itong pool G naman. Nanalo sila kontra kila Aminat, Arisha Aminat at si Anal Fatimat ng Maldives dito 2-0. Ganun din kila Solmon Batjargan at Kandursen Gantangtok ng Mongolia. And then pati rin kila to ng Delong to ito ng Hong Kong 2-0, lahat po yun po nga 2-0 wins. So they swept the preliminaries dito. So umabante po silang parehas ang mga teams natin sa round of 16, kung saan sa round of 16 Kylen Progelio and Sofia Pagara easily dispatch si NL Chang at si MC Wong ng Hong Kong. It's not an easy dispatch, or it was a extended round of 16 match with a 26-24, 21-18 victory dito sa kanilang naging laban. Samantala, doon naman ang Sipons naman easily dispatch itong kanilang Japanese rivals, ang hometown bet ng siyempre ng hometown bets na sila Mayu Sawama at si Sakura Ito, 21-17, 21-15. That's why both of them, they advanced to the quarterfinals. At sa quarterfinals po, ito ang nangyari sa quarterfinals. Sila Sofia Pagara at Kylen Progelio, tinalo po nila ang magkapatid na sila Non Matsumoto at si Ren Matsumoto, 24-22, 22-20. So it was extended sets dito for Pagara and Progelio. Habang sila Pons at si Rondinas, ang si Pons, si Bernadette Pons, si Rondina, tinalo po sila in 3 sets nitong sila Taravadi Naraporn Rapat at sila at si Warapirachaya Korn Kung Pop Saratawadi ng Thailand in 3 sets 17-21, 21-12, 13-15. Alam nyo, sayang to kasi momentum with the Sipons na. At syempre, kinulang lang the 2 points dito sa last set. And that's why nakapasok po yung both teams sa... Ayong nakapasok po yung Thailand sa semis. Gayun din, itong isang team natin sa Philippines semis din po. And sila po yung nagharap sa semifinals. Ang naging tapatan po dito, yung tumalo kila sa Sipons na sila Naraporn Rapat at si Kung Pop Saratawadi, ang tumalo rin kila Sofia Pagara at Kylen Progelio in straight sets din dito sa semis, kung saan natalo po sila 21-23, 18-21. So dikit lang po, halos dikit din yung laban dito in straight sets. And eventually, sending our Filipina Beach Spikers dito sa bronze medal match. So nakalaban po ng Philippines sa bronze medal match ay ang Chinese tandem na sila Shooting Cow at si Ji Dong, kung saan nanalo po tayo in 3 sets dito with a 13-21, 23-21, 15-13. It was a come from behind victory ng Sofia Pagara and Kylen Progelio tandem dito against the Chinese rivals dito. Kaya sila po ang nakakuha ng bronze medal dito. And syempre dun sa naging laban naman sa kaila, nag-uwi po yung tambalang Naraporn Rapat at Kung Pop Saratawadi kontra sa Chinese tandem sila Xia Xinyi at Xu Yan ng siyempre China. That's why they were able to win the gold medal dito. So sila po ang nag-uwi ng itong medalya. So ang naging standings po dito, gold for Thailand, silver for China, and bronze for Philippines. Tungo naman natin yung mga nangyari din sa ating men's division naman dito sa beach volleyball, kung saan naalala natin na before the Asian Games nagkaroon po ng interview si Ms. Judith kay Larry Francisco, at sila Larry po ay kabilang sa Pool A. Ang tambalang Ranran Abdili at Larry Francisco po, sila po ay hindi po nakapag-advance sa next round dahil po yumukod po sila both sa teams nila. Una po nilang talo ay mula sa Qatar, kung saan lumaban po sila kontra kay Cherif Samba at Ahmed Janko. Yumukod po sila 7-21, 10-21. Habang din sa next match naman kontra Oman naman, ng kalaban nila si Hud al-Jalabulbi at si Mazin al-Hashimi ng Oman. Kung saan yung mukod po sila in straight sets din. 14-21, 26-28 dun sa second set talaga. Talagang walang magustong magbigay dito sa second set. Pero still, the Oman side ay nakaabante sa next round. Habang dun naman sa isang tambalan natin dito sa beach volleyball, ang duo nila James Boitrago at Roniel Rosales ay di rin sila umabante dito kasi yumukod sila dito twice . So, yumukod po sila. Itong tambalang ito, sila Boitrago at Rosales. Nanalo sila sa unang laban nila kontra kaila Shirjir Endene Batenk at si Amar Batmung ng Mongolia with a straight set victory 21-11-21-15. Habang doon naman sa mga sumunod na laban, natalo po sila kontra Vietnamese side na sila Lam Toi Nguyen at Van Viet Tran 22-24-15-21, habang isa pa nilang talo ay kontra kila sa Indonesian side nila sila Sofyan Rahman Effendi at Bintang Akbar ng Indonesia 11-21-13-21, which this is the reason why they did not advance the round of 16. Anyway, ayun po yung mga unang updates sa beach volleyball. So, pagbalik natin, usapang indoor volleyball naman tayo. So, again, congratulations to our athletes sa beach volleyball. We're very proud of you and congratulations din siyempre sa mga bronze medalists natin. Sa kila Sofia Pagarat Kain ng Pagkalya kung saan sila po ay nag-win ng historic bronze medal for the Philippines beach volleyball. Magbalik po kami makalipas ang ilang paalala.
20: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
21: Upcoming strong El Nino in the Philippines is now a major concern as many Filipinos are worried that this could add to the burden of those already facing limited and unstable water supplies in local barangays.
22: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. Nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. Paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
21: Pagasa says the heavy rains in recent months will not prevent El Nino. The same level of drought is expected from the last quarter of the year until 2027.
20: Well, as early as April, nagbigay na kami ng information na anticipated na during the habagat season, enhance ang habagat at magkaroon mga pag-ulan bago maramdaman ang relatively drier condition during the last quarter of the month and until the first half of next year.
21: Several water refilling stations in Quezon City are aware of the situation. They say they will not take advantage of the hoarding to raise prices. However, they may have to raise prices if it affects their production costs.
23: Parang unfair naman sa tao yan. Noong pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
21: Malacanang says the government is ready, assuring the public that there is no reason to panic or hoard supplies.
24: Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
21: As rainfall comes from time to time, the DENR is looking for alternative water sources. Environment Secretary Juan Miguel Cuna ordered all DENR units to set up risk reduction protocols. Simple rainwater harvesting systems can provide extra water during a crisis. This is crucial as more than 90% of Metro Manila's water supply comes from Angat Dam, whose water level continues to fall according to Pagasa reports. For the Integrated State Media, Jake Nicolob, IBC News.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa.
0: anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
2: Maari bang umusog-usog ng konti?
1: Sakay na!
0: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
3: Sports Radio, 918 AM.
5: Mula center line, front zone, hanggang baseline, lahat ng galawan, sisipatin sa Spiker's Net. Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spiker's Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga.
3: Spiker's Net.

0: Philippine Standard Time, it's 10:14 na po ng umaga at syempre nagawali po kayo dito sa Spikers Nintendo Sports Radio 918 AM. At patuloy pa rin po ang usapan natin dito sa Asian Games Volleyball naman. Tayo sa indoor volleyball naman tayo tumungo dito kung saan both of our teams po ay yumukod dito sa indoor volleyball. And unahin natin yung naula dito, ang women's volleyball. So tingnan natin yung mga naging resulta ng women's volleyball dito kung saan ang Philippines po kabilang po sila sa Pool B kasama ang Kazakhstan at ang China kung saan dito po yumukod tayo both games dito sa naging laban dito. So tingnan natin ano ba yung mga naging score dito. Philippines po against China, it was a straight set loss, 18-25, 22-25, 8-25 sa naging laban ito. Tingnan natin sino ba yung mga nanguna for the Philippines dito sa naging laban ito. And so tingnan natin for Philippines, ang nanguna po dito ay si Angel Canin with 14 points habang may 10 points si A.L. Laure, 9 points for Alisa Solomon. Samantala dun sa second game naman, excuse me, it was Philippines against Kazakhstan kung saan Philippines took the first set dito 29-27, but the rest of the remaining sets it was Kazakhstan after that. So ganito yung naging score dito, 29-27, 24-26, 23-25, 19-25. So ang nanguna naman po dito sa naging laban nito, I see for the Philippines, I see Angel Canino pa rin with 24 points habang may 20 markers si Alisa Solomon. Samantala, that's why Philippines was relegated to the classification round kung saan dito po na mayagpag po tayo at tayo po ay naging 9th place. So Philippines, tinghala po natin yung Qatar dun sa classification with a straight set win, 25-8, 25-2, 25-9. Grabe yung domination natin dito contra Qatar. So ang nanguna for Philippines dito sa naging laban ito, marami po tayong double digit score dito. Tatlo po ang nanguna ay si Amy Provido with 19 points habang may tig 10 points si Shaina Nitura at si Bella Belen. Habang doon naman sa next game naman, nakalaban po ng Philippines ay ang Mongolia with a straight set victory rin, 25-13, 25-11, and 25-20. So sino ba yung nanguna naman dito sa game naman ito contra Mongolia? So tingnan natin sino ba ang nanguna. Medyo bagal lang internet natin hindi ito, pero yan, habang naglo-load pa. Ayan, so yung nag-load na. Ayan, so ang nanguna po dito sa naging laban contra Mongolia ay si Angel Canino pa rin with 14 points. Alia Solomon, 12 points and then 11 markers for Bella Belen. And then, after nun, it was the battle for 9th place na. Philippines against Hong Kong, where Philippines, sila po yung namayagpag dito with a 25-21, 25-9, 30-28 victory. Alam nyo, muntik pang makuha ng Hong Kong yung third set, pero the Philippines never wavered. Ito naging laban nila at sila po nagugi dito, taking the 9th place contra Hong Kong. At syempre, ang nanguna pong score dito ay si Bella Belen with 18 points habang may 17 markers si Angel Canino and 11 points si Alisa Solomon. That's why Philippines placed number 9 dito sa naging laban to. Sino ba yung mga nagkampiyon dito? Sino ba yung nagkampiyon dito sa naging laban to? Ang nagkampiyon po ay ang China, na wala pong naging talo dito sa final standing nila. So nakalaban po ng China ang Japan sa finals match. And they swept Japan with a 25-19, 25-20, 25-23 victory dito. Sa bronze medal match, it was naman Thailand na nanalo dito with a 25-20, 25-19, 25-23 victory. So ang final standings natin dito sa women's volleyball, China number 1, number 2 Japan, number 3 Thailand, number 4 South Korea, number 5 Chinese Taipei, number 6 Indonesia, number 7 Vietnam, number 8 Kazakhstan, number 9 Philippines, number 10 Hong Kong, 11 Mongolia, 12 Nepal, 13 Kyrgyzstan, and 14th and last place was Qatar. And so ito po yung naging final standings dito ng ano, ng what do you call it, ng Philippines dito for the ano sa Asian Games yan. So ayan po sa women's volleyball. So tumungo naman tayo ngayon sa men's volleyball. And so tingnan niyo details ng men's volleyball naman dito. So sa men's volleyball naman po, ang Philippines naman po ay kabilang sa Pool D. Ito yung pinaka talagang marami talagang ano. I mean, maraming malakas talaga. So, South Korea nandito, China nandito, Indonesia, Chinese Taipei nandito, ganda din ang Philippines. So, tingnan natin yung naging recap nitong naging laban ng Philippines. So, South Korea po, tinalo po ang Philippines sa unang game nila, 25-16, 27-25, 25-22. So, tingnan natin kung sino ba yung nanguna for the Philippines dito against South Korea. And so, ang nanguna po dito ay walang iba kundi si Brian Bagunas with 15 points. Leo Ordiales, 11 markers. Yan po, sila po yung nanguna dito for against Korea. Samantala, doon naman sa naging match nila against China, which was a straight set loss again. It was a 21-25, 20-25, 22-25 loss against China. Kung saan ang nanguna naman po for the Philippines dito ay si Brian Bagunas pa rin po with 15 points. Habang mayroong 11 markers si Leo Ordiales. So sila po yung naging 1-2 punch dito. And then doon naman sa last match nila dito sa group classification round, nanalo po ang Chinese Taipei contra Philippines with a 25-21, 20-25, 17-25, 27-29 loss against Chinese Taipei. Alam nyo, sayang yun kasi tayo na yung nakauna dito sa first set eh. Pero again, like dun tulad dun sa women's naman against Kazakhstan, we failed to sustain the momentum and we lost against Chinese Taipei, which prompted us to go to the classification round. Ang nanguna po for the Philippines ito ay si Brian Bagunas with 17 points and then si Joshua Magalaman may 16 markers. Ayan. So sila po yung nanguna dito. So tingnan natin yung classification round dito. Philippines walk over against Kyrgyzstan. Kaya nanalo po sila dito. And then tinalo po natin yung Uzbekistan sa next game. Kaya ang nanguna po dun sa naging laban natin contra Uzbekistan ay si, tingnan natin, sino po yung nanguna dito for the Philippines contra Uzbekistan. Brian Bagunas with 26 points, 11 markers, si Peng Tagibolos, and then 13 points, si Joshua Magalaman. Ayan. So, sila po yung nanguna dito. And then, after that, ang kinaharap naman natin dito ay ang Indonesia sa ano next game. Ayan. So, saan yung Indonesia dito? Ayan. Kung saan, yumukod po tayo contra Indonesia dito ah. Sa naging next game dito. Ay, una pala yung ano, Indonesia pala. Yeah, una yung Indonesia muna dito. Kasi yung classification yun. And medyo nalito ako dito. Una yung Indonesia. Kasi ayun po yung sa classification. Kaya yumukod tayo doon. 23-25, 26-24, 22-25, 21-25. At dito po, ang nanguna for the Philippines ay si Leo Ordiales, 13 points, 11 markers, Budin, tapos 11 markers si Mark Espejo, 10 points din kay Jude Garcia. Ayan. So, dahil natalo po tayo sa Indonesia, kaya po tayo napunta dun sa classification for 13-16. So, nanalo po tayo contra Uzbekistan, 3-1. Kaya po tayo nag-13 place dito. Kasi yung naging kalaban natin, Kyrgyzstan nun, walkover tayo, dun di na sila lumaban. So, ayun po yung naging story dito. Kaya Philippines, again, like the last edition, was 13th place dito sa Asian Games. So, tingnan natin sino ba yung nanalo dito sa Asian Games for the men's side. Ang nanalo po sa Asian Games for the men's side ay ang Iran with a 28-26, 19-25, 25-21, 26-24 victory contra host Japan. Wala po sila naging talo dito sa naging laban nito. Sa bantala, ang nag-bronze medal naman po ay ang Pakistan. Wow! Pakistan defeating China in straight sets 25-18, 25-16, 25-18 dito to bag the bronze medal. So ito po yung final standings natin dito sa men's volleyball ng Asian Games. Iran, gold. Japan, number 2. Pakistan, bronze, number 3. China, 4. 5, Thailand. India, 6. South Korea, 7. Qatar, 8. 9, Chinese Taipei. 10, Vietnam. 11, Kazakhstan. 12, Indonesia. 13, Philippines. 14, Kyrgyzstan. 15, Uzbekistan. And number 16, ang Hong Kong. Ayan. So, and po yung final standings dito sa Asian Games. Philippine Standard Time, it's 10:15 na po na umaga. So, balik natin. Tingnan natin. Ano bang mga updates sa PVL Premier Volleyball League at syempre other sports news pa dito sa volleyball ang ating abangan. So stay tuned lamang dito sa Spikers Net and we'll be right back after some few reminders.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
6: Amoy pawis, amoy araw.
7: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
8: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
9: Ang dungis mo!
10: Ma! Tama na!
11: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
12: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
13: Ang saya balikan ng ating kabataan.
11: Kain,
13: tulog,
11: laro, laro, at laro.
14: O ano, game na?
15: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Sports Radio 918 AM.
17: Spikers Net.
18: Spikers Net.
17: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
18: Spikers Net.
17: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
18: Spikers Net.
0: And we're back sa sa last stretch ng today's episode ng Spikers Net, kung saan usapang PVL po tayo, kung saan magisimula na ang Premier Volleyball League 10th. Ito na, 10th year ng Premier Volleyball League 10th season na, kung saan ang All-Filipino Conference po magisimula na po sa Sabado, October 10. Walang iba kung saan magisimula ito sa SM Seaside Cebu Arena. Grabe, dadalhin po sa Cebu ang Premier Volleyball League for the 10th anniversary opening nila dito with a doubleheader. Capital One, Solar Spikers versus Chocomucho Flying Titans sa 1 PM match. And then 6 PM match naman, it will be the Creamline Cool Smashers versus the Akari Chargers. So, medyo matagal-tagal yung leeway dito sa next games dito, sa maging games sa Cebu. Samantala, next schedule naman po after ng Cebu will be on October 13, sa araw ng Tuesday, sa Smart Araneta Coliseum. Napakalapit lamang. Farm Fresh against Galleries 1 PM and then 6 PM. Next Lead against Fidelity High Speed Hitter. So medyo matagal yung mga ano yung pagitan ng laban nila dito. And after naman nun, it will be to be announced pa kung saan yung magiging match nun, October 15 and then October 17. Sa pero October 15 may laban na po yun. Ang carry against Capital 1 PM and then 6 PM. Zeus against Chocomucho. Pero to be announced pa, to be determined pa kung saan yung magiging playing venue. And then Saturday, October 17, Farm Fresh against Next Lead Chameleons 1 PM and then 6 PM Gallery Snapper against Creamline Cool Smashers sa Playtime Field Oil Center. And then October 20 to be determined then 1 PM Capital One against Zeus and then 6 PM PLDT versus Carry Charger. So yun po yung mga pauna nating mga schedule this time sa 10th anniversary po ng PVL. Magsimula na po sa October 10 sa SMC Side Cebu Arena. Anyway, Philippine Standard Time, it's 10:56 na umaga. Maraming salamat po sa mga nakasama natin for today. Siyempre, sa Spikers Net, sa ating mga nakasama sa Master Control, kay Tita ni Dereskin Soriano sa console, habang sa Warcast naman kay Engineer Jemmer Trocamora. Siyempre, sa mga Lost Transmitter na ka-ating kagaway araw-araw sa pag-broadcast natin dito sa Sports Radio. Siyempre, salamat din po sa pagkantaban nyo kanina sa Legal Playbook at Headline Sports. Ayan, nakasama natin kanina si Attorney Al Agra at si Ms. Judith Caringal. And syempre, sumasa nyo rin po aking kapartner dito sa Spikers Net na si Dennis Ilanga. At next week, makikita rin nyo po sa si Dennis again dito sa Spikers Net. Anyway, binabati ko pala ang aking mga magulang na si Mama Arnie Tapales and Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. I love you. At syempre sa aking girlfriend si Aika. Hi sa'yo. I love you. And syempre, binabati ko pala ng happy birthday ang aking tropa noong college. Syempre, aking one of our of my lifelong friends na rin, si Latrell Del Rosario. Happy, happy birthday, brother. Wishing you more birthdays to come and good health. Anyway, ayan po ang ating Spikers Net for today dito sa ating program. See you next week, guys, sa Spikers Net. And syempre, see you tomorrow sa aking mga programa, Kiddy Sports and Sports News Roundup.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
20: Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: 1103.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, pamahalaan, nakikita ang malaking oportunidad para mapalakas ang trade at supply chain links ng Pilipinas at Singapore at export services ng bansa.
0: Headlines.
3: Pambansang ekonomiya, inaasahang sisigla sa paglakas ng public spending sa nalalapit na holiday season.
0: Headlines.
3: Philippine Statistics Authority, pinaigting ang ugnayan sa economic managers upang pigilan ang pagsirit ng inflation rate.
0: Headlines.
3: Presyo ng bigas at palay nananatiling matatag ayon sa National Food Authority.
0: Headlines.
3: Kasunduan para sa mutual legal assistance, nilagdaan na ng Pilipinas at Poland. Negosasyon sa extradition agreement, pinaghahandaan na rin ng dalawang bansa.
0: Headlines.
3: Representative Leandro Leviste, pinaaresto ng Makati Regional Trial Court dahil sa paglabag sa Public Service Act.
0: Headlines.
3: At Foundation ni Vice President Sara Duterte na tapang at malasakit, dapat patunayan kung saan napunta ang 150 billion pesos sa donasyon ng Chinese Embassy.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan natin kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa detalye ng ating mga balita, pamahalaan, nakikita ang malaking oportunidad para mapalakas ang trade at supply chain links sa Pilipinas at Singapore, gayon din ang export services ng bansa. Sa detalye mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Positibo ang pamahalaan sa malaking oportunidad sa pagitan ng Pilipinas at Singapore upang lalo pang mapalakas ang kanilang trade at supply chain links. Sa katunayan ay sinabi ni DFA spokesperson Assistant Secretary Annalyn Ratonel na nitong unang bahagi ng 2026 ay nagmula sa Singapore ang pinaka malaking foreign investment commitments na inaprubahan ng Philippine Board of Investments. Ito ay umabot sa halagang 3.15 bilyong piso. Sinabi ni Ratonel na bagamat masasabing malalim na ang economic partnership ng Pilipinas sa Singapore, ay nais pa rin ang bansa na maging strategic economic partner ang namamagitan sa dalawang bansa. Naisan niya nilang makonekta sa technology at expertise ng Singapore sa lumalaking merkado, workforce, infrastructure needs at investment opportunities sa Pilipinas. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahang sisigla ang ekonomiya sa huling bahagi ng 2026 dahil sa mas malakas sa public spending sa holiday season. Bukod pa rito ang mga ihahabol na gastos ng pamahalaan sa larangan ng infrastruktura o paggawaing bayan. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang tuloy-tuloy na government spending. Makaraang bumagal sa 2.6% ang average economic growth mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Gayunman, sinabi ng mga eksperto na malaking hamon pa rin ang 7.2% na inflation rate dahil sa mas mataas na presyo ng pagkain at utilities. Kailangan din nilang palakasin ang agrikultura at renewable energy para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigpit ang ugnayan at koordinasyon ng Philippine Statistics Authority o PSA upang hindi na sumirit pa ang inflation rate sa bansa kasunod ng naitalang 7.2% na inflation rate. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Philippine Statistics Authority, Price Statistics Division Chief Statistical Specialist Glenn Polo, hindi anya tumitigil ang pamahalaan sa pagpapatupad ng intervention measures upang salagin ang epekto na inflation. Ani Polo, bagamat malaking hamon ang natitirang buwan ng taon na sasabayan pa ng epekto na El Nino, masigasig ang pamahalaan na masolusyonan ito. Ilan anya sa mga paraang ito ang importasyon ng mga produkto tulad ng bigas at iba pang agri-products na makakaranas ng kakulangan. Palagian din ang nagiging ugnay ng PSA sa economic managers at key government agencies upang agad na maaksyonan at hindi tuluyang sumirit ang presyo ng mga bilihin.
5: Ano yung ginagawa sa presyo ng bigas para mapababa siya ng konti? Nag-i-import tayo ng mas madami. So, binibigay namin yung data namin about production, about yung current stocks natin. And then doon nagkakaroon ng estimation yung ating other agencies like DepDed, DA, and UF para makita nila kung gaano kalaki yung kailangan nating import para maging sapat doon sa consumption natin.
3: Si Philippine Statistics Authority Price Statistics Division Chief Statistical Specialist Glenn Polo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatiling stable o matatag ang presyo ng palay o ng palay at bigas bagamat may ilang na itatalang paggalaw sa presyo nito. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sapat anya ang supply ng bigas at walang kakulangan sa food security.

0: inflation. So yung mga ganong aspeto, at the same time we are buffer stocking, dinadagdagan natin ang ating stock sa ating mga bodega para just in case mas kailangan ng ating mga kababayan na mas maraming supply ng bigas through benteng bigas, eh meron tayong pangtutustos.
1: Yan ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iginait ng isang ekonomista na malaki pa ang fighting chance ng bansa na makabawi at mapaliit ang kasalukuyang pagbilis ng inflation rate dahil sa tensyon sa gitnang silangan na nagpapataas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng PTV kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, may mga hakbang anya ang pamahalaan upang maialis na ang fuel dependence ng bansa. Kasama na rito ang unti-unting transition ng bansa sa clean energy tulad ng solar, hydro, geothermal, offshore wind at iba pang renewable energy sources. Nariyan rin anya ang inisyatiba sa pagtatayo ng nuclear energy facility at transition sa electric vehicles. Ngunit pinakamalaking bagay anya na tinututukan ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang pagpapataas ng produksyon ng sektor ng agrikultura na lalo magpapababa sa inflation rate ng bansa.
3: Yung karamihan po niyan, yung galing, yung dahil sa mataas sa presyo ng langis. So, it's reducing the country's reliance on imported fuel and oil. Kasi halos lahat yan, ini-import natin, no? So, of course, you accelerated spend, yung accelerated na rollout ng renewable energy. You know, that's one. No? Solar, wind, offshore wind, pati yung mga geothermal, hydro, waste to energy, yun, pati nga nuclear, na kinoconsider din, no? Yun, tapos yung mga kababayan din natin, nag-adapt na, no? Like, pag dumadami na yung gumagamit ng solar, no?
1: Yan ang pahayag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nanindigan ang isang ekonomista na dapat pa ring tutukan ng pamahalaan ang catch-up spending nito upang mas mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, inaabangan talaga ng mga ekonomista ay ang pagsipang muli ng government spending na naunsyami dahil sa mga eskandalo tulad ng flood control project. Ayon kay Ricafort, kung mabubura na ang underspending at mapapalitan ng mas mabilis at masiglang catch-up spending, ay tsak tatakbo at gagana rin ang iba't ibang sektor at industriya sa bansa. Partikular anyang magpapalakas muli sa ekonomiya ang pagpapatuloy ng infrastructure projects, bagay na pinatututukan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Ayun na lang talaga yung missing element kasi bibilis yung economic growth pag tuloy na yung catch-up spending na yun. Kasi, lalo na ngayon, that would pump prime the economy and in view of the geopolitical risks, no? Kaya, malaking role pa rin yung pamahalaan na yung government spending to stimulate economic activities. Kasi, imagine ninyo, naka-underspending sa iba't ibang government spending, lalo na sa infrastruktura. So, kung maayos-ayos, kung yun, at least ngayon, naayos na.
1: Si RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Senadora Aimee Marcos, sinimok ang gobyerno na bawasan ang excise tax at VAT sa diesel at gasolina. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Hinikayat nga ni Senadora Aimee Marcos ang gobyerno na bawasan ang excise tax at VAT o value-added tax sa diesel at gasolina sa halip na LPG at kerosene lang ang saklaw ng suspensyon ng excise tax sa ilalim ng Executive Order No. 125. Ngayon kay Senadora Aimee, mas kailangan ang bawas sa buwis sa diesel at gasolina dahil pangunahing ginagamit ito ng mga transport worker, magsasaka at mangingisda. Sinabi na Senadora na umabot na sa $99.4 ang kada bariles ng average price ng Dubai crude mula August 13 hanggang September 11, lampas na sa $80 threshold na nakasaad sa Republic Act 12316. Sa kabila ng rollback noong September 29, nasa 95.17 hanggang 96.72 pesos kada litro anya ang diesel, habang nasa 88.78 hanggang 90 pesos naman ang gasolina. Tatlong hakbang ang minumungkahi ni Senadora Aimee: partial reduction sa excise tax, pagbabawas sa VAT at targeted fuel discount para sa mga maliliit na consumer. Anya, hindi kailangan tuluyang alisin ang excise tax basta mabawasan ang pasani ng mga gumagamit ng diesel at gasolina bilang kabuhayan.

0: Iminumong kahiri niya ang paggamit ng fuel card o voucher na may pangalan ng beneficyaryo at buwan ng limitasyon para matiyak na mapupunta ang ayuda sa mga tunay na nangangailangan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Simpa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Agriculture, itinutulak ang dagdag na 280,000 metric tons na yellow corn imports. Sa report mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Itinutulak ang Department of Agriculture ang pagpapatupad ng minimum access volume o MAV Plus para sa yellow corn bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa supply ng mais, gayon din upang makatulong sa pagpapababa ng production cost ng hog at poultry industry na gumagamit ng mga mais bilang pangunahing sangkap sa kanilang feeds. Sa pulong ng House Committee on Agriculture and Food, sinuri yung panukalang dagdagan ng 280,000 metric tons ang MAV ng imported yellow corn na magtataas sa kabuang kota sa 500,000 metric tons para sa taong 2026 mula sa kasalukuyang 220,000 metric tons. Gitna DA, mas pabor sila doon sa MAV Plus kaysa doon sa pangkalahatang pagpapababa ng taripa dahil limitado at targeted yung volume ng mais na papasok at maaaritong ipatupad sa panahong kinakailangan upang hindi naman makasabay doon sa peak harvest ng lokal na mga magsasaka. Ayon naman kay Agriculture and Food Committee Chair Mark Enverga, kailangan balansihin yung pangangailangan ng livestock sector sa murang feeds at ang pangangalaga sa kabuhayan ng lokal na magsasaka ng mais. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nilagdaan na ng Pilipinas at Poland ang kasunduan para palakasin ang mutual legal assistance sa mga kasong kriminal. Kapwa sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Navrotsky ang paglagda sa kasunduan. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy pang palalakasin ang defense cooperation ng dalawang bansa, kabilang ang joint training at mga oportunidad para sa pag-aaral at pagsasanay.
4: We welcomed in particular the steady progress in Philippines-Poland defense cooperation, which includes our acquisition of S-70 Black Hawk combat utility helicopters from Poland as part of the modernization program of the armed forces of the Philippines. We look forward to building on the outcomes of...
2: Samantala, inaasahan ng dalawang bansa ang kasunduan na layong palakasin ang cybersecurity at digital cooperation. Ayon kay Pangulong Marcos, posible pa rin magtulungan ng Pilipinas at Poland sa space technology, lalo't may kasalukuyang ugnayan ang space agencies ng dalawang bansa.
4: On digital infrastructure, we welcome the strong interest of both sides in finalizing a memorandum of understanding on ICT cooperation, which would serve as a framework for cooperation in cybersecurity, e-governance, and digital connectivity. We also welcomed increased cooperation in science, technology, and innovation, including in space technologies.
2: Pinaghahandaan na ng Pilipinas at Poland ang negosasyon sa extradition agreement para palawakin ang legal cooperation ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasabay ito ng lumalakas sa ugnayan sa depensa at ekonomiya. Una nang nilagdaan ng Pilipinas at Poland ang agreement on a transfer of sentenced persons ngayong taon at kalalagda lang din ang agreement on mutual legal assistance in criminal matters.
4: We further affirmed our readiness to commence negotiations on an extradition agreement.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Patuloy na palalakasin ng Pilipinas at Poland ang agricultural cooperation ng dalawang bansa. Susuporta ito sa food security na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga kooperasyon na paiitingin ay kalakalan, market access, sanitary at phytosanitary measures, teknolohiya, gayon din ang agricultural research and education.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Navrotsky ang paggalang sa international law. Nagpalitan ng pananaw ang dalawang leader tungkol sa mga usapin sa rehiyon at internasyonal, kabilang ang mga nangyayari sa South China Sea at security development sa Ukraine at Europe. Gitni Pangulong Marcos, hindi katanggap-tanggap sa Poland at Pilipinas ang mga pagpasok o pagkatangka na baguhin ang territorial definitions. Muli rin pinagtibay ng dalawang pangulo ang kanilang pangako na igagalang ang rule of law sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa at lulutasin ang mga alitan sa mapayapang paraan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga sundalo sa BRP Sierra Madre na nanatiling mataas ang moral sa kabila ng pagkakaantala ng rotation and resupply mission. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Na nanatiling mataas ang moral ng mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayung Inshol sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagbisita sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines sa Palawan, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. gumagawa ng paraan ng pamahalaan upang mapanatili ang operasyon doon. Magugunin nila 2 linggo nang walang supply ng pagkain at inumin ang mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre matapos susundin ang rotation and resupply mission dahil sa ginagawang pangaharang ng mga barko ng China. Giit ng kalihim, hindi titigil ang pamahalaan sa paggawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino para sa susunod na henerasyon. Una rito kinumpirma ng AFP na naidulog na sa Department of Foreign Affairs ang pagharang ng China sa RORI mission sa BRP Sierra Madre na isang tahas ang paglamag sa international law, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, at gayon din sa 2016 arbitral ruling. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
6: We answer that call to make the Armed Forces of the Philippines, the Department of National Defense, and partner agencies a catalyst for sustainable development and sustainable gains for the Filipinos, not only now, but as Admiral Abier had said, for the future generations of Filipinos.
5: Ang dinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit 400,000 individual sa 5 rehiyon apektado na ng El Nino ay sa NDRRMC. Sa detalye mula kay Dayan Liar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Umabot na sa 428,687 na individual o 115,246 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino sa 5 rehiyon sa bansa. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kabilang dito ang Region 2, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Caraga. Pinakamatinding tinamaan ang Caraga na may 291,381 apektadong individual. Sinundan nito ng Bicol Region na may 49,216 at Region 2 na may 47,587. 4 na lungsod o munisipalidad din sa Caraga ang patuloy na nakararanas ng pag-aantala sa supply ng tubig. Sa sektor ng agrikultura naman, mahigit 201,000 na mga magsasaka at mangingisda na ang apektado ang kabuhayan. Habang lumobo naman sa mahigit 5.5 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa produksyon dahil sa tagtuyot. Samantala, nakapagpaabot na ang pamahalaan ng mahigit 45 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kabilang dito ang tulong pinansyal, food packs at agricultural support. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ng grupong Sinag na hindi pa masyado nakakaapekto ang El Nino sa kasalukuyang cropping season. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni Sinag President Engineer Rosendo So na posibleng makita ang epekto kapag lalo pang tumindi ang El Nino sa pagitan ng November ng taong kasalukuyan hanggang February 2027. Kaugnay nito, hinimok ng Sinag ang mga magasaka sa irrigated areas na humabol sa pagtanim habang ipinanukala ang pagtanim ng fast-growing crops sa non-irrigated areas.
8: Yung makaharvest na October, kaya pang humabol ang nakikita natin doon sa irrigated area. Kasi yung water level ng dam naman, kung makita natin, no, yung ibang dam natin kagaya ng San Roque, yung water level this year mas mataas pa rin dun sa level compare last year. Yung Naybaysihan at Isabela, medyo mas mababa yung dam level, pero sa tingin natin aabot pa rin ng January, February, no, yung tubig dun sa irrigated area. So kung mga tanim ng mas maaga, pwede pa rin makahabol dun sa patubig.
2: Si Sinag President Engineer Rosendo So.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nagbabala na ang pag-asa sa posibleng maranasang mas mataas na temperatura sa buong bansa dulot ng very strong El Nino. Sa panay ng PTV kay DOST Pag-asa, Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte II, papaloan niya sa 1 hanggang 1 degree Celsius na mas mataas ang mararamdamang init sa buong bansa. Hindi rin nangangahulugan na sa inaasang pagpasok ng amihan sa ikatlo o ikaapat na linggo na Oktubre ay otomatiko na ring lalamig ang bansa. Babala pa ng pag-asa na asahan na rin ang below normal rainfall pagsapit ng Disyembre na siyang hudyat na rin ng pagdami pa ng mga lugar na posibleng makaranas ng drought condition at dry spell.
9: Doon naman sa mas mataas na temperatura, almost across the Philippines po ay about 1 to 2 degrees Celsius yung mas mataas na temperatura ang mararanasan natin. So despite nga po, pagdating ng amihan season, of course, nandun pa rin naman yung malamig na simoy na hangin ito. Subalit, on the average, mas mataas po ito ng about 1 to 2 degrees Celsius. And then, by the end of October, actually, may below normal rainfall na tayo maaasahan in many areas in Luzon. And then, may dry spell and drought conditions tayo na maaaring maranasan from December until the first quarter of the following year.
2: Si DOST Pag-asa Deputy Administrator Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte II.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinaaresto ng Makati Regional Trial Court si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa amunoy paglabag sa Public Services Act. Inisyo ang warrant of arrest laban kay Leviste ng Makati RTC Branch 235 noong Oktubre 5. Pirmada ang warrant ni Presiding Judge Ricardo Moldes II. Busod ito ng umano'y paglabag ni Leviste sa Section 25 ng Commonwealth Act 146 na inamendahan ng Republic Act 11659 o ang Public Service Act. Itinakda ang 72,000 pisong piyansa sa kasong ito. Binigyan ng kopya ng warrant ang Philippine National Police Directorate for Investigation and Detective Management sa Campo Crame at mga kaukulang Chief of Police at Station Commander.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Foundation ni Vice President Sara Duterte na tapang at malasakit, dapat patunayan kung saan napunta ang 150 million pesos sa donasyon ng Chinese Embassy. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Dapat umunong patunayan ang Tapang at Malasakit Foundation ni Vice President Sara Duterte kung saan napunta ang milyon-milyon pisong donasyon ng China. Maaalalang naging kontrobersyal ang nasabing foundation nang isiniwalat ni dating Senadora Antonio Chirranes na tumanggap umano ng 150 million pesos na pondo ito mula sa Chinese Embassy. Ayon kay Barbers, mas marami pa rin katanungan kaysa sa mga sagot na inilatag ang kabilang panig tungkol sa tunay na pinagmulan at layunin ng donasyon. Paglilinaw niya, hindi naman otomatikong illegal ang anumang natanggap na donasyon, ngunit iginit niyang kailangan patunayan ito sa pamamagitan ng mga dokumento. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson and Advisor Ace Barbers.
11: At dapat malaman natin, dahil apparently itong perang ito, base doon sa records ni Tapang at Malasakit, ay donation, no? Para sa paggawa ng classrooms. Wala ang problema doon. No? Pero may tanong na naiiwan sa isipan ng marami. Saan classrooms yan? Kailan ginawa yan? No? Ilang units of classrooms yan? Kaya nga ito yung, there are more questions than answers eh.
10: Samantala, ipinagkiwit balikat naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V ang pakiusap ni Senator Judge Robin Padilla na huwag lang idamay ang Tapang at Malasakit dahil kasama siya sa pundasyon. Narito naman ang pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega.
12: Ayun nga, galing na sa kanya, mukhang kasama siya dun eh, kaya ayaw niya madamay. So, hindi, binaliktad ko lang yung statement niya. So, kung ayaw niya madamay yung kasama kasi, sabi niya, kasama kasi kami doon sa Tapang at Malasakit. So wag na lang idamay. So ayaw niya madamay kasi kasama sila doon sa Tapang at Malasakit. Binaliktad ko lang yung sinabi niya.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may malaking implikasyon sa national security sakaling totoo ang mga aligasyon kay Vice President Sara Duterte at sa mga korporasyon at negosyong iniuugnay sa kanya at sa asawa nito si Attorney Man Scarpio sa Manoy Financial Flows mula China at Hong Kong. Ayon kay Chodoro, tinitingnan nila ito katuwang ang National Security Council bilang isang seryosong banta sa seguridad ng bansa. Matatanda ang kasama sa mga isiniwalat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang 319 million pesos na inward remittances mula mainland China at Hong Kong na direkta namang napunta sa isang kumpanya kung saan may business interest ang asawa nitong si Attorney Manases Carpio.
13: Kung mapapatunayan talaga to at ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC, kailangan talaga ito pagtuunan ng malalim pansin nito, no? Kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa na maring umi-influensya sa government processes. Kaya inaasahan natin ang law enforcement agencies para ito ay tama ang pag-imbestiga ay kaagad aksyonan na ito.
2: Si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Defense team sa impeachment trial, walang planong kasuhan ang sinuman patungkol sa AMLAC records. Ang report, hatid sa atin ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis na wala silang plano o pinag-uusapan na magsampa ng kaso patungkol sa inilabas na AMLAC records sa impeachment trial. Ito'y matapos nga pa ulit-ulit na pagdiinan ng defense team sa kanilang cross-examination kamakailan na may parusang 3 hanggang 8 taong pagkakakulong at penalty na 500,000 hanggang 1 milyong piso ang sinumang magre-reproduce o lalabag sa confidentiality sa AMLAC records. Paliwanag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, labas na ang kanilang kampo kung may maghain man ang kaso dahil hindi naman sila ang maituturing na injured parties o sa madaling salita ay naglabas ng records. Muli namang sinabi ni Poa na hindi nila intensyon na magbanta o manakot ng sinuman sa kanilang cross-examination. Ang paghingi rin umano ng tawad ni Attorney Mark Binluan na siyang nagsagawa ng cross-examination ay kusa niyang ginawa at hindi hinimok o pinayuhan ang kanilang kampo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinayuhan ng National Bureau of Investigation o NBI si Vice President Sara Duterte na isumite ang umano'y 29 na false statements ni Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakahanda ang kanilang kawanihan na imbestigahan ang mga pahayag at claims ng bise at ibangga sa hawak nilang mga ebidensya. Bukas umano ang tanggapan ng NBI sakaling pumunta si VP Sara sa ahensya o kaya na may magpadala ng liham kaakibat ang mga pruebang kokontra sa mga aligasyon ni Gracioso. Inaasang haharap sa NBI ang kampo ng pangalawang pangulo sa October 8 matapos humirit na i-reschedule ang sanay pagharap niya kahapon.
14: She will participate and come here na inimbitahan namin and present to us ano yung 29 na sinasabing violation. Then we'll be more than willing to investigate it at ibangga natin sa iba pang ebidensya.
2: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ang oras po natin 11:32, nanawagan ng isang multi-sectoral group sa House of Representatives na bigyang prioridad at madaliin ang pagpasa ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act upang mabigyan ng mga Pilipino ng kakayahang bantayan ang paggastos ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang pampublikong digital platform. Inaproba ng Senado sa 3 at huling pagbasa ang panukala o ang panukalang batas ni Senador Bam Aquino sa botong 17.0 noong December 2025 na at ang layunin ng CADENA Act ay palakasin ang transparency at accountability sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa publiko sa mga budget allocation at expenditure records ng pamahalaan sa isang pampubliko at digital platform na maaring bantayan ng taong bayan. Sa isang liham sa mga leader ng Kongreso, hiniling ng coalition na binubuo ng mga civic, professional at technology organizations sa mga mambabatas na agarang ipasa ang counterpart measures sa Kamara ng Senate Bill No. 1506 ni Senador Bam Aquino o ang CADENA Act. Sinabi ni Traction Tech CEO Ann Quisha convener ng koalisyon at miyembro ng BetterGov.ph na dapat bigyan pansin ng Kamara ang mga reformang magpapalakas sa transparency at accountability sa pamahalaan kabilang ang Cadena Act. Una nang hinikayat ni Marikina City 1st District Representative Marcy Chodoro ang kanyang mga kasamahan sa Kamara na gawing prioridad ang pagpasa ng Cadena Act na anya ay magpapalakas sa transparency at pananagutan sa mga proyekto ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mall security ngayong bare months pinahihigpitan ng NCRPO sa report mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: AJ. Okay, balikan natin ang report na yan ni AJ Ignacio. Magbabalik po tayo, makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa Hells. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Ate, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Time check 11:36 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mall security ngayong bare months pinahigpitan ng Philippine National Police NCRPO. Ang detalye sa report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas Report.
19: Yes, Chad, pinalalahanan ni National Capital Region Officer in Charge Christopher Abrahano ang lahat ng mga mall security personnel at security management na higpitan at ang inspeksyon at manatiling alerto ngayong panahon ng bare months. Ayon nga kay Police Brigadier General Abrahano, na normal na dumadami ang mga tao sa mga mall at establishmento dahil sa mga aktibidad at paghahanda para sa holiday season. Dahil dito, maaaring samantalay ng mga kriminal ang dagsa ng mga maiinit at pagiging abala ng mga security personnel. Kaugnay nito, pinatitiyak nga ni General Abrahano na mahayos ang inspeksyon sa mga entrance ng mall at maging nasusuri ang mga taong pumapasok, gayon din ang kanilang mga kagamitan. Samantala, inatasan din ng General ang mga security commander na direkta makipag-ugnayan at makipag-coordinate sa mall security management upang mapalakas ang information sharing, monitoring at iba pang nararapat na security measures. Chad, wala pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magagamit na ngayong taon ang 6 na karagdagang water treatment plant sa gitna ng banta ng Very Strong El Nino. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS spokesperson Patrick Dizon, tatlo rito ay matatagpuan sa Cavite at tig-isa sa Pasay, Antipolo at East Bay ng Laguna Lake. Kaya kaya nito mag-supply ng 452 million liters ng malinis na tubig kada araw sa Metro Manila at mga Karatig lalawigan. Bahagi ito ng pag-isikap na magkaroon ng pagkukuhanan ng tubig sa labas ng Angat Dam na kasalukuyan nagsusupply ng 90% ng tubig sa Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, inihanda na rin ng MWSS ang mga inayos na deep well na kaya mag-supply ng 85 million liters kada araw. hindi na ginagamit ang nasabing mga deep well mula pa noong 2014 dahil sa land subsidence o paglubog ng lupa. Una na rin ipinatupad ng National Water Resources Board o NWRB ang moratorium at ban sa pagtatayo ng mga bagong deep well at deep water drilling. Sa kabilang dako, inaayos din ng MWSS ang mga lumang aqueduct, tunnel at pipeline para mabawasan ang pagkawala ng tubig kabilang ang mga pasilidad na itinayo pa noong 1930 at 1940.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakikipag-ugnayan ng Department of Health o DOH ay upang ahensya ng gobyerno para matiyak na mabibigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa El Nino at makapaghanda sa posibleng epekto nito. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, iba't ibang sakit ang pwedeng ma-develop dahil sa inaasahang matinding init tulad ng heat stroke at vector-borne diseases gaya ng dengue, malaria, typhoid at cholera. Binabantayan naman ng DOH ang mga lugar para masubaybayan ang sitwasyon. Bukod sa pakikipag-ugnayan sa mga LGU tungkol sa epekto ng El Nino sa kalusugan ng tao, ay nagtatabi rin ang kagawaran ng sapat na gamot para sa iba't ibang sakit at nagsasagawa ng blood donation drives na kakailanganin ng dengue patients. Samantala, tinitiyak din ang kahandaan ng mga health facility para sa tuloy-tuloy na serbisyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyan din ang Office of Civil Defense o OCD ng malaking tulong sa pagpapatupad ng anticipatory actions at mga hakbang upang mas mapaghandaan ng mga kalamidad ang ganap na paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Republic Act 12287 o ang Declaration of State of Imminent Disaster Act. Sa panay ng programang Boses kay OCD spokesperson Junie Castillo, inilabas na rin anya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang implementing rules and regulations sa deklarasyon ng State of Imminent Disaster. Oras na magtugma ang rekomendasyon mula sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRRMC at mga isinagawang scientific forecast at pre-disaster risk assessment ay maaari na itong ideklara ng lokal na pamahalaan, ito man ay bagyo, lindol o ang inaasang epekto ng El Nino. Oras na maipatubad ito ay maaari nang isagawa agad ang mga predetermined na anticipatory actions at mabigyan ito ng sapat na pondo.
20: Dito naman po sa state of imminent disaster, ito naman po ay manggagaling ito hindi doon sa quick response fund, kundi doon sa yung preparedness fund po ano, na 70%. So, maaari pong maglaan doon ng hindi lalagpas sa 10% nung 70% preparedness fund ng local DRRM fund po para sa mga anticipatory actions.
2: Si OCD spokesperson Junie Castillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dimasalang Bridge, madadaanan na pagsapit ng October 20 ayon sa DPWH. Sa report mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Kinumpirma ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na madadaanan na ng mga motorista ang Dimasalang Bridge sa October 20. Sa ginawang pagbisita ni Dizon sa proyekto, ipinagmalaki nito na 4 buwan at kalahati lamang ginawang nasabing bahagi ng tulay. Gate ng kalihim, ganito ang resulta kapag sineryoso ng DPWH ang kanilang trabaho at pag hindi ninanakaw ang pondo. Dagdag pa ni Dizon, ang buong tulay ay hindi lang basta inayos kundi pinaritan ang kabuuan nito, kaya bagong-bago anya ang Dimasalang Bridge. Binigyan din ng opisyal ng mabilis, maayos at magandang proyekto ng DPWH ay kabilin-bilina ng Pangulong Marcos Jr. o Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging makitang pagbabago sa ahensya. Sanay kasi anya ang publiko sa makupad at walang kalidad na mga proyekto noon at hindi na ito po pwede ngayon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hinihintay pa ang 7 bansa sa Asia na magsumite ng ratification process kaugnay sa ASEAN Petroleum Security Agreement. Layo ng kasunduan na tiyakin ang supply ng oil products sa buong rehiyon kapag nagkaroon ng kakulangan dahil sa gera, kalamidad o problema sa international market. Ayon kay Energy Undersecretary Felix Puentebella, kinikilala ng ASEAN countries ang pagkakaroon ng strategic petroleum reserve.
22: Submitin na natin yung sa atin
0: tatlong bansa na ang nakasumite ng ratification process. Meron pa tayong hinihintay na pito at mag-a-accede pa yung sa Timor-Leste. Pag pumasok yon, pasok din yung mga strategiya for the ASEAN Center for Energy. Mabilis ba ito yung sa ASEAN? Pwedeng hindi ganun kabilis kasi...
2: Si Energy Undersecretary Felix Fuentebella.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pamahalaan, nakipagpulong sa Discord para palakasin ang online safety, lalo sa mga kabataan. Sa report mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Para maisulong ang online safety ng mga kabataan, isang high-level meeting ang isinagawa ng pamahalaan kasama ang mga kinatuwa ng online platform na Discord. Pinangunahan ni DICT Secretary Henry Aguda ang virtual meeting kasama si CICC ASEC Alvin Navarro, mga kinatuwa mula sa Discord, pati na ng NBI at PNP Anti-Cybercrime Group. Dito tinalakay kung paano makatutulong ang online app sa pagtukoy at pagsubaybay sa mga malicious actors sa kanilang platform, gayon din sa pag-monitor at pagtugon sa mga banta na may kaugnayan sa nihilistic violent extremism. Napag-usapan din ang pagpapalakas sa koordinasyon ng platform at ng Philippine Authorities sa pagtugon sa online violence at iba pang panganib sa mga kabataan. Ang pagpupulong ay pinangasiwaan ng DFA at ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. kasunod ng mga hakbang ng pamahalaan para mapalakas ang child safety at accountability ng online platforms. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alinsabay sa pagdiriwan ng World Teachers Day, isinusulong ni Marikina City First District Representative Marcy Chodoro ang higit na pagkilala at suporta para sa mga guro sa pampublikong paaralan sa kanyang panukalang scholarship program na tutulong sa kanila makakuha ng mas mataas na degree at muling magbibigay ng educational assistance para sa kanilang mga anak. Muling inihain ni Chodoro ang House Bill Number 10954 o ang Public School Teacher Scholarship Grant Act na unang isinumite ng kanyang may bahay at ngayon Marikina City Mayor Maan Chodoro noong 19th Congress upang matiyak na makatatanggap ang mga guro sa pampublikong paaralan ng tuloy-tuloy na suporta para sa kanilang professional development at edukasyon ng kanilang mga anak. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ang lahat ng mga kwalipikadong guro sa pampublikong paaralan sa lahat ng antas ng scholarship para sa master's at doctoral degree programs na iniaalok ng mga state universities and colleges na accredited ng Commission on Higher Education o CHED. Maaari rin mag-apply ang mga kwalipikadong guro sa pampublikong paaralan para sa scholarship grant para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng Department of Education para sa preschool, elementary at secondary education sa mga pampublikong paaralan sa kanilang lungsod o munisipalidad. Maaari rin silang mag-apply para sa scholarship grant para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng CHED para sa tertiary education sa alinmang state university o college sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdidesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
23: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
22: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: mainit. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang penomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede nating maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 53 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. 10 tourism villages sa Cordillera, finalists sa 2026 search for the best Cordillera tourism village. Sa detalya mula kay Joe Munar ng Radyo Pilipinas, Baguio.
3: Radyo Pilipinas. Report.
7: 10 tourism villages mula sa iba't ibang bahagi ng Cordillera Administrative Region ng kabilang sa mga finalists para sa 2026 search for the best Cordillera tourism village na pinapangunahan ng Department of Tourism Cordillera. Ang mga finalists ay kinabilangan ng Lagayan Tourism Village sa Lagayan Abra, Ginamgaman Eco Tourism Village sa Conera Payao, Babalak Basoy Tourism Village at Balay Tourism Village sa Kabayan Benguet, Tinok, Impugong, Eco-Cultural Agritourism Village sa Tinok, Ifugao at Balsa Eco-Cultural Sports Tourism Village sa Tabuk City, Kalinga. Maliban dito, kabilang din sa finalists ang Mabilang Weavers Village sa Lubuangan, Kalinga, Tawang Liang Sanctuary Village sa Balbalang, Kalinga, Biotourism Village sa Bontoc Mountain Province at Kamalin Patay sa Sagada Mountain Province. Ang 10 finalists ay napili mula sa community-based tourism destinations na nakilahok sa search ngayong taon. Makarama pa sa ilalim sa assessment base sa sustainable management, cultural sensitivity, socio-economic at rural community development at environmental sustainability. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug. May gagawin pag-uulat si Leslie Gemino, Department of Trade and Industry o DTI Region 1, pinatibay ang kakayahan ng mga salt focal person alinsunod sa Philippine Salt Industry Development Act.
3: Radyo Pilipinas Report.
5: Matagumpay na dinaos ng DTI Region 1 ang Region 1 Salt Focal Persons Meeting sa pamamagitan ng hybrid modality upang palalimin ang halaman sa Republic Act No. 11985 o ang Philippine Salt Industry Development Act at patibayin ng mga hakbangin para sa paglago ng industriya ng asin sa riyon. Pinayaman ang pagpupulong ng mga mahalagang gabay at ulat mula sa iba't ibang katuwang na ahensya ng pamahalaan tulad ng DENR, BIFAR, CDA, DOST, DA, FPA, DTIAMB at DTIBOI. Tumutok ang talakayan sa mga patakaran, regulasyon, makabagong teknolohiya, oportunidad sa merkado at mga mekanismo ng suporta para sa sektor. Nagpabot din ang suporta ang Regional Operations Group sa panguna ni Director Cynthia De La Cruz kasama ang pamunuan ni Regional Director Merlin Membrere, Assistant Regional Director Natalia Delatin at mga Provincial Director ng DTI Region 1. Nagsilbi ang pagpupulong bilang direktang pamumuhunan sa kakayahan ng mga salt focal person. Sa pamamagitan nito, mas handa na silang umagapay sa mga lokal na MSMEs, lumikha ng mga ugnayan sa mga ahensya, magpasok ng mga teknolohiya at isalin ang mga pambansang programa sa mga konkretong proyekto sa antas probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Baba tayo sa Southern Tagalog. Department of Health Mimaropa naghahanda sa posibleng pagdami ng mga sakit dulot ng mararanasang very strong El Nino. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Radyo Pilipinas Report.
8: Naghahanda na ang Department of Health o DOH Mimaropa sa posibleng pagdami ng mga sakit na kaugnay ng matinding init at kakulangan sa malinis na tubig dulot ng magiging epekto ng El Nino. Ayon sa pabatid ng DOH Mimaropa, kabilang sa mga binabantayang health risks ang dehydration, heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Maaari ding tumaas ang panganib ng diarrhea at iba pang food at waterborne diseases kapag nagkulang ang ligtas sa supply ng tubig. Bilang paghahanda, nag-preposition na ang DOH Mimaropa ng essential medicines, aqua tablets, hygiene kits, collapsible water containers at iba pang health commodities sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at iba pang lalawigan sa rehiyon. Mahigit 3.4 million pesos na halaga ng medicines at iba pang health commodities ang na-deploy na sa provincial health offices at regional warehouses. Naka-standby na rin ang rapid health assessment teams, medical responders and public health units habang nagpapatuloy ang 24/7 monitoring ng DOH Emergency Operations Center. Ayon sa DOH, mahalaga ngayong panahon ang sapat na pag-inom ng tubig, pag-iwas sa matinding init at strenuous activities at ang pagtitiyak na malinis at ligtas ang iniinom na tubig at pagkain kinakain. Pinaalalahanan din ng publiko na bantayan ng kalusugan lalo na ng mga bata, matatanda at mga taong matagal na nakabilad o nagtatrabaho sa init. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mula naman sa Visayas, DSWD Region 8, pinalakas ang disaster preparedness sa Eastern Samar. Si Daisy Belisar ng Radyo Pilipinas Burongan sa balita.
3: Radyo Pilipinas Report.
9: Pinalakas ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang kakayahan at kahandaan sa panahon ng sakuna sa bayan ng Hipapad Eastern Samar matapos nitong isagawa ang 5 araw na pagsasanay para sa mga lokal na leader at responders. Isinagawa ang logistics management training at camp coordination and camp management and internally displaced persons protection training na nilahukan ng MDRRMC, mga kapitan at kalihim ng ng barangay, mga daycare worker, pati na ang mga kawani ng MSWDO at MDRRMO. Layunin ang pagsasanay na palawakin ang kaalaman sa pamamahala ng relief logistics sa pagsasaayos ng evacuation centers at pagtiyak sa kaligtasan ng mga pamilyang lumilikas tuwing may kalamidad. Ayon sa DSWD Field Office 8, bahagi ito ng advokasya na tulungan ang mga lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas na magkaroon ng mas organisado, mas mabilis at mas matatag na disaster management sa antas ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Punta na tayo sa Mindanao, isang bayan ng Misamis Oriental, nagbigay ng mga special purpose vehicles sa unang 14 na recipient barangay. Sa detalye mula kay Joe Bayonon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Ang local government unit sa bayan ng Claveria, lalawigan ng Misamis Oriental ay opisyal na nag-turn over ng mga special purpose vehicles sa kanyang unang 14 na mga recipient barangays. Layunin sa mga nasabing sasakyan ang tutulong sa pagpapalakas ng solid waste management, pagpapanatili ng kalinisan, pagsuporta sa mga aktibidad ng barangay at pagpapabuti ng paghatid ng mga pampublikong serbisyo sa komunidad. Ang inisiyatibang ito ay sumasalamin umano sa patuloy na pangako ng LGU na bigyang kapangyarihan ang mga barangay at ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa bawat residente, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Hinihikayat naman ang mga tumanggap na mga barangay sa nasabing proyekto na tiyakin ang wasto, responsable at mapanagutang paggamit ng mga ari-arian ng pamahalaan para sa lehitimong serbisyo publiko at kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: At mula sa Radyo Pilipinas, Marawi, maihatid na pag-uulat si Malik Mambuay, City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Marawi, nagsagawa ng earthquake drill sa 2 paaralan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nagsagawa ng earthquake drill ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Marawi City sa Marinot 1 at Marinot 2 Elementary School sa Barangay Sagunsungan. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalang panlusog ng Marawi upang palakasin ang kahandan ng mga estudyante, guro at school personnel sa panahon ng lindol at iba pang kalamidad. Layunin ng earthquake drill na sanay ng mga mag-aaral sa tamangda, cover and hold the procedure, ligtas na paglikas at iba pang nararapat na gawin sa panahon ng lindol at iba pang kalamidad. Sa pamamagitan ng regular na pagsasagawa ng earthquake drills, inasang higit na magiging handa ang mga paralan at komunidad sa pagharap sa posibleng pagyanig at mabawasan ang panganib sa buhay at mga ari-arian. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 12:02.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're all

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: a Radyo Pilipinas, Radyo Publico Coverage.
1: Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publico Special Coverage ng Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ngayon po ay October 7, 2026. Day 35 na po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Nakatuon ang Day 35 sa Article 2 na may kaugnayan po sa alegasyon ng unexplained wealth. Sa mga oras na ito ay naka-recess po for lunch break ang Senate Impeachment Court at sila ay magre-resume at 12:30 in the afternoon. At gaya nga ho ng inaasahan, humarap bilang testigo ang mga opisyal at kinatawan ng mga bangko at insurance companies na may kaugnayan kina Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manases o Mans Carpio. Kabilang po sa mga nanumpa bilang testigo, si RC James Gonzalez na branch manager ng AUB Davao Toril. Kasama rin ho si Irene Joy Ishida, department head ng branch operations of Philippine Savings Bank. Nanumpa rin po si Attorney Nina Ferren Aguilar ng Metropolitan Bank and Trust Company o Metrobank. At gayon din si Leslie Cham na siyang branch banking group head po ng Security Bank Corporation. Tumanggap muna tayo ng report mula sa ating mga kasama na nasa Senado, forensic expert na kalinyang ipresenta ng prosekusyon para tahiin ang mga ebidensya ng unexplained wealth ni VP Sara Duterte. Mga testigo mula sa mga bangko at insurance companies, target hong tapusin sa araw na ito. Pakinggan natin sila ni Valdos Reyes.
0: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Magandang tanghali, Tess. Nakatakdang magpresenta ang House Prosecution Panel ng isang forensic analyst upang tahiin ang kwento ng mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview kaninang umaga, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na matapos nilang ihain ang lahat ng kanilang mga testigo para sa Article 2, ilalatag na ng forensic expert ang buod at pagsusuri sa mga testimonyang sinabi ng mga bangko, insurance companies, gayon din yung sa SECs at ulat ng AMLC. Dagdag pa niya na isumitin na ng eksperto ang kompletong report nito sa Senate Impeachment Court. Pakinggan natin si House Lead Prosecutor Jervy Luistro.
3: This is quite technical, di ba? Merong testimony ang isa tayo nag-umpisa. SEC, tapos nag-testify yung PhilJEPS, meron tayong PNP FEO, meron tayong LRA, and then yesterday we had, and even the other day, the AMLC, tapos nag-start tayo ng banks. We need to connect the dots, and it will be the forensic analyst who will be testifying on his own analysis of what transpired on the basis of the pieces of evidence which we have presented and we will be presenting.
2: Test target naman ng House Prosecution na tapusin ngayong araw ang presentasyon ng kanilang mga testigo mula sa 13 mga bangko at 8 insurance companies bago ang pag-upo sa witness stand ng Bureau of Internal Revenue. Sinabi ni House Prosecutor Terry Lidon na sa kanyang pagtaya, kaya nilang tapusin ito ngayong araw hanggang bukas upang tuluyan ng umusad ang paglilitis. Malaking tulong anya yung streamlined process na dinesisyonan kahapon ng Senate Impeachment Court upang mapabilis ang pag-aharap ng ebidensya mula sa 8 bangko at 7 insurance companies. Pakinggan natin yung naging panayam kay House Prosecutor Terry Lidon.
4: Magandang umaga, Madam Vice President. Kaya niyo pa ba? Meron pa po kayong araw. So hopefully tatapusin mo namin yung pong mga bangko at insurance companies ngayon pong araw na ito. So hopefully dahil with the streamline

0: process na binanggit po ng presiding officer. So lahat po ng mga bangko na nalalabi at yung pong insurance companies hopefully matapos ngayong araw. Kung hindi po matapos ngayong araw, di bukas po matutuloy. But most certainly, dapat matapos na po yung mga bangko at financial institutions today at tomorrow.
1: Kanina naman, Tess, sa paglalahad ng mga bank officials, binigyan linaw ng Metrobank and the Trust Company yung paraan kung paano sila nag-file ng mga STRs o yung mga suspicious transaction report sa Anti-Money Laundering Council. Anya, dumadaan ito sa masusing verifikasyon at pagsusuri ng mga transaksyon kabilang ang ulat mula sa negative media o yung mga ulat na nakukuha sa mga media. Ito ay sagot ni Attorney Nina Ferren Aguilar, pinuno ng Anti-Money Laundering Division ng Metrobank, sa naging katunungan ni Senator Judge Risa Ontiveros kaugnay ng pag-flag o pagdatag bilang suspicious transactions ng mga bangko. Ayon kay Attorney Aguilar, sinusuri muna nila ang kanilang kliyente at mismong taong tinutukoy ng media o ng negative media bago sila magsagawa ng karagdagan ang pag-aaral sa mga account nito. Nilinaw din ni Aguilar na ang lahat ng STR ay dumadaan sa kanilang division at nangangailangan ng kanyang personal na pag-aproba bago ito ipadala sa AMLC at itag bilang suspicious transaction report. Ibig sabihin, hindi ito base sa chismis, hindi dahil binubusisi nila ito maigi bago ang report ng AMLC. Dagdag pa nito, may pagkakataon na i-correct naman yung kanilang report na STR, pero may proseso yung paghahain ng amended covered transaction report kung sakaling may madiscovering error. Kabilang pa sa mga highlight test dun sa mga testimonies ng mga bank officials ay yung dun sa Security Bank kung saan inilahad nito na yung bangko ng Cali 88 na nasa kanilang bangko, nasa Security Bank, ay isinara na nitong July 2026. Kasabay ng pagsisimula naman ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. So ang mga humarap ngayong araw, kaninang umaga, ay yung Asia United Bank o AUB, Philippine Savings Bank, Metro Bank and Trust Company, Security Bank, at yung kahapon, dalawang testigo mula naman sa Land Bank. So nakaka-5 na tayo, Tess. Mamaya meron pang 6 dahil 13 silang lahat at susundan na mga insurance kinatawan mula sa insurance company. Sa panig ng prosecution, yes, Tess.
2: Oo, kanina yung binanggit mo Metrobank, ano, di ba doon yung natuklasan na meron ding account yung anak ni VP Sara, no? Pero minor de edad. At yan ay hindi maaaring i-disclose naman, di ba?
1: Hindi na dinisclose, binanggit lang na anak. Isa pa, Tess, yung isang inaabangan natin, yung mamaya, yung dapat isasalang na bago mag-break yung sa BPI, dahil maalala natin itong early this year, merong glitch ang BPI na masyado kasi malaki. 2 billion pesos na nasa account nila VP Sara, mag-asawang Sara Duterte Carpio, 2 billion pesos. Pero nung sabi ng BPI, may glitch, ito ay 2 million lamang. So, antabayanan natin yung magiging pagtatanong ng mga interjections ng mga senator judges dahil kahapon ay meron ng manifestation si Senator Tito Soto na parang medyo nagdududa na masyado namang malaki yung glitch at kung ito ba ay normal na nangyayari sa mga bangko. So, yan yung abangan natin mamaya, yung napaulat na glitch from BPI na 2 billion pesos mula sa 2 million pesos.
2: Yes, at saka yung binanggit mo nga kanina na yung sa mga susunod na magiging witness ay isang forensic expert, di ba? Kung ano yung magiging papel naman dyan sa hearing na yan na ginaganap.
1: Yes, Tess, parang pagsasama-samahin itong forensic expert, inaasahan natin na sasalang siya by Friday kung matapos ngayon yung insurance and bank, bukas yung BIR. So by Friday ay sasalang na itong forensic expert para tahiin na lahat ng humarap na testigo dito sa unexplained wealth mula sa SEC, yung sa Firearms Division, yung sa banko, AMLC. Kasi itong sa banko, di ba nilalahad lang nila yung ending ng account kung ito ay sarado na o hindi. So tatahiin na nito nga forensic expert. Pero kanina do sa ambush interview kay Congressman Gervilla, Congresswoman Gervilla Luisro, sabi niya yung report nitong forensic expert nandito na eh, nandito na sa mga senator judges na ipasa na, na isumite na. So antayin natin yan dahil siya magtatahi. Titingnan din isa pa sa inaabangan test, yung pagbabangga doon sa naging press conference ni dating Senator Sonny Chulianes noong Biyernes, ibabangga kasi yun ang nagiging reaction minsan ng prosecution tuwing may press conference, binabangga nila yung testimony like yung Cali 88 na 319 million pesos na inilahad ng AMLC, sakto swak siya o tumugma doon sa naging press con ni Senator Sonny Chulianes. So isa pa test yung sa ano, yung sa insurance companies, dahil nung Biyernes ay meron siyang pinakita nga data na kung magkano yung mga insurance na kinuha ni VP Sara at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapangalan sa kanilang magkakapatid, ay yan ang malalaman natin mamaya. Kung meron nga ba talagang dokumento, kasi sabi ni dating Senador Sonny Chulianes, ito ay
2: Lani? Sige. Sige, sa medyo wala ang signal sa kanaroroonan ni Lani. At yun nga, no, yung binabanggit niya kanina dun sa press con ni former Senator Trillanes, ang sabi nga niya ay yung kanyang mga isinawalat na datos dun sa press con na yun ay tumugma, no, dun sa sinabi ng AMLAC witness o AMLC witness sa Senado. Balikan natin si Lani. Lani?
1: Oo, yun tama nga, Tess. Sorry, naputol tayo. Yun yung aabangan natin mamayang hapon. Sana matapos agad itong mga bangko para maisalang natin yung pitong insurance company. Kasi walong bangko yung isinalang, then pitong insurance companies para dun sa mga insurance na kinuha ni VP Sara. Gayun din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ibabangga ito ng ilan sa ating mga kasama sa media, gayon din yung House Prosecution dun sa mga testimony inilahad o isiniwalat ni dating Senador Sonny Chulianes. So abangan natin yan mamaya, Tess, sa, mula sa panig ng Prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Okay, maraming salamat sa iyo, Lani Valdos Reyes. Meron na tayong 23 minutes. Makalipas po ang 12 o'clock, ilang sandali na lang at magre-resume na po ang Senado para sa pagpapatuloy ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Eh, ayon nga po sa prosecution, mga kaibigan, sinusuri yung humigit kumulang 30 bank accounts sa walong bangko na sinasabing may pinagsamang ending balances na mahigit sa 190 million pesos na hindi ho umano na deklara sa SALN. Sabi rin ho ng prosecution na yan ay konektado kina VP Sara Duterte at Manscarpio sa walong bangko noon pong taong 2022 hanggang taong 2025. Sa puntong ito, itanggapin pa ho natin ang isang report mula sa ating kasama na nasa Senado. Defense team pinunto muli na walang kinalaman ang Vice Presidente sa mga account na wala sa kanyang pangalan. Pakinggan po natin si Luisa Erispe.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Luisa, good afternoon. Okay, Luisa. Good afternoon. Sige, balikan natin si Luisa Erispe. Samantala, direct examination na po ng prosecution after lunch break ang inyong mapapakinggan mamaya sa pagpapatuloy po ng impeachment trial. At Kanina lamang ay ginanap din po ang interjection ng mga senator judges, kasama ko sa mga nagtanong si Senator Judge Pangilinan, si Senator Judge Aquino, Rafi Tulfo at Lacson. Alas 12:25 ng tanghali ang ating oras. Ang atin ho mga kasama sa Senate Impeachment Court ay patuloy na magbibigay sa atin ng update at ready na si Luisa Erispe. Defense team ipinunto muli na walang kinalaman ang Vice Presidente sa mga account na wala sa kanyang pangalan. Luisa, if you're ready, please come in.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
1: Oh, test, simple lang ang naging cross-examination ng defense team ngayong araw sa mga testigo na iniharap ng prosecution. Ito nga ay yung sinasabi nila na kung wala ang pangalan ni Vice Presidente sa mga bank records o sa hindi siya ang account holder ay wala siyang kinalaman sa mga records o sa bangko na ito. Halimbawa, yung account ni Attorney Manasseh Scarpio, asawa ng pangalawang pangulo sa Asia United Bank na may end balance noong 2025 na nasa 871,000 pesos. Binigyan din lang ng depensa na hindi naman si VP Sara ang holder ng account na ito. Ito rin ang pinunto ng defense pagdating sa bank account ni Attorney Manasseh Scarpio sa Philippine Savings Bank. Ayon sa defense team, hindi makikita sa bank records kung alam ba ng Vice Presidente ang mga account na ito o hindi. Pero para naman sa testigo mula sa Metrobank, nilinaw ni Attorney Justin Nicole Gular, Defense Counsel, ang patungkol sa sagot nito sa pagre-report ng suspicious transactions. Sa pagtatanong kasi ni Senator Judge Risa Hontiveros, sinabi ng testigo mula sa Money Laundering Division ng Metrobank na nagre-report sila ng suspicious ang isang transaksyon kapag nakita nila na ito ay nagkaroon ng negative media. Paliwanag naman ni Attorney Gular, naglalabas ng pangalawang STR ang bangko kapag dumaan sa review at talagang suspicious ang transaksyon. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
4: Basta ba may controversial na balita tungkol sa kliyente ay nire-report na yan agad-agad sa AMLAC bilang STR?
5: For suspicious transaction reporting based on negative media, we generally file a suspicious transaction report if we have identified our customer to be the subject of the negative media and conduct further review on the transactions. And if it is warranted, we would file additional suspicious transaction reports after the review of the transactions, Your Honor.
6: Yes, with all your respect, pleasure, Attorney Justin.
7: With all due respect, of course, to the questions of our senator judges, just a clarification for the record in one of the answers of the witness. I believe the witness answered that when there is a negative media pertaining to a relevant person, an STR is automatically reported, and she stated if warranted, further investigation is done, and if after further investigation, an additional STR is filed, Your Honor. I think that was the import.
1: Nagkaroon din naman test ng paglilinaw ang defense team patungkol naman sa mga pumasok na pera mula sa Calle 88 Foods Corporation. Sa pagtatanong din kasi ni Senator Judge Rafi Tulfo, sinabi nito na diretso umano sa bank account ni Vice President Sara Duterte ang mga mula sa foreign entities.

0: Sige, meron na tayong 29 minutes makalipas po ang 12 o'clock. Luisa, sige, go ahead.
1: Hello?
0: Go ahead, Luisa.
1: Oo, Tess, naririnig mo na ako. Ito nga yung patungkol naman dito sa paglilinaw ng defense team patungkol sa pumasok na pera mula dito sa Cali 88 Foods Corporation. Sa pagtatanong kasi kanina ni Senator Judge Raffy Tulfo, sinabi nito na diretso umano sa bank account ni Vice President Sara Duterte ang mga mula sa foreign entities o yung pera.
0: Sige, nagkakaroon talaga tayo ng technical problem. Ano, alas 12, medyo na po ng tanghali ang ating oras at inaasahan natin sa mga oras na ito ay mag-resume na ang Senate Impeachment Court para po sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sige, pakinggan po natin ulit si Luisa Erispe. Luisa! Okay na pala ni Luisa? Sige, sa impeachment trial po kasi ni Vice President Sara Duterte, sinabi nga ho ni Senator Judge Ontiveros na ilan sa mga kumpanyang nakipagtransaksyon sa Cali 88 ay Chinese state-owned enterprises, kabilang ho yung China National Township Enterprises at Beijing Shenwei Fang Food Company. Tinanong naman po ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kung maaring maging panimulang punto sa money laundering investigation yun hong 776 million pesos na pumasok sa Cali 88 Foods Corporation. At sa day 34, kahapon po ng impeachment trial ni VP Sara, sinabi ho ni Gatchalian na batay sa report ng AMLAC, ay mayroong 776 million pesos na cash inflow sa Cali 88 at 154 pesos o million pesos sa cash outflow. Napakalaking halaga po nito at ito nga binabanggit ho ni Luisa Erispe na ating kasama na nasa Senado ngayon. Kung ilan ding mga paglilinaw ano, tungkol dito sa mga lumabas na figures. Na isinawalad po ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, mga kaibigan. Meron na tayong 32 minutes makalipas po ang 12 o'clock.

0: Alright, magbabalik po kami mga kaibigan. Magbibigay-daan po muna tayo sa ilang mga mahalagang paalala.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe.
5: Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo. Publiko.
0: Balik po tayo dito sa special coverage, mga kaibigan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Meron na tayong 35 minutes makalipas po ang 12 o'clock at unexplained wealth ang focus po ngayon. Nag-represent yung prosecution team ng mga bank and the official on the financial institution officials rather bilang witnesses. At kabilang nga po sa mga testigo ngayong araw, ang mga opisyal mula sa AUB, PS Bank, Metro Bank, Security Bank, at ang inaasahang susunod na magsasalita ay mula po sa BPI, yung susunod na sasalang. Okay, tumanggap po tayo ng report mula kay Nifa Asuncion, mga bank transactions ng Cali 88 at GenCorp na usisa sa mga senator judges. Nifa para sa detalye.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Nympha.
9: Yes, sis. Dito nga sa mga interjections o pagtatanong ng mga senator judges, kabilang sa mga sinilip ni Senator George Kiko Pangilinan, yung mga peso account ng Cali 88 sa Security Bank bilang bahagi nga ng pagtukoy sa mga transaksyon ng kumpanya dito nga sa impeachment trial ni VP Sara. Sa pagdinig, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na may 2 peso checking account ng Cali 88 na kapwa na isara na noong July 2026. Ayon kay Cham, ang isang account ay may ending balance na 332,530.95 pesos, habang ang isa naman ay may 21,164.27 pesos na ending balance noong December 2025. Dilinaw ni Cham na ang unang account ay binuksaan noong August 2024, habang yung ikalawa ay noong 2025. Tinanong ni Pangilinan kung mayroong kung mayroon yung bangko ng buwan ng record ng mga deposito at withdrawal sa mga account mula 2024, pero sinabi ni Cham na wala siyang hawak na ganoong detalye dahil system generated yung mga transaksyon at hindi niya sinusubaybayan yung mga day-to-day activity ng account. Sinabi pa ni Senator Judge Kiko na mahalagang malaman ang mga halagang pumasok at lumabas sa mga peso account ng Cali 88 mula 2024 hanggang 2026, lalo nakasaad sa AMLAC report ang tinatayang 319 million pesos na transactions mula sa China. Ngayon man, sinabi ng Senator Judge na hindi pa malinaw kung ang naturang halaga ay dumaan sa peso account o sa foreign currency account nitong ang Cali 88. Narito yung bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Kiko.
10: Does Cali 88 have a peso account with Security Bank?
11: Cali 88. It appears that Cali 88 has 2 checking account but was closed already as of this point in time.
10: So these are peso accounts?
11: It's a peso account.
10: And therefore, you can testify as to the transactions of the peso account in an impeachment trial?
11: Yeah, peso account.
10: Okay. Yeah. When was it closed?
11: It closed on July 2026.
10: Oh, just recently?
11: Recently. Because okay. The account was only opened October 2025 also.
10: Okay, so, but it would be interesting to know, you know, the bank transactions undertaken by the Cali 88 from 2024 and 2025. Because that was, at that, when it was opened, Vice President was already Vice President. And when it was closed, of course, 2026. So from 2024 to 2025 to 2026, it would be interesting to get the information as to the amounts that went in and out, considering that in the AMLO report, about 319 million pesos went in and for transactions from China. We don't know if that was through the peso account or if that was through the dollar account, of course, but we'd like to, that would be something that is worthy of looking into.
5: Mr. With the permission of Senator Judge.
9: Another one is Senator Judge Raffy Tulfo na umaabot ng higit 40 million pesos ang kabuang perang pumasok at tumabas sa peso account ng Cali 88 sa Security Bank noong 2024. Sa kanyang pagtatanong, unang sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na 332,530.95 pesos ang ending balance nga noong 2024. Ipaniliwanag naman ni Presiding Officer Chief Escudero na ang ending balance ay iba sa kabuang halagang pumasok at lumabas sa account sa loob ng isang taon. Kinumpirma naman ni Cham na batay sa transaction records na sa 40,138,766.28 pesos ang kabuang pumasok na account noong 2024 habang nasa 40,001,101.79 pesos naman yung kabuang lumabas. Para naman sa 2025, sinabi ni Cham na nasa 6,265,915.66 pesos yung kabuang halagang umasok sa account. Tinanong din ni Senator Judge Raffy kung ano ang proseso ng bangko kapag may malaking deposito, gaya ng 5 milyong piso. Ayon kay Cham, hinihinga ng supporting documents ang kliyente para mapatunayan yung pinagmulan ng pera. Kung may kahina-hinalang transaksyon, sinabi ni Cham na nire-refer ito sa compliance office ng bangko para sa pagsusuri at rekomendasyon. Sinabi niyang mahigpit ang bangko sa mga requirement at compliance bago tanggapin ang naturang mga deposito. Pakinggan natin yung bahagi ng talakayan na yan kanina.
8: Halimbawa, may nag-deposit sa account, peso account ng Cali 88, na say 5 million. Ano yung protocol ninyo?
11: 5 million ang umasok.
8: Example okay. Lang. Just an example. Anong mga hinihingi yung documents?
11: Yeah, in this case, we also look into some supporting documents to prove of that 5 million came from. Because importante kasi, you know, we look at the also the source of funds coming in. So we actually also ask from the client any supporting documents.
8: Eh, paano kung wala yung client at tumawag yung manager niyo, tumawag yung vice president ng bangko, papasukin mo na yan. Kami nang bahala.
11: We don't do that. In fact, if there is any ambiguity on that, we always refer it to the compliance office to make the final judgment on that.
8: So meron yung isang department doon who will come up with the final judgment whether or not to accept the deposit?
11: Yes, to determine that... and give the recommendation.
8: Wala ba kayong pulisya na sige, tanggapin na muna yan and then later on saka natin to follow na lang yung mga documents needed?
11: No, man. We are very strict on the KYC and the compliance.
8: Very good, sir. Thank you.
9: Samantala, sa pagtatanong muli ni Senator Judge Kiko Pangilinan na pag-alamaan na may 8 aktibong peso accounts ang GenCorp sa Security Bank. Sa pagtatanong ni Pangilinan, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na ang mga account ay binuksan mula October 2020 hanggang November 2025. Ilan sa mga account ay may minimum o ilan sa mga account ay may milyong-milyong pisong ending balance mula 2022 hanggang 2025. Kabilang dito ang isang account na may ending balance na 7.88 million pesos noong 2022, 10.67 million pesos noong 2023, 9 million pesos noong 2024 at 3.27 million pesos noong 2025. Isa pang account ng may 14.59 million pesos na ending balance noong 2022, 15.65 million pesos noong 2023 at 11.3 million pesos noong 2024. May account din na may 5 million pesos ending balance noong 2024 at 4.13 million pesos noong 2025. Sa iba pang accounts, nakapagtala ng ending balance na nasa 1.5 million hanggang 3.8 million pesos noong 2025. Kinumpirma ni Cham na aktibo pa ang 8 peso accounts ng GenCorp hanggang sa kasalukuyan. Sa ngayon ay naka-lunch break pa itong impeachment court at magbabalik sila mamayang alauna ng hapon at inaabangan na natin ang pagharap naman ng kinatawan mula sa BPI at susunod dyan yung BDO. Yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa panit ng impeachment court. Ito si Ninfa Asuncion. Yes, yes.
0: Oh, so extended ang kanilang lunch break ngayon. Ano kasi kanina sabi 12:30 ang resume pero ngayon is 1 o'clock na.
9: 1 o'clock. Ang sabi sa atin ni impeachment court spokesperson Reginald Tonggol, 1 o'clock na daw yung resume ng kanilang trial.
0: Okay, at dahil dyan at inaasahan din na tatapusin ngayong araw, 'di ba, yung pag-present ng mga bank officers na at yung mga financial institution na
9: insurance
0: representatives,
9: companies.
0: Aabutin kaya ng hanggang anong oras ang impeachment trial today?
9: Di naman siguro kasi ito, nakailang bangko na tayo. Medyo mabilis lang naman yung pagharap ng mga bank representatives sa mga insurance companies. Ganun din dahil kahapon yung ruling nga ni impeachment court presiding officer Jesus Cordero na parang hindi na kailangan i-authenticate yung mga documents na kanilang ipinipresenta dahil doon lang usually naman tayo tumatagal sa audit kung hindi natanggapin agad ng defense yung mga documents na pinipresenta ng testigo ng prosecution. Malaki naman yung chance na matapos natin yung mga representative ng banks at saka ng insurance companies pero hindi ko lang alam kung ngayon din ipipresent yung parang expert na ihaharap din ng prosecution.
0: Ang sabi kanina ni Lani is sa Friday, no, yung forensic expert.
9: Kasi may DIR, may DIR pa nga pala, tama. At ayun.
0: All right, so marami pa tayong aabangan, 'di ba? Yung mga magaganap pa diyan sa susunod na mga oras. At inaasahan nga from BPI ang sasalang, no, after lunch break, Ninfa?
9: Yes, tama. Yung kinatawan na mula sa BPI na si, wait lang, I'm just checking my notes. Yung pangalan, yung, nawala na yung notes ko. Basta yung representative ng BPI, yung susunod na ihaharap na testigo nitong prosecution pagkatapos ng lunch break mamaya alauna ng hapon.
0: Ayun, kung hindi ako nagkakamali, si Marwin Galvez.
9: Yes, tama.
0: Division Head for Central Manila Branches ng Bank of the Philippine Islands.
9: Yes, tama. Yan. Tama siya nga yung susunod na isasalang. Sunod yung sa Philippine National Bank o PNB and then yung BDO Unibank representatives.
0: Okay, sige. Mahaba-haba pa rin oras ito. Yan yung ating antabayanan. Maraming salamat sa iyo, Ninfa.
9: Yes, maraming salamat. Muli, ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Po naman ang si Ms. Ninfa Asuncion, nagatid sa atin ng 47 minutes after 12. Meron pa tayong ilang minuto bago yung inaasahang pag-resume ho ng Senate Impeachment Court para sa pagpapatuloy ng Vice President impeachment trial, mga kaibigan. Magbabalik po itong special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, pagkalipas lamang ng ilang mga mahalagang paalala.
12: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.

0: Sige, bago tayo mag-break, binabati natin ng happy listening. Nanonood ngayon ang Philippine Coast.
1: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
2: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan at posible po maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
3: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
2: Pwede natin maranasan ng both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
3: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
2: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
3: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
1: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker. and disseminate the information faster.
4: Kaugnay nito, ang PAK Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAK Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Ituloy ho tayo at binabati natin ang magandang tanghali at maligayang pakikinig si Ms. Lovelyn Lista ng Philippine Coast Guard. At sa lahat ho ng mga ahensya ng pamahalaan at mga nasa pribadong institusyon man na nakatutok ngayon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, magandang tanghali po sa inyong lahat. Habang tayo ho ay nag-aantabay sa pag-resume ng Senate Impeachment Court, narito muna yung ilang impormasyon ano, yung ibinahagi kanina ng unang sumalang bilang witness, si RC James Gonzalez ng AUB. Siya po ang branch manager ng AUB Davao Toril. Sinabi ho niya na mayroong apat na account na konektado kay Vice President Sara Duterte o sa asawa niyang si Man Scarpio sa branch. Dalawang accounts na lang po yung active, samantalang ang dalawang account ay closed na. Ang dalawang active accounts ay kay Man Scarpio o Attorney Man Scarpio at nililinaw po na hindi account holder si VP Sara Duterte sa mga account na iyon. At para sa account ending 387, ang year-end balance ay noong taong 2022, more than 314 million pesos. Okay. 314,000 pesos, more than 314,000 pesos ano noong year 2022 ang naging balanse ng account ending in 387. Samantala, more than 400,000 pesos naman po ang naging balanse sa account noong 2023 at noong taong 2024 ay more than 400,000 pesos, samantala nung 2025 ay zero.

0: ano, sa mga sumusubaybay ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ay nalulula, no, sa mga naririnig na mga figures, yung mga laki ng pera na nabubunyag. Pero ito nga ho yung ginagawa. Ito sa paglilitis, mga kaibigan, talagang binubusisi at talagang tinutuklasan kung may kaugnayan ba ho sa ating Vice President Sara Duterte at sa negosyo ng kanilang asawa na si Attorney Manz Carpio. Samantala, kinumpirma rin po ni Leslie Chum na may 8 active peso accounts ang GenCorp Industries Inc. na inopen ho noong taong 2020 sa Security Bank. Dami mga account eh, no? Active peso accounts po yan sa iba't ibang mga bangko, mga kaibigan. Bueno, meron na lamang tayong 2 minuto bago mag-resume ang Senate Impeachment Court. Asahang direct examination ho ng prosecution after lunch break ang magaganap. Extended lunch break na po ito sapagkat nag-declare ng recess for lunch break ang Senado at 11:30 in the morning. Supposedly 12:30 magre-resume, pero naging alauna na po ng hapon. So more than an hour ang kanilang lunch break. Sa mga sumusubaybay ng impeachment trial, baka kayo ho ay hindi pa nananghali. Ah. Kain ho muna. Papalipas ng gutom. Samantala, yung ating mga masisipag na reporters ay nasa Senado pa rin. Sina Ninfa Asuncion, Melanie Valdos Reyes. At Luisa Erispe. Antabayanan nyo pa yung kanilang mga ibabalita maya-maya lamang kaugnay ho ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Puntahan na po natin ang Senado para sa pagpapatuloy po nito.
1: The clerk is directed to administer the oath to the witness.
2: Sir, please raise your right hand. You, Marvin Galvez, do swear that the evidence that you will give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
3: Yes, I do.
1: Pwede ko po kayong tawaging Marvin o may mas maikli bang pangalan?
3: May call me Mao, Your Honor.
1: Mao? Kanya-kanya talaga yan. Mr. Mao, naunawaan niyo po ba yung inyong pinanumpaan kaugnay sa pagbibigay niyo ng inyong testimonya sa hukumang ito?
3: Apo, Your Honor.
1: Offer, Attorney James, I guess it's still going to be you, Attorney Justin?
4: No, Your Honor. May I request that my co-counsel, Attorney Michael Wesley Poa, be recognized, Your Honor.
1: So it's going to be Mike?
4: Thank you, Your Honor.
1: Good afternoon, Attorney Mike.
5: Good afternoon, Your Honors.
1: Offer, Attorney James?
6: Yes, Your Honor. We will adopt the same offer. However, may I just add 2 more, Your Honor?
1: May proceed.
6: The witness, aside from what was already stated, the witness is going to be presented in order to establish a transaction involving more than 90 million pesos involving the accounts in BPI and involving the respondent, and another 80 million pesos of purchases in insurance products, Your Honor.
1: Attorney Mike?
5: Your Honors, may we inquire from the honorable and distinguished prosecutor who the parties would be in these transactions?
6: The parties would involve...
5: Dates? Sorry, yes. And also the dates. Thank you.
6: Gladly, Your Honor. The parties would involve the Vice President Sara Duterte, Your Honor, and Rodrigo Roa Duterte, involving their accounts that are joint, that are maintained in BPI. The dates would run around 2011 to 2014, thereabouts, Your Honor.
5: Well, comment, Your Honor. Your Honor, first of all, I would like to ensure that these are called alleged transactions. Secondly, additional objection. Same comments and objection with additional objection as to former President Rodrigo Roa Duterte, as he is not an impeachable officer, Your Honor.
1: Noted, Counsel. However, there is a joint account. Hopefully, we will be enlightened from Mr. Mao exactly what that means, either in direct or during cross.
5: I submit, Your Honor.
1: You may proceed with your direct examination, Attorney James.
6: Thank you, Your Honor. Good morning, Sir Mao.
3: Good morning, sir.
6: And good afternoon, Raya.
3: Yeah, good afternoon, sir.
6: Sir, for the record, could you provide us your full name and your current designation with BPI, please?
3: Yes, sir. Your Honor, I am Marwin L. Galvez. I'm currently the division head for Central Metro Manila branches.
6: And as the division head, what is your primary functions and responsibilities?
3: Primary function responsibilities to oversee day-to-day business and operations of about 111 branches under my authority.
6: 111 branches, and that would spread across the country or just a particular territorial region?
3: Basically, we call it the central part of Metro Manila.
6: All right. And as part of Central Manila, is that right?
3: That's correct, sir.
6: And that would include, say, for example, Green Hills?
3: That's correct, sir.
6: Say, for example, Julia Vargas?
3: That's correct, sir.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
10: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
11: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
10: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
12: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
13: Ampalaya!
14: Ampalaya!
13: Kumakain kayo, ampalaya!
10: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
15: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
13: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
17: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Aryan Maliare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook gamit ang ating Warcast DOS at nakabahagi din po sa ating official Facebook page at Sports Radio 918. You can also like and follow all our social media accounts. Available tayo mula sa ating Facebook, X, and of course sa ating YouTube channel. You can also visit our official website, radiopilipinas.ph/sportsradio. Ngayong araw ay simula na ng ating pagbibilang bagong opisyal na pagbubukas ng 5th Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ngayong araw meron na lamang tayong 11 days bago ang official na opening nitong okasyon. And with that, isa po sa ating pambato and flag bearer ng Team Philippines na si Aline Ganapi ng ating makakakwentuhan kasama ang kanyang coach na si Coach Gershon Bautista. Pero syempre mamaya po yan. No? At the same time, ang naging mga talumpati no, nung ating mga PPC Felspada officials no, sa ginanap na official send-off mass kanina po sa Pasig City kung saan ay tinutukan din po yan ng ating kasamang si John Mogol. But of course, before that, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating program. Una na po natin dahil kakatapos lang na itong 20th Asian Games ngayon ay nakabantay tayo patungkol dito sa mga magiging top earners, mga Filipino medalists no, sa nakalipas po na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At ang namumuno po dyan, of course, ang ating Olympic at Asian Games double gold medalist na si Carlos Edriel Yulo kasama ang ating Taekwondo Jean na si Jeyus Yape. So silang dalawa po no, yung mamumuno dito sa sabihin natin yung mga Filipino athletes medalist natin from the past Asian Games na siyang asahan natin yung mga ano no earners sila no ng cash incentive na mandated din ng ating Republic Act number 10699 or the National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Acts no. Again, mula dito sa Asian Games yung ating mga Filipino medalist no, yung mga gold winners ay nakatakdang makatanggap ng 2 million pesos

even yung ating pole vault Olympian na si EJ Obiena, no, ay nakatakdang makatanggap din po ng 2 million peso cash incentive, no. Ito'y gawa nung kanyang matagumpay na pagdedepensa ng men's pole vault title at sa kanyang naset na new games record, no. So again, ay tumataginting na nasa 35 million pesos, no, ang kabuuang cash incentive, no, na mapapasakamay ng ating Team Philippines, no. Again, bukod dun sa ating mga athletes medalist, syempre meron ding incentive para doon sa ating mga national coaches, no. At yan ay kalahati kung magkano po yung matatanggap ng ating mga national athletes. Again, sa nakalipas sa 20th Asian Games, no, historic finish, no, 17th placing, no, ang tinapos ng ating Team Philippines with 4 gold medals, 9 silvers, and 16 bronzes, no. So 29 medals po yan, and ito na rin yung best finish po ng Philippines, no, after or since the 1962 Jakarta edition. So congratulations sa ating mga Filipino athletes sa talaga naman pong kuminang lumaban ng patas, no, sa nakalipas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Samantala, yung Yulo Brothers, no, ang mamumuno ngayon sa magiging campaign ng ating Philippine Gymnastics Team sa darating po na 2026 World Artistic Gymnastics Championship. So, after nung naging double gold nitong si Carlos Edriel Yulo mula sa Asian Games at one bronze mula dito kay Carl Jarrell Eldru Yulo, ay sila naman ay ibinaling na agad, no, yung kanilang focus dito sa World Artistic Gymnastics Championships na nakatakdang ganapin sa Netherlands. So, again, October 17 to 25 naka-schedule po ito, and sila naman ay sasamahan pa ng ibang national team members natin, including si Juancho Miguel Besana, yung naging finalist din, no, sa nakalipas na Asian Games at tumapos sa pang fifth dun sa vault final. And of course, dalawang women's artistic gymnast na sina Kaylee Haley Garcia at itong si Shara, no. Again, ngayon pa lang congratulations na kasi hindi biro, no, yung makapag-qualify dito sa World Artistic Gymnastics Championships. But again, ito yung panibago nating aasahan, no, kung pag-uusapan natin yung gymnastics competition. Samantala, latest naman natin mula sa tennis, no, inaasahan na hindi na po, no, pasok para sa paparating na WTA Finals race ang ating kababayan na si Alex Ayala. Ito po ay ayon na rin doon sa latest WTA race finals standings, no, na currently number 17 itong si Alex Ayala, no, pero meron ng X, no, doon sa tapat ng kanyang name, no. Ibig sabihin ay hindi na siya aabot doon sa magiging cut-off, no, dahil tanging top 8 lamang mula sa singles and top 8 mula sa doubles na rankings, no, yung siyang makakapasok dito sa WTA Finals, no. Again, isa rin doon sa talagang nakita dito, of course, give up ni Alex, no, yung paglalaro sa China Open na naging kasabay po nung naging campaign niya sa 20th Asian Games sa Japan, no. At doon naman ay siya po ay nagwagi, no, ng bronze medal mula sa women's singles. So, kung titingnan yung ranking points, no, nitong si Alex Ayala, nasa 2,181, and hindi siya actually na aabot pa kahit na dahil na-miss niya na ngayon China Open, meron pa siyang Wuhan Open, isang WTA 1000 tournament, no, pero yung kanyang mga makakaharap kasi rito talagang libo-libong puntos, no, yung lamang sa kanya. So again, may cut off din po ito na 5740 points, no, yung kinakailangan para makapasok doon sa top 8 lang na cut off, no. So again, yung mga sure na dito, yung current world number 1 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan at number 2 na si Arina Sabalenka ng Belarus, no. So silang dalawa ay automatikong qualified na dito sa paparating na WTA finals na naka-schedule ng November 8 to 15 sa Indian Wells. So again, yan yung latest natin mula kay Alex Ayala. Samantala, latest naman natin mula sa ating Gilas Women mula po sa basketball, no. Again, isang historic breakthrough win ang naitala ng ating Gilas Pilipinas Women's Under 18 squad matapos yung kanilang naitalang 69-64 victory katapat ang team ng New Zealand last Tuesday. Ito ay sa ongoing FIBA Under 18 Women's Asia Cup na ginaganap po sa Charisma Arena sa Malaysia. Again, ito yung first win ng Philippines, no, since being promoted sa Division A, no. So congrats

0: Congratulations. And of course, may chance pa sila, no? Gawa na itong panalo na to, may chance pa sila na makarating sa semifinals, no? Again, itong tournament, FIBA Under 18 Women's Asia Cup. So, ang namuno actually for that win ay ito pong si Saiden Rosano, no? So 23 points and 7 rebounds yung kanyang pinakawalan dito, kasama na rin yung naging effort nitong UST standout na si Riri Perez with 13.6 rebounds and 2 steals, and of course yung ibang members pa rin po, no, na nag-ambag talaga ng malaki. Again, ang next na paghahandaan ng Gilas, no, meron pa silang magaganap, no, na laban sa darating na Thursday, so bukas po yan, no, against China, and another game against Australia naman, no, sa darating na Friday. So back-to-back schedule po yan para sa ating Gilas Pilipinas Women Under 18 squad. Samantala, checker time, it's 1:17 PM. Magbabalik pa ang Game On for more.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay live na napapanood via Facebook gamit ang ating Warcast DOS. Nakabahagi rin sa ating official Facebook page at Sports Radio 918. Samantala, 11 days na lamang bagong official na pagbubukas ng 5th Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At kanina ay meron pong naganap, no, na send-off mass para sa mga members ng ating Para Team Philippines sa talagang lalaban. Mula po yan October 8 to October 24 dito po sa Aichi, Nagoya, Japan. Pinamunuan po yan walang iba kundi ng ating PPC PhilSPADA President Michael Baredo, kasama rin syempre yung chef de mission ng Para Team Philippines, Dean Francis Kiko Diaz, no. And syempre yung mga members ng ating national team na meron pong composition ng 69 para athletes, and syempre meron ding mga officials, nasa 40 officials, no. So siguro ihatid natin yung naging paunang mensahe ni Sir Mike Baredo doon po sa ating mga Filipino para athletes, no, na talagang kakatawan sa ating Team Philippines dito sa 5th Asian Para Games. Sir Michael Baredo.
8: Naalala rin nito na napaka-importante is yung inyong magiging goal sa games, diba? Maliban sa try your best. Ano ba yung sinabi ko? Yung mga nakaalala. Go for gold, di ba? Go for gold, go for the top. Lagi nyo lang yung target nyo, yun lang yung direction. And I hope in the process of going for the gold, di ba? Siyempre, kailangan yung attitude niyo ay tama rin. What is right? Anong attitude dapat? Anong attitude? Oh, kalimutan nyo na. Positive attitude, di ba? Kailangan positive kayo. At saka meron kayong dapat winning attitude. Ha? Papasok kayo doon, iisipin nyo, mananalo kayo. No? Matatapos nyo yung goal nyo, no? You're going for the goal. And syempre, sabi nyo, ayoko na sa kumulis sa si Father Joseph.
6: Nandiyo
8: ba? Yes, sir. Kaya naman, mag-train kayo ng killer's instinct, di ba? Ibig sabihin, hapag patungo kayo sa direksyon ninyo, you have the winning attitude, you have the positive attitude, pero huwag kayo pipigil doon. Importante doon is all the will bigay nyo. And what are you doing it for? For country, for God, country, and for yourselves and your families. Tama?
0: There you have it, si Sir Michael Baredo, ang pangulo ng ating Philippine Paralympic Committee, PhilSPAD. So, kinakailangan po ng winning attitude, winning and positive attitude, no? Yan yung talagang message ni Sir Mike. And of course, yung paglaban na to, it's for the flag, for the country, syempre para sa family at para sa sarili. Yan yung dapat daw, no, na talagang isipin ng ating Filipino para athletes dito sa 5th Asian Para Games. Samantala, at this point, ang naging mensahe naman, no, ng chef de mission ng ating Team Philippines din Francis Kiko Diaz.
9: Lubos ang aking paniniwala para bawat isa sa inyo na pupunta sa Nagoya, Japan para sa darating na Asian Para Games ay gagawin ang lahat ng makakaya upang makapagbigay ng additional na tribute sa ating bansa para sa ating Diyos, more importantly, para sa inyong mga sarili at kapatid. So, wala namang kinaiba yung journey ng isang ordinary athlete sa inyo. Ipat, dobre pa nga yung hirap ninyo dahil din sa inherent disabilities ninyo. Alam na natin nga na maraming beses na itong nasabi. Pero dahil doon sa bagay na yun, naging mas matibay at resilient din yung bawat mo sa inyo. So, dalhin ninyo itong resiliency na ito doon sa inyong opportunity na ibinibigay sa inyo para kayo ay magbigay ng alam sa aking nasabi ng Lord. Okay? With this mindset, sabi ni Boss Mike, fight till the end, have that divine spirit. Ako, mabilig ko lang is, really, I tell these other coaches, play the best that you can. In every time that you enter the pool, that you enter the backstage room, that you're on the roads, that you're in the basketball court, play the best that you can every time you are there. Pag ganito ang pinilagay ninyong pananaw sa paglalaro, wala dapat kayong tigil sa pwedeng magaling. Ang simple lang ng inyong objective, be better than you were today. Alam mo kayo today, alam mo kayo bukas, be better than what you were today. So lahat ng opportunity na alam mo kayo, dapat ikita ninyo yung ginawa ninyo na kalipas. And with that, many, many favorable things will come your way. Right? So yun lang po ang aking message. Once again, kung nagsabi ni Father, huwag natin kalilimutan, dali natin palagi ang mga salita at mga panalangin natin sa Diyos. Sama-sama natin itong gawin at may awa ng Diyos, definitely. Ngunit dahil sa inyo, ang king kagalingan at takas, huwag aming paniniwala at mag-atitin tayo ang pangangalan sa ating bansa. So, salamat po, mabuhay tayo lahat.
0: There you have it, ang chef de mission ng ating Team Philippines, Francis Kiko Diaz. Yan naman po yung kanya naging mensahe kanina during the send off mass, no, na inorganisa po ng Philippine Paralympic Committee PhilSPAD sa Pasig City. Samantala, sa ating pagbabalik, ang flag bearer ng ating Team Philippines na si Aline Ganapin ang ating makakasama. Magbabalik po ang Game On.
5: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy. of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
14: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
15: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
16: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
17: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
14: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
18: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara. Maging ready po.
14: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
5: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome na po natin our Team Philippines flag bearer na si Aline Ganapin. Hi, Aline. Welcome to the program.
19: Hi, Miss Aya. Hello po ulit. Hello po, everyone. Good afternoon po.
0: Yes, Aline, of course, congratulations ang ating official flag bearer para dito sa 5th Asian Para Games. Gaano kalaking bagay ito para sa'yo?
19: Siguro po, napaka-laking part po ito ng journey ko as a first time na flag bearer, and nagpapasalamat po ako na ako po yung pinili, and masaya po ako na ako po yung mag-lead sa open ceremony, and sobrang excited po.
0: May kasamang pressure din ba yun sa'yo, Aline?
19: More on excitement po. Hindi ko po masyado, mas ini-enjoy ko lang po. Hindi ko siya tinitake as a pressure. Para siyang dagdag excitement po for me.
0: Yeah, sino yung unang taong pumasok sa isip mo nung malaman mo na ikaw yung magiging flag bearer natin kasama si Lay Manginsay ng ating para table tennis team? Meron ka bang unang sinabihan or paano mong nalaman ito?
19: Si Coach Gershon po ang nag-announce sa akin, and ang mga naisip ko lang po na tao, yung mga sumusuporta po sa akin, and syempre po sa PTA si Grandmaster Hong na palagi pong naniniwala sa akin, and syempre siya na po yung naging tatay ko, parang ganun. And yung mga teammates ko po, nakasama ko po lagi sa training, sila po nakakita ng mga pagsubok, and family ko po, syempre sila po yung palagi ko talagang nakakausap rin po.
0: Yes, talagang strong yung support system mo. But of course, Aline, talk about your naging preparation dito sa Asian Para Games, no? Gaano kabigat yung naging preparation mo for this?
19: Siguro po mag-start ako sa injury prevention, kasi syempre po contact sport kami. Hindi po maiwasan na wala pong injury. Yan, palagi pong bantay ng PT, and sa strengthening po, syempre sa skills po, yan, palagi po sparring with coach, and syempre sa UST po, yung mga sparring partners ko po, nandun din. Bukod po sa national team, ayan po. So, yun po yung mga naging part ng training ko, and syempre, bago pa po kami umalis, so medyo nagtataas pa po si coach ng intensity. Ayun po.
0: Yes. Aline, I believe yung naging silver mo from the Asian Para Taekwondo Championship sa Mongolia, yun yung nagbigay sa'yo ng ticket para mag-qualify dito sa Asian Para Games. But of course, doon sa naging performance mo noon, ano yung tingin mong biggest na in-adjust mo? Yung mga nakita mong flaws doon, no, na pagdating dito sa Asian Para Games, sana hindi na madala.
19: I think yung sa strengthening po, ayun, medyo yung sa injury prevention po talaga, mas nag-take kami ng load sa katawan ko na strengthening sa legs. Siyempre, sa skills naman po, nagdagdag din po kami ni coach. Siyempre, mga techniques na yun po, importante rin na kailangan sumipa talaga kahit pagod na. Ayun po. More on mental din po.
0: Yes, yun ang pinaka ano, pinakamalakas na talagang paghahanda, 'di ba? But of course, nakita ko rin nanggaling ka sa joint camp sa Korea, 'di ba? Last July. So, kumuha na rin ako ng mga photos mo doon. So, kamusta? Kamusta yung naging camp mo doon? Ano yung biggest na natutunan mo from that camp? And gaano ba yun kahaba?
19: 1 week po siya before competition po no sa ano bang tawag dito? Sa World Para Open. And grabe po yung experience na yun. Sobrang saya po. Siyempre, hindi lang po siya Asian yung mga kasama ko. May parang World Para Taekwondo training camp po kasi yun. So may mga European countries, saka sa ibang region pa po ng mundo. And grabe yung mga culture po ng ibang athlete, ibang para-athlete, and sobrang saya po nila kasama kasi first time ko po na makasama yung ibang para-athletes, lalo na first training camp ko po yun, tapos puro para-taekwondo pa po yung kasama ko, so sobrang na-enjoy ko po yung camp.
0: Yes, mas maganda yun, di ba? Talagang magkakasama kayo sa camp and sabi mo nga, hindi lang Asian yung nandun, di ba? Talagang mas ma-expose ka. But of course, Aline, pagdating dito sa Asian Para Games, ano bang tatargetin mo? I mean, pang ilang Asian Para Games mo na ba to?
19: Second time ko po, ma'am. Apo.
0: Anong nangyari dun sa first mo?
19: Unfortunately, nag-exit po kami sa first round. Ayun po. And ayun po ang iniiwasan namin ni coach this time. And mas tinatarget po namin yung maayos po na, talagang maayos po na performance. And syempre, hindi ko po kalimutan na enjoyin po talaga ito kasi big event po ito. And I hope na maayos po yung performance ko dito.
0: Mas ano ka ba ngayon? Mas inspired ba si Aline ngayon?
19: Siyempre po, palagi naman po tayong inspired kasi marami pong naniniwala sa atin. Ayun po.
0: Yes. Aline, alam mo sa nakalipas na Asian Games, grabe din yung ibinigay ng ating Philippine Taekwondo jeans. Sila yung merong pinakamaraming medalya, di ba? Highlighted dun sa gold ni J.U. Siape. Of course, 3 silver medals from Juliana Candelaria, Kurt Barbosa, and itong si, nakalimutan ko isa, si Tatiana Mangin. And of course, yung bronze din itong si J.U.'s. Paano kang na-inspire from that Asian Games performance nung mga teammates mo din?
19: Grabe po yung start nila ng Asian Games. And syempre, sobrang inspired po ako and as a teammate. Siyempre, lagi ko po sila nakikita sa training and alam ko po talaga na maganda ang result ng Asian Games for them. And sobrang saya po and sobrang na-fire up po ako na mag-perform po sa Asian Para Games po.
0: Yes, talagang ano, para magtuloy din. No? But of course, itong si Aline, di ba may mga camp din na magkakasama kayo nung ating team? Sa Korea din ba yon, Aline?
19: Hindi po ako kasama nung nag-Korea training. Parang yung training camp ko po is yung with para athletes po na from World Para po.
0: Ah, okay. So talagang ano, parang mas special yung naging training mo kasi doon talaga exclusive. Yes, talaga no, doon sa mga makakasama mo. But of course, for Aline Ganapin, syempre, anong mensahe mo na lang no na gustong ipaabot no sa lahat ng mga susubaybay sa iyo, sa lahat ng mga maghihintay sa magiging laban mo dito sa Asian Para Games?
19: First po, nagpapasalamat po kay Grandmaster Hong for syempre palagi na pag-believe po sa akin po, sa kakayahan ko, siyempre, and sa PTA po, sa pag-assist po sa akin palagi pag may laban and training. And siyempre, yung family ko po, maraming salamat sa, siyempre, pag-aalala palagi sa palagi yung pagbantay if may injury ba ako or may sakit, ganyan. And friends ko, siyempre, salamat sa palaging pagsuporta. And maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta sa para athletes natin and sa lahat po ng atleta dito sa Pilipinas, maraming salamat po sa paglaban po para sa ating sa Pilipinas, and congratulations po sa lahat po ng lumaban sa Asian Games po. And kami naman pong para athletes po ang lalaban. Ayun po. Maraming salamat po sa good start. And ay, alam ko po na nasa good spirit po lahat ng para athletes na lalaban po sa Asian Games po. Ayun po.
0: Wow, napakaganda namang mensahe yon from our flag bearer. But of course, Alain, itong Asian Para Games ba, nakikita mo na rin siya na in a way kulang pa talaga para doon sa credential mo? Kasi di ba nakakapag-medal ka na rin from the Asian Para Taekwondo Championship. Gaano kalaking bagay sa'yo itong Asian Para Games? Ano yung importansya na to para sa karera mo?
19: For me, ano po, siguro mas tinitignan ko po siya as ano, since sa Japan po siya, iniisip ko po na magpe-perform po ako sa Paralympics. For me personally, na yung na-miss ko po sa Tokyo. And ayun po, gusto ko pong makapag-perform dito ng maayos talaga. And syempre, nagpapasalamat po ako sa mga coaches ko na palagi pong nag-mindset sa akin na kailangan maayos yung performance. Syempre, ayun po. And bahala na po yung result kung ano yung performance. Ayun po.
0: Yes, result will follow. No, again, Alain, all the best sa magiging campaign mo dito at sana dito rin sa Japan mo makuha ang iyong first Asian Para Games medal.
19: Thank you po, ma'am. Maraming Ayan. Salamat po.
0: Thank you so much. There you have it, si Alain Ganapin, ang ating flag bearer para sa 5th Asian Para Games. Samantala, sa ating pagbabalik, makakakwentuhan naman natin si Coach Gershon Bautista. Kaya wag po kayong aalis dito sa Game On.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
21: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
20: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
22: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
20: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, Target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome naman po natin ang coach ni Aline Ganapin, si Coach Gershon Bautista. Hi Coach, welcome to the program. Yes, ayan po, kasama po natin. Yes, Coach Gershon, of course, ilang tulog na lamang ay ang opisyal na pagbubukas na nitong Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Gaano na kayo kahanda ni Aline Ganapin?
1: Ma'am, we believe na this is maganda yung readiness ni Aline. We hope to show a good performance for the competition and continuously, of course, nakabanta yung kanyang SNC at saka kausap ng kausap. More of kailangan ng fine-tuning na lang ng mindsetting ng player natin. And hopefully, everything aligns and mapakita po namin yung best during the competition.
0: Yes, gusto nating i-take note yun, no, na talagang dun sa training ngayon ni Aline, aside from dun sa physical na kahandaan, yung mental toughness, no, nandun talaga, no, tinutukan yun. Gano'ng kahalaga yun sa competition, Coach Gershon?
1: Ma'am, very important, especially right now, if you would look doon sa mga kalaban, lagi nagbabago yung nananalo ng gold medal for the past year. Nakabantay po kami ni Aline. So it boils down to grit kung sino mas may gusto na talaga rather than secondary na halos yung skill. It's all mental na, especially in that caliber of gaming. So it is very important and hindi siya pwedeng kalimutang aspect in any competition.
0: Yes. Coach, of course, ang huli niyong competition, tama ba, yung Asian Para Taekwondo Championship kung saan nanalo si Aline Ganapin ng silver medal. From that tournament, Coach, no, ano yung talagang nakita niyo na doon na-miss ni Aline yung gold? May ganun ba, Coach?
1: Actually, ma'am, we already had another competition recently in Korea. So, doon sa Asian Para na qualification, dun namin napatunayan actually na kinausap ko rin siya, kulang na mental toughness tayo, Aline. Supposedly, mas maganda, you could have performed better. Ikita natin na umaabot tayo ng third round, hindi naman kailangan because bumibigay yung utak mo ng second round. And then, you have to admit na delikado yung nangyari sa third round. So, thankfully, we were able to adjust the last competition, although we did not got what we expected, what we wanted. He had a better performance coming into the rank number one ng category niya na kalaban niya. Maganda yung performance niya as compared. His mental toughness is shown to have increased on the last competition.
0: Yes, Coach, kanina nung tinanong ko si Aline, talagang second Asian Para Games niya na to, no? And syempre from that, from dun sa debut niya noong sa Hangzhou, China, first round dun nag-exit agad siya, no? Ano yung mga, meron bang fear ngayon ang tandem nyo, Coach, na pagdating sa draw or ano yung mga ine-expect nyo po dito sa edition na to?
1: Actually, ang usapan namin, ma'am, is that we cannot rely on the draw because from the past year, lahat ng mga nandun nag-medal on the past competitions. Talagang walang pili. Wala pong pili. Meron dun na natalo yung isa sa mga Paralympians din na nag-medal nung Paralympics. Andun din yung mga medalist ng Paralympics ng Paris. And then there's a competition. May andun din yung bagong rising na star ng Uzbekistan actually. So wala na pagpipilian sir, ma'am, sa competition. Ang pag-usapan talaga na namin is that whomever it will be, we have prepared for it. We will do our best. Walang bibigay hanggang sa dulo.
0: Ganda naman nun, Coach Gershon. Walang bibigay hanggang sa dulo, no? Gano'ng kataas din yung pressure sa inyo, Coach? Lalo na nag-iisa lang si Alain Ganapin, di ba? Na pambato natin dito sa Para Taekwondo. At the same time, yung mga teammates din po niya, no? Sa nakalipas sa Asian Games, talagang nag-deliver din po talaga.
1: Ma'am, we're being very positive regarding that. We look at it as an inspiration that we know that the team is performing well. We are just, of course, we're praying to be able to show what we have prepared for and how we prepared for it during the competition.
0: Ano yung napansin mo, Coach Gershon, kay Alain pagdating dun sa mindset niya, kung gaano siya ka-inspired ngayon going to the Asian Para Games?
1: Actually, ma'am, ano, as compared from start ng year, na sinabi ko nga na medyo hindi ako masaya dun sa mental toughness niya, I can say na nag-improve. Malaki yung improvement pagka kinakausap siya, nakatitik talaga sa'yo, eye to eye, nakikinig, open to adjustments. Of course, medyo mahirap, injuries are present, sometimes hindi ko naman sabing nagre-reklamo na or nagdadahilan na, pero may mga times na masakit na talaga, I have to admit. So, with regards to mental toughness, all things considered, I think we are well prepared for the competition.
0: First ba to, Coach, na maglalaro si Alain sa Japan?
1: Yes, ma'am. This is the first time na aapak kaming both. Ay, hindi ko lang alam kung nakapunta na siya in previous years. Pero in Japan, nalalaro kong magkasama kami.
0: And ganun din yung kanyang ano, very ano siya, eager siya kasi nga di niya na malimutan yung dapat sana, 'di ba, sa Tokyo Paralympics. So, talagang sana daw dito sa Asian Para Games na to makuha niya yung goal niya.
1: Yes, ma'am, actually isa sa pinag-uusapan namin. Actually, ano yun, maganda-gandang banter yan eh. Uy, aapa ka na ng Japan, totoo na to. Mga lokohan lang internally, pero of course, I know yung struggle pinagdadaan niya regarding that, na matagal namin na pag-usapan yun, na daladala niya pa rin yun na hindi siya naka-apak for the Tokyo 2020. And again, it's an inspiration for us na we're very happy to be given another opportunity by, of course, PSCPOC, PTA, Grandmaster Hong, to be a part in PPC na lagi naming nakasupport sa amin din during this competition. Kasama ko lang yung coaches last time. I'm very thankful din sa bonding namin. So, we're looking at this as a very good opportunity and as an inspiration na sana po yung matuloy-tuloy namin yung to have a good showing for the competition.
0: Yes. Coach, kailan ba yung nakaschedule na alis nyo? And ano ba, may days pa ba siya na makapagpapawis po pagdating sa Aichi Nagoya?
1: Thankfully, ma'am, PPC is ano, very, very accommodating on that regard. Talagang we would be leaving on October 14. They gave us time to acclimatize properly doon sa area and sa makapag familiarize na maayos sa venue, get ourselves acquainted doon sa scheduling. We are very thankful for the schedule that's given to us and the support that they're giving us.
0: Yes, talagang very supportive, no? Again, Coach, baka meron kang mensahe pa kay Alain Ganapin at siya rin yung ating flag bearer, di ba? Sa paparating po na opening ceremony na itong 5th Asian Para Games.
1: Ano, ma'am, I think if I were to give a message right now, of course, we should be focused dun sa goals namin, there are always pitfalls along the way. Eyes on the prize lang, eyes on the goal. And then, stay humble. Pagka tumaas na yung paa niya sa ere, wala na siyang matututunan kasi he is above sa mga tao na. So I hope he remains himself, na his humble self na nakikinig and then collaborates properly during training.
0: Yes, no. Again, galingan nyo, Coach Gershon Bautista, syempre kay Alain Ganapin. Baka may parting message ka pa, Coach, no? Mga gustong pasalamatan at i-acknowledge.
1: Actually, ma'am, ano, of course, thank you po sa inyo. Lagi po tayong nakikita. And I thank you sa pagpantay, pag-support niyo sa amin. As well, of course, PPC is helping us. PTA, of course, lagi naka-support along with Grandmaster Hong, our Secretary General Sir Rafi, along with our coaches, and of course, mga teammates na kasparing, pinapasparing, malaking tulong, of course, PSCPOC, laging nakasuporta sa atin. Thank you sa support of the government, of the family, that we are able to represent our country in this prestigious competition.
0: Yes, there you have it, Coach Gershon Bautista ng ating Philippine Para Taekwondo team. Maraming salamat, Coach, at syempre, baunin nyo yung ating prayers, no, dito sa magiging success nyo sa Asian Para Games.
1: Thank you, ma'am.
0: At ayan po, atin pong nakilala, nakakwentuhan si Coach Gershon Bautista at kanina ang kanyang prize para athlete na si Alain Ganapin. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Maraming salamat sa ating mga nakasama. Of course, thank you so much kay Kuya John Magol, no, sa mga speeches, no, ni Sir Michael Baredo and Dean Francis Kiko Diaz, no, ng ating CDM, sa ating Master Control, si Miss Mika Go, Sir Winston Del Rosario, Sir Rodson Justiniano, and of course, ang ating malolos at Marulas Transmitter. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 1:59 p.m. and here is the news. The government has provided 10.96 billion pesos in assistance to farmers affected by the effects of the El Niño phenomenon. Office of the Civil Defense spokesperson Juni Castillo said it is part of the government's efforts to protect food security amid drought conditions. He said that the interventions is through crop insurance, product assistance, and irrigation. The affected areas include parts of Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol, Sacsayhuaman, and Caraga. The Department of Agriculture is leading the government's food security efforts under the National Action Plan on El Niño. In Bohol, one of two suspects responsible for the theft of a century-old bell from St. Peter the Apostle Church in Lobok, Bohol, were arrested by authorities. The theft was discovered by a carpenter and the maintenance worker after the bell had gone missing. The bell is more than a century old, having been made in 1914. Parish priest Reverend Father Agerio Pana shared the incident on social media, prompting Lobok police to investigate and review CCTV footage from around the church. In news overseas, Russia's health watchdog said that no cases of plague had been detected among anyone who had come into contact with a Siberian Plague Institute laboratory worker who died last week. Authorities say the 28-year-old woman died on Friday from pneumonia of an unestablished origin. Rospotrebnadzor, the watchdog, said no infectious diseases had been reported among the staff of the same plague research institute in Irkutsk over the past 10 days. An extensive testing had found no microorganisms in the deceased woman's body linked to her work. In sports, the Philippines is gearing up to host the ASTAF Under-19 Asian Sepak Takraw Championships 2026 at the Philippine Sports Commission, Pilipinas Sepak Takraw Association Incorporated, and the local organizing committee met in Manila on Monday. Slated for November 26 to 30, the championships will be staged at the Rizal Memorial Coliseum and Ninoy Aquino Stadium, with 13 Asian nations set to compete, including Bangladesh, Chinese Taipei, India, Indonesia, Iran, Iraq, South Korea, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, and Vietnam. Philippine Standard Time is 2:02 p.m. and that's it for the Arlen News. This is Mikago. Good afternoon.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
24: Ampalaya!
25: Ampalaya!
24: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
26: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
24: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
27: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod, Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
10: I-discuss natin mga paborito niyong NBA teams. Sino ang top? Sino ang kulela? Talk NBA. Talk NBA. Curry on the go route. Back to Durant. Raymond Green. Alley-oop. Oh, Iguodala throws it down. Talk NBA. Talk NBA. 918 AM.
11: Philippine Standard Time, 9 minutes after 2 p.m. Magandang hapon, Pilipinas. Maulan na hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong Talk NBA sa Sports Radio 918 AM. Off-season mode, mga kaibigan. Pero, hindi na pala off-season. Pre-season na tayo, mga kaibigan. There are games that have been already happening around the association. And, natapos na po yung media day at, puspusan na ang paghahanda ng 30 teams into playing and preparing their tools for the upcoming 2026-2027 season. I'm Aaron Bayata po, Talk NBA for this Monday and Tuesday and Wednesday afternoon, October 5, 6, and 7 here on Sports Radio 918 AM. Broadcasting live from the 4th floor of your media center building sa Visayas Avenue, QC. This broadcast made possible by our hardworking colleagues sa Malolos Transmitter and guided po ng ating coaching staff sa Master Control. For this afternoon, mga kaibigan, Engineers Edmund Obra and Jemar Trocomora. And Executive Producer Mika Go. Okay, for this afternoon, of course, some of the off-season news and siguro mga ilang results. Although, syempre, these are just pre-season games. Kahit na nagtatatalo yung mga favorites or nananalo yung mga hindi not predicted to be NBA champions or just be in the lottery. So we're just gonna mention some of those results. At syempre, ongoing naman po ang postseason sa Women's National Basketball Association. So yan po yung ating tatalakayin for this afternoon na mga kaibigan. But before that, just some quick announcements mga kaibigan. Ewan ko na dyan pa si Idol Judith Karingal. Ma'am Judith, welcome back! Tremendous work. Domaragito gozaimasu sa naging coverage na ng inyong sports radio sa 2026 Asian Games. At sa lahat po ng atletang Pilipino nag-represent sa atin, maraming salamat po. We appreciate your effort. Sa mga nagwagi ng mga medalya, congratulations. Sa mga hindi narating expectations, sana maging motivation ito para mag-improve pa tayo at makagawa tayo ng mga bagong records and bagong destiny, a new destiny that we can carve sa iba't iba pang mga competitions at hand. It's not the end of the world kung matalo man tayo, and we can use these losses as learning experience and at the same time motivation and inspiration for us to be better. Okay? Alright, Talk NBA po, and of course, syempre, sa lahat po ng mga ating mga guro, teachers, Happy National Teachers Day. Mabuhay po kayo. Hindi po kami magiging Aaron Bayato, Edmund Obra, or Jemar Trocomora, Judith Karingal kung hindi po dahil sa aming mga guro nung kami po ay nagsisimula pa lamang. Maraming salamat po sa inyo. Alright, let's get things going sa ating NBA off-season. Siguro ang pinakamalaking bagay. At shoutout sa aming news PBS news colleague na si Albert Sebastian. Pinag-usama namin ito nung Friday. Si Jaylen Duren. Finally! Nakapirma na ng kontrata sa Detroit Pistons. According sa ESPN, $200 million deal, that's for 5 years. That contract negotiation took longer than both he and the organization anticipated, but eventually they were able to sort things out. Wala nga siya sa media day, but eventually nagawa na ng paraan. So, sa naging panayam ni Jaylen Duren sa mga reporters, Detroit has become a home for me. This is where I live full-time. The city has embraced me as well as I've embraced the city. This process took way longer than any of us really wanted, longer than I have wanted, and I'm sure that the organization wanted, but have a job to do as well as my team and my agency has a job to do to make the best outcome for both sides. I feel like we've done that close call. Yan po si Jaylen Duren, and yun nga, no, na-miss na yung media day and the few days practices of training camp. Tobias Harris na naglalaro na po sa San Antonio Spurs, mayroong left calf strain, so hindi po siya makakalaro sa ilang mga games ng preseason, o actually baka buong preseason. LeBron James Sr. Already playing within an scrimmage with the Philadelphia 76ers. Nagkaroon sila ng intra-squad scrimmage sa Xfinity Mobile Arena. It's a blue-white game with 10,000 fans exhibition from their G League affiliate home in Delaware to accommodate the added interest in the new look team. So may mga glimpse ng si LeBron James, pinapasahan si Tyrese Maxey. So yung mga ganong stuff, mga kaibigan. So it's something na talagang aabangan ng mga, what do you call this, ng mga NBA fans.

May pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan. Ano ang kailangan mong iwasan? Letter A. Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B. Mga marites ng inyong barangay? O letter C. Mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hehe, hashtag panatag ang may alam.

0: bilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas.
2: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
7: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

3 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. It's October 7, 2026. Araw po ng Miyerkules. Just like pong inyong kasama para sa Sports Radio Magazine. Dito lang sa inyong institution in Philippine Sports Broadcast. Your Sports Connection, Sports Radio 918. Kamusta Pilipinas? Nakapagmeryenda na ba? Balita ko masarap ngayong kumain ng turon. Mika, baka manlilibre ka. Anyway, syempre masarap ding magbiryenda ng mga balita sa sports. Kaya naman ating babalikan at tututukan itong mga updates na to. E, balita ko ubos na kaya wala nang turon eh. Sayang. Syempre no, as ito yung ating week right after ng Asian Games 2026. Nung Lunes, ng gabi, kararating-rating lang ng ating mga atleta, nagkaroon kagad ng press conference. Mamaya, tutukan natin yan. Siyempre, kanya-kanya na ng lipat ng mga gagawin at aasikasuhin itong ating mga atleta. May mga competitions pa rin sila na nakaatang at nakalista bago matapos itong 2026. Kabilang nga dyan, syempre, yung ibang athletes naman tatanggap nung kanilang insentibo mula sa ating pamahalaan. Nasa batas po ito, ha? Hindi po ito basta-basta ng pamimigay lang. Alinsunod sa Republic Act 10699. O the National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act na may mga nagsusulong pa na padagdagan ito. Makakatanggap ng mga insentibo ang ating mga medalist. 2 million para sa gold medalist, 1 million para sa silver at 400,000 para sa bronze. Iba pa po yung description at yung division yan para doon naman sa mga team events. Lalo na kung mas marami sila sa lima. Siyempre, manguna sa mga makakatanggap dyan ang ating double gold medalist sa Paris Olympics at Asian Games na si Carlos Edriel Yulo. Ganden ang ating decongin na si Jeus Siape and siyempre si Ernest John Obiena. Matatandaan na nakapagtala ang ating bansa ng 29 na medalya, 4 na ginto, 9 na silver at 16 na bronze medal sa katatapos lang na Asian Games, ang pinakamataas na medal haul in 6 decades and its best Asian Games showing since the 1962 Jakarta edition. Inaasahan na makakatanggap si Caloy Yulo ng 4 na milyon for his gold medal in men's floor exercise and vault. Si Yabe naman po ay makakatanggap ng 2 million and 400,000, 2.4 in total dahil sa kanyang 1 gold medal sa mixed virtual taekwondo and 1 bronze medal sa men's pumse. Samantalang 2 million pesos din ang matatanggap nitong si Ernest John Obiena for successfully defending his Asian Games title and setting a new meet record of 5.91 meters. May mga nakikita nga ako na nananawagan, dagdagan pa daw yung kay EJ dahil bagong record to sa Asian Games. Well yan, depende na yon. Ito kasi yung naka-include lang po no, sa batas. Para sa mga team events involving fewer than 5 athletes,
Ito po yung kanilang matatanggap. The corresponding individual incentive is divided equally among team members. So, kung nakakuha kayo ng silver medal, yung 1 million, ay i-divide kung lima kayo sa lima. Or rather, kung tatlo kayo, ma-i-divide sa tatlo. Kasi kung lima kayo, ay each athlete is entitled to 25% of the individual medal incentive. So, 250K kung lima ang atleta. Pero parang bronze medal yung ating mga athletes na nakakuha ng ano, ng yung mga more than 5. Ang mga coaches din po, hindi lang ang mga atleta ay makakatanggap din ng incentives. Equivalent to half of their athletes' awards with the amount divided equally if an athlete has multiple coaches. Ayon mismo kay PSC Chairman John Patrick Pato Gregorio, the total incentives for Pinoy medalists and coaches in the 20th Asiad had reached around 35 million. Ngayon naman, alam naman natin na may mga kuro-kuro online, no? Kayo ba, mga kababayan, sa tingin nyo ay successful ba itong ating naging Asian Games campaign? Kasi merong mga pumupuna sa naging announcements ng ating mga sports officials with regards to how it went dito sa Asian Games sa Japan. Medyo may mga nagko-comment na hindi successful dahil hindi na na-achieve yung target na unang inanunsyo na 8 gintong medalya. May mga nagsasabi na hindi naging sapat yung suporta. Yung iba naman nag-agree na hindi lang talaga napapanahon na mahigitan yung ating target na gold medals dahil sa mga circumstances, parts of the game, kumbaga. Sa atin po, tingin ko we did good. Katulad na napag-usapan namin before ni Ms. Cecil Kimlat nung Lunes. We did good in this Asian Games. Not the best, not the brightest. Pero pinakita ng ating mga atleta yung puso na kailangan ng isang Filipino athlete pagdating sa international stage. Is there much to be desired para sa mga gantong campaign? Oo naman. We definitely expect more, lalo na sa masasabi natin one of our biggest contingents in this Asian Games. Hindi na natin masasabi na konting-konti lang dahil kung konti lang ang pinadala, mas konting medalya dahil yung ating MMA nakakuha ng 2 medalya for 3 athletes. A very small delegation. Yung iba nga ang daming delegation na pinadala. 2 lang yung nakuha. Nabigla pa yung iba dun sa naging resulta ng laban . Pero part of the sport talaga, matatalo at matatalo yung mga players, yung mga athletes, whether they want it or not.

0: attempt na makapasok for the 2028 Los Angeles Olympics mixed event. Parang mixed compound yun, narinig ko sa interview. Bukod pa doon, gusto niya rin na ma-rekindle, no, yung husay ng ating mga athletes, di lamang sa world events and mga Asian events, but more so sa Southeast Asian Games. As someone na lead ng Team Philippines sa archery sa mga nakalipas na taon, particularly in 2005, kung saan siya unang sumali as part of the national squad. At just 19 years old, nakakuha siya ng 2 gintong medalya in the SEA Games, and she also had 4 gold medals sa women's compound events sa first Asian Archery Grand Prix sa Bangkok, Thailand. Yun yung gusto nating marinig, yun din yung gusto nating ma-achieve for athletes. Hindi lamang sa archery, but sa iba pang sport, no? And archery, nabuhay ulit yan with the help of international or foreign-based coach na tumutulong sa atin from South Korea pa. Yun siguro yung isa sa mga naging susi for them. But again, hindi naman lahat ng solution kailangan foreign-based. Minsan kailangan lang din nating tingnan ano ba yung mga pwede nating i-improve for our local coaches. Dapat ang growth hindi lang dun sa atleta, hindi lang dun sa pagkuha ng foreign coach, but more so, nabibigyan din ng pagkakataon yung ating mga local coaches to learn, develop, and improve on themselves. At baka sa susunod, mas maraming medalya na tayong makukuha. Side note lang din siguro, pwede ding maidagdag sa regimen ng ating mga athletes. No? Matigilan na habang ongoing yung games, may iba silang dinidiscuss, may iba silang pinopost sa social media. Wala namang masama siguro after ng games. Pero habang kalagitnaan ng laro, mas maganda siguro na mag-focus muna sila sa laro, hindi yung kung ano-anong bagay yung kanilang iniisip at iniintindi. That's also for the sports managers or team managers ng ating mga manlalaro. Kasi sa mga nakausap natin, team managers, coaches, iniiwasan talaga nila na nag-handle ng social media, nagsa-cellphone yung kanilang mga athletes to make sure na hindi sila naliligaw ng kanilang nais-isipin at nais-gawin. Anyways, 21 minutes na po makalipas ang alas 4 ng hapon. We'll be right back pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options kailangan lang yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
6: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
7: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi... Ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So, paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here?
6: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
8: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Noong ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
6: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
9: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
6: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
10: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Twenty-seven minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Speaking of dun sa nabanggit no na mga medalists natin for the Asian Games. Again, nagkaroon sila ng Heroes Welcome last Monday night kung saan pinakita sila, pinakilala sila sa media. And nagkaroon din siyempre ng pagkakataon yung ating kasamahan si Miss Jude Kalingal along with Machu Pacheco to give and get interviews with these athletes, particularly yung ating mga medalist. Pakinggan natin yung ilan sa kanila. Unahin na natin yung Taekwondo, which are strong contenders natin for the next coming events dahil magandang performance ang kanilang ipinakita dito. So, let's listen sa naging interview with Kurt Barbosa, Tatiana Mangin, and Jeyus Yape. Si Kurt Barbosa po nakakuha ng silver medal. Si Tatiana Mangin secured a silver medal as well sa Kyurugi events ito. And si Jeyus Yape had one gold and one bronze na kuha niya in the event ng mixed individual virtual taekwondo and yung individual pumse sa men's event. So, pakinggan natin itong interviews na ito.
11: Years, mas in-enjoy lang po namin. Hindi po kami talaga nagpa-pressure. Kung anong po talaga kami, nilabas lang po namin yung pagka-Pinoy namin. Tsaka yung puso talaga, kahit na maliit, andun yung puso.
12: Yes.
11: So naniniwala po talaga na lahat ng athlete dito sa bansa natin, kaya natin makipagsabayan sa mga world class. I'm so grateful na nasabot ko lahat and nailabas ko kumbaga para kung ano talaga si Kurt Barbosa. And ito po, nag-aay po tayo for Olympics sa LA 2020. Yes.
13: Makakalaban ko po kahit papuntang semis po, mahirap po talaga kasi yung Kazakhstan po magaling din po. And yung quarters ko po yung siguro yung mahirap po talaga kasi siya po yung rank 1 po dun sa draw namin. Which siya din po yung Olympic and World number 2 and Asia's number 1. So kailangan ko po siya lagpasan para po magka-medal ako, which is nilagpasan po. And then nung third ko po, which is semis, is Japan. Nakalaban ko na po siya before and natalo niya po ako nung for bronze medal ng Asian Olympic qualifying. So that was a rematch po nung time na yun. And yung last seconds po parang kung ano, sumipa lang po talaga ako, bahala na kung tumama, and then yun po eventually tumama po. And then nung finals po, ayun po, parang nanghinayang lang din po kasi malapit na po eh. Pero it's okay, it's part po ng sports. So before, masaya naman po talagang medyo nanghinayang lang po ako nung time na yun at the moment.
14: Super ano po, nasisiyahan po ako sa ano po na kasi hindi ko rin po yun naisip po. So super saya lang po talaga nun po.
15: Kumusta experience po?
14: Experience super enjoy na na-enjoy ko po yung experience po dito and many first time po para sa akin po. So and many ang marami pong mga natutunan din po talaga. So many emotions din po na na-experience. So maganda po para sa inyo experience nito po.
15: Over the past few months, gaano kalaki yung growth yung naranasan sa training doon to
14: date? Siguro masabi ko na super lucky in terms na ano po. Kasi dahil po dito, mas natutunan ko pong makipag-usap sa mga, katulad ng mga teammates ko po. Kasi kailangan ko po kasi ng mga, ano, ng mga corrections and advices po from sa kanila po para po talaga maayos yung lahat ng mga forms ko at kung anong dapat kong gawin po para maging maayos po yung performance ko po pagdating sa Asian Games.
12: Ano at sino yung naging inspirasyon?
14: Naging inspirasyon ko po talaga, siyempre inspirasyon ko po yung family ko po, sila mama at papa, si ate ko po. Lalo na po si ate ko po na lagi pong kasama ko po. Lagi pong siya po yung, kumbaga, na nagaganon po sa akin kung whenever na nag-doubt ako sa sarili ko, kaya mo yan, gumaganon po sa akin.
12: Ano pakiramdam pa kung mo may dala kang dalawang medalya?
14: Super, kaya lang po nang sinasabi ko lahat, super happy lang po talaga ng pakiramdam na nanalo po kami dito sa Asian Games po.
12: Message mo na lang sa
0: another medalist pa pala natin, no, from taekwondo. Baka makalimutan natin. Silver medalist din natin from women's pumse naman, si Juliana Candelaria na nagwagi din ng silver medal for the Philippine team. Pakinggan natin itong kay Juliana Candelaria.
16: Yan ang unang-una sa lahat. Kamusta yung experience mo dito sa patatapos na nalang?
17: Nakaka-panibagong experience siya since it's my very first Asian Games and super grateful lang po talaga ako sa opportunity na nabigay sa akin na makapaglaro sa Asian Games.
16: Of course, first time sa Asian Games, silver medal agad. How do you feel about that?
17: It's such an overwhelming feeling of just joy and super grateful po lang talaga as in kasi first Asian Games naka-medal agad ako pero syempre thankful pa rin po talaga staying just being ready for what's next pero enjoying the moment kasi naka-uwi din po ako ng silver medal.
16: Ano yung mga naging preparations po coming to this competition?
17: Lots of training po. Meron din po kaming time na pumunta ng Korea para mag-training rin po kami dun for 1 month, then competed. So, competitions leading up to Asian Games was also prep for us.
16: Ano naman yung kumbaga motivation or inspiration mo? Anong nakakarito?
17: My motivation and inspiration was my Kuya Kobe po. Kasi po, gold medalist siya ng SEA Games and I really look up to him. And being able to train alongside Kuya Kobe really pushes me to become a better athlete.
16: Itong pagkapanalo mo, itong silver medal mo, para kanino mo naman yun?
17: Para sa Pilipinas po talaga tong medal na to. I did not compete for myself, but I competed for the whole Philippines. So, super thankful po ako. Also, my parents. Para sa parents ko rin po to, my family. So, sana po na I made them proud. And also, to my teammates, my coaches, to everyone that's been supporting me along the way po.
16: Mensahe mo lang sa lahat ng sumuporta.
17: Sa lahat po ng sumuporta sa akin, thank you po so much. Kung wala po yung support and prayers niyo po, hindi ko rin po maabot yung pangarap ko.
18: Kurt Barbosa, our Taekwondo chain with a silver medal. Pakita natin yung silver.
19: Yes.
18: Before you left for Nagoya, nag-usap tayo. Nangyari ba ang pinag-usapan natin, Kurt?
20: Yes po. Ngayon nga po, nag-goosebump po ako na tama po talaga kayo, Ma'am Judy. Ikaw po talaga yung naalala ko. Sabi mo, it's my time to shine. So, thank you Lord talaga kasi may binigay sa atin na nag-shine para sa bansa natin.
18: This is a silver medal, di ba? Pero ang feeling mo, parang gold na rin ito, Kurt?
20: Yes, feels, sabi ko nga po, first time ko po kasi makahawak ng silver medal na natalo ako sa finals.
18: Oo.
20: So, feels gold na din na ganun din yung feeling, parang unti na lang eh, parang ayun na yung gold, pero I'm still grateful na nakakuha tayo ng silver.
18: Yes, at bayani kayo, imagine how many fights before making it to the finals and how tough the bouts.
20: 4 fights po bago tayo makapunta sa finals, so lahat po talaga ng players naghanda. Yung Japan nga po, first round, na out po talaga ako, parang na-blackout po ako, so parang tough po talaga lahat ng nakalaban ko doon. So, I'm very grateful na nakalaban ko po sila.
18: Yes. May doubt pa ba sa sarili mo? Kasi walang usapan natin, parang nagpahinga ka ng konti, di ba? Tapos parang maraming questions. But anong ibig sabihin ng silver medal na ito? Paano mo ni binuhay nito? Yung alam mo na, yung spirit ni Kurt to continue fighting.
20: Yes po, I'm so thankful po kasi na-open up niyo po yun sa interview. I'm so grateful na nasagot ko lahat and nailabas ko kumbaga para kung ano talaga si Kurt Barbosa. And ito po, nag-aay po tayo for Olympics sa LA 2020.
18: Yes. Sa tingin mo, ano nga naging rason? Bakit tayo matagumpay this time around sa Asian Games?
20: Sa tingin ko, mas mga players, mas in-enjoy lang po namin. Hindi po kami talaga nagpa-pressure kung anong po talaga kami, nilabas lang po namin yung pagka-Pinoy namin. Tsaka yung puso talaga, kahit na maliit, yes. Andun yung puso.
18: Yes.
20: So naniniwala po talaga na lahat ng athlete dito sa bansa natin, kaya natin maipagsabayan sa mga world class.
18: Ano pa ang pwede mong maipangako namin sa iyo na ngayon buhay na walang doubt, di ba, sa sarili o kahit ano pang circumstances yan, challenges ang harapin ni Kurt? Anong gusto mong mapangako sa ating mga kababayan?
20: Ang pangako lang, suportahan niyo ako para makatugtong pa rin tayo sa mga podium, sa mga matataas sa level ng sports na ito. And thank you po sa lahat ng suporta nyo sa amin na atleta. At sana patuloy nyo kaming ipagdasal para sa ating bansa.
18: Yes, so ano, bakasyon muna o diretso pa rin sa training, Kern?
20: Unting vacation lang po, i-meet lang po yung mga anak ko, yung asawa ko, yung family ko. Uh-oh. And then balik na po ulit ng training para sa IMAG naman.
18: IMAG naman. Yes. Okay, naiintindihan ng family ang sakripisyo na ginagawa mo, Kern?
20: Yes, they're very happy right now na nagbunga lahat ng paghihirap namin, lahat ng challenges, lahat po talaga. We're very thankful na may nauwi po tayo para sa bansa.
18: Habang hawak-hawak mo itong medalya na ito, kausapin mo si Kurt Barbosa na nung nakaraang taon, parang may doubt sa sarili.
20: Kurt, kung ganito lang yung mindset mo last year, for sure, nasa podium ka din. Pero, ayan ka na ngayon. Lahat ng hirap na pagdaanan mo, lahat ng pagsubok, alam mo na paano i-control, paano yung emosyon, lahat ng pressure. Lahat. Welcome back, Kurt.
18: Ayun, sakto. Welcome back, Kurt. And salamat. Tagumpay ang NSA mo. May 1 gold, may 3 silver medals, may isang, tama?
20: Isang bronze.
18: Wow, congratulations, Philippine Taekwondo. Mabuhay ka. Patuloy kaming naniniwala sa iyo. Keep us posted. We're so proud of you, Kurt. Salamat.
20: Thank you po, ma'am. Thank you po.
18: Tatiana Mangin, our silver medalist in Taekwondo. Pakita natin yung medal, Tatiana. Wow! How does it feel? Nakabawi na ba dun sa disappointment dun sa final, Tatiana?
19: Opo, ayun po. Masaya po. Although before, masaya naman po. Talagang medyo nang hinayan lang po ako nung time na yan at the moment.
18: Yes. Did you expect na in this Asian Games, definitely you'll be there fighting for the gold medal?
19: Parang bini-visualize ko po and hinohope ko po na ayun nga po, mapunta po ako sa finals. So, and ayun po, napunta naman po.
18: Yes. How tough the road to the finals? Nakwento na lalo na ni Chairman pa to, what you did in that semi-final. Recall nga natin.
19: Yung mga, nakita ko po kasi yung draw ko po, yung mga makakalaban ko po kahit papuntang semis po, mahirap po talaga kasi yung Kazakhstan po magaling din po. And yung quarters ko po yung siguro yung mahirap po talaga kasi siya po yung rank 1 po dun sa draw namin. Which is siya din po yung Olympic and World number 2 and Asia's number 1. So kailangan ko po siya lagpasan para po magka-medal ako, which is nilagpasan po. And then nung third ko po, which is semis, is Japan. Nakalaban ko na po siya before and natalo niya po ako nung 4 bronze medal ng Asian Olympic qualifying. So, that was a rematch po nung time na yun. And yung last seconds po, parang kung ano, sumi pa lang po talaga ako, bahala na kung tumama. And then yun po, eventually tumama po. And then nung finals po, ayun po, parang nanghinayang lang din po kasi malapit na po eh. Pero it's okay, it's part po ng sports.
18: Yes. Ano pa kaya ang kulang kay Tatiana? Ano pa yung kulang? Para next time, di ba, walang disappointment, you're gonna be getting that gold medal.
19: Patuloy pa rin po na training. Siguro po mas aaralin ko na po yung mga ano po kailangan kong dagdagan na skills kasi for sure po aaralan na din po ako ng iba kong mga makakalaban dahil kami-kami lang din naman po yung maglalaban.
18: Yes.
19: So, yun po, magdadagdag po, magbabawas po ng mga mali. And ayun, gawin ko lang po yung best ko sa training and eventually sana ma-apply ko yun sa laban. So, wala siyang regrets.
18: Sasabihin mo ba talaga na malaking boost yung silver medal mo dito sa Asian Games sa tangka natin na makarating sa Olympics dahil ang taas ng, sabihin natin, confidence ngayon ng Philippine Taekwondo, di ba?
19: Opo. Para sa akin po kasi parang malaki po siyang boost, hindi lang po siya for the Olympics, pero for the next future international competitions ko. Kasi hindi po basta-basta po yung mga nakalaban ko po din. Talaga, sila po talaga yung mga palagi nagpo-podium po sa World Championship, Grand Prix, and Asian Championship.
18: Yes.
19: And parang kung natatalo ko po sila. So, sana mag-improve pa po ako para, ayun po, hopefully ma-dominate.
18: Anong puhunan? Anong sakripisyo ni Tatiana before getting that silver this year?
19: Una po yung pagbawas ko po ng timbang. Sobrang nahirapan din po kasi talaga ako. Siguro kalahati po ng taon, parang wala po akong ibang ginawa kundi magbawas po ng timbang.
18: Mahirap.
19: Mahirap po kasi
13: parang bumigat din po kasi talaga ako after po ng SEA Games, and then eventually po ayun, nagbawas po ako, and then nagka-problems lang po, health issues, and, pero okay naman na po, and ayun po, and then kasama na din po dun siguro yung pag-sacrifice ko sa aral ko po, means kailangan po magbawas ng mga ibang units para po maka-attend dun nga po sa training, kasi grabe din po yung training na may 3 times a day po eh, everyday.
2: Sino ang inspirasyon o anong motivation ni Tatiana?
13: Una po yung family ko po, yung motivation and inspiration ko po, and syempre po yung mga tao po sumusuporta po sa amin, and lalo na po yung mga little girls, young girls po na naglo-look up po sa amin.
2: What now? Anong next competition? Gaano pa ka-busy ang remaining months for you?
13: For now po, patuloy pa rin po ang training. Siguro medyo mas mag-focus lang po ako ng slides sa pag-aaral kasi prelims na po namin. So, kailangan ko po medyo mag-focus sa studies. And then, after po nun, taekwondo po ulit, training pa din po. And for, ay para po, may major competition, ready po kami.
2: IMAT? May mag-IMAT ka ba?
13: As of now po, under evaluation po kami. Yes. So,
2: baka gusto mong magbigay mensahe sa mga kababayan natin. Sila din naiyak when you lost in the finals. Naiyak din sila when you won in the semis.
13: Una-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagsuporta niyo po sa amin, sa team po namin. Malaking bagay po yun. Para
0: 44 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Yun po ang ng mga naging panayam, no, with Jeus Yape, Kurt Barbosa, Juliana Candelaria, and Tatiana Mangin dyan sa ginanap nga na Heroes Welcome sa kanila ng ating Philippine Sports Commission at ng Philippine Olympic Committee. Renewed yung ano, no, yung drive nitong si Kurt Barbosa. Olympian po natin ito ng 2020 Tokyo Olympics. And dun, dahil hindi ganun kaganda yung kanyang mga naging resulta sa mga nakaraan na competition, medyo magkakaroon ng doubt yung athlete. But good to hear na itong silver, despite silver medal, syempre iba pa rin kung ginto, but having a silver medal proved to him na kaya niya pang sumabay, kaya niya pang mag-compete on the higher stage. Itong hoping siya for LA Olympics. Tatiana Mangin, young athlete pa natin yan. Juliana Candelaria, definitely, and Jeus Yape, mga future stars din natin yan sa mundo ng taekwondo. 45 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. We will take a break, at sa ating pagbabalik, pakinggan naman natin yung isa sa mga masasabi natin ni heartbreak of this Asian Games, Carlo Paalam. Ganun din siguro yung naging panayam with Jean-Claude Saclag.
21: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
22: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
21: Kaugnay nito, ang PAKSILIKA ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAKSILIKA sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: All right, we have here our silver medalist, of course, ng mixed martial arts sa kakatapos lamang na 20th Asian Games, Sir John Claude Saklag. Sir, kamusta naman po kayo ngayon, weeks after ng experience ninyo and yung overall yung na po na experience ninyo sa Asian Games?
4: Ayan, medyo naka-relax tayo konti, pahinga para next week balik din sa training para ayusin yung saan tayo nagkulang para sa next na laro natin is mas complete tayo.
3: Coming right after your win, sir, ano pong naramdaman ninyo during that time?
4: Katapos ng loss ko sa finals, medyo nasayangan ako. At sa ngayon, thankful pa rin ako at nakatating ako sa finals at safe tayo kasi na-realize ko na ang hirap pala talaga magmeda sa isang game, so very thankful lang.
3: Ano sa tingin ninyo yung bagay na sinabi nyo nga po na need ninyong i-work out para syempre sa pagbalik ninyo sa stage of course ng MMA ay talagang ma-dominate nyo?
4: I need to become a complete fighter, not just in striking and takedown defense. Kung hindi, dapat ako na din yung kung pwede dominate ko din sa ground sa jiu-jitsu.
3: Okay po, sir, what's next naman?
4: Sa ngayon ay wala pa, pero may sinabi sa akin na maglalo ako ng kickboxing this December, but hindi pa kami nag-usap kay Coach Mark kung may laro din ako sa pro.
3: How about the professional scene, of course?
4: Yeah, yung sa hindi pa kami pag-uwi ko, nag-usap ko kay Coach Mark kung ano pa yung next plan niya para sa akin.
3: Sir, last na lang po, ano pong mensahe ninyo, of course, to the Filipino people? At sa lahat ng tumulong sa inyo.
4: Mga kababayan, maraming salamat sa suporta. At sana suportahan nyo kami. Manalo man o matalo. God bless us all.
3: That was it, Sir John Claude Saklag. Maraming salamat, sir.
4: Salamat.
23: Carlo, paalam on your next campaign. Siyempre, Olympics ang tina-target. Carlo, anong masasabi mo after that silver?
24: Yun po, higitan ko pa yung nakuha ko ngayon po. Higitan ko pa yung nakuha ko ngayon na silver po. Tapos, kukulipayin po ako sa next year po, sa Kazakhstan po. So, pupukan ng training po kasi magkikita kami lahat noon yung mga kalaban ko po. Siyempre, may host country doon. Pero gagawin yung best ko na hindi na maulit yung mga daya po. Gagawin ko yung pagtitrainingan ng maayos po sa mga coaches ko. Gusto ko talaga mag-qualify po talaga. Yun yung target ko, yung mindset ko po. Babawi po talaga doon.
23: Mas uhaw ka, nabawian yung mga nakalaban mo na yan, Carlo?
24: Yes po, kasi ganun yung mindset ko po eh. Yung pag natatalo po ako, pag nagkita kami ulit, ibang Carlo naman yung maharap nila po sa taas ng ring.
23: Yes. Pero pa samantala, bakasyon ka ba muna?
24: Yes po. Ngayon, ma'am, mag-unwind po. Kasi yun nga, sobrang hirap yung training namin. So, kailangan ma-refresh yung utak. Nakabalik training ulit po.
23: Mga kailan ang balik ulit sa training?
24: Siguro mga 2 weeks. Mga 2 weeks po. Mag-ganun po.
23: Yeah. Ikaw ba yung mag-IMAG?
24: Yes po. Maglaro po ng IMAG po. Kami ni Yomer po.
23: Build up yon para sa mas susunod na mga malakihan kasama ng qualifying next year.
24: Yes.
23: Oo. Kausapin mo nga yung mga kababayan natin na kasama mo na medyo naiyak dahil silver ang naiuwi, dahil naniniwala sila na gold ang iyong natanggap sa laban na yon. Anong sasabihin mo sa kanya?
24: Sobrang salamat sa inyo po kasi nandyan kayo, pang-day start po. Nagdasal, sumuporta sa amin, sa lahat ng mga atleta, lalo na sa combat sport, boxing. Babawi tayo sa susunod po. Yung iiyak nyo, tatawa natin yung pagbabalik sa susunod po.
23: Yan, si Carlo Paalam, salamat!
0: Oh, yung iiyak daw ngayon, itatawa na sa susunod. Yan ang puso. Well deserved na 2 weeks. Ang iklino parang 2 linggo lang tapos babalik training na naman kaya itong ating mga teta. Yung iba nga diretso competition na naman. But it's good to hear, no? Kasi sabi nila ang pinakamasakit na medalya para sa isang atleta, hindi yung bronze, but yung silver medal. Kasi sa silver, ibig sabihin, nakarating ka sa finals. Nakalaban mo yung pinakamahusay sa iyong division, sa iyong category. Tapos dun ka natalo. Kaya mas masakit daw ang silver kesa sa bronze. Siguro ibang usapin na kung ika-count natin yung silver as bronze or yung silver as gold. But, totoo na mahirap for athletes. Kaya nga yung pag-unwind, yung pakikipag-usap with sports psychologist, very important yan for our national athletes. Ganun din naman, syempre, mahalaga din na tingnan natin and look on the brighter or the bigger picture in this Asian Games. Medyo hihiram tayo dun sa Secretary General ng ating National Squash Association, Philippine Squash Academy. Sir Robert Bachman, marami siyang posts regarding this Asian Games. Medyo may analysis siya as one of, on the older side, na masasabi na veteran na on the sports scene pagdating sa sports leadership. Ano yan, hindi natin mabibreak yung gold seeding kung basta lang tayo magpapadala ng bigger delegation. Totoo naman yun at I agree. Mas importante syempre na yung quality ng mga atleta na ating isi-send better. And at the same time ay yung focus ng mga atleta going into the games is also on their tournaments per se. Hindi kung ano-ano yung iniisip nila. Mas malaking tulong siguro na syempre mas marami rin yung susuporta sa kanila dahil napakabigat ng buhay atleta, napakahirap na magpatuloy sa mga competitions. And kung kalaban mo pa rin yung mga mismong tao na sana sumusuporta at gumagabay at tumutulong sa'yo, eh mahirap naman sigurong mag-succeed pag ganun yung nangyayari. Yan lang. At pardon sa mga ating mga athletes na may laban ngayong araw. Good luck. At all the best sa inyong mga campaigns sa Gilas Pilipinas Women, ha? Yung youth women natin na ang ganda ng pinakita kontra New Zealand 69-64. Good luck po sa inyong magiging laban mamaya kontra sa China in a knockout match for a semifinal spot. Ganda sa ating Philippine lacrosse team, good luck. I believe ongoing din yung kanilang mga competitions, particularly dyan sa 2026 Asia Pacific Sixes Lacrosse event na ginaganap sa Australia. Medyo maganda yung pinakita ng ating Filipino team. Yung ating men's team nag 1-1. So, awaiting pa sila dun sa results ng iba pang mga matches. 55 minutes mo makalipas ang alas 4 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok for our episode for today. Maraming salamat din syempre sa mga nakasama natin sa Master Control. Ninyan Sir Winson, Sir Rodson, Sir Edmond, si Mika, and ang ating malolos transmitter. Muli ito po si Jess Lide. Magandang hapon, Pilipinas.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong pagamon. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, Adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture. The sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
14: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na beneficiaryo ng DSWD Social Pension.
25: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
25: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
15: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagalit sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
15: We say no.
19: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
15: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
15: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: Flight PR1043, now boarding.
28: Hey, that's us!
29: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
30: Dreaming of love while cruising at high altitude.
31: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
30: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
29: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
31: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
30: Leave all your worries as we soar over the clouds.
29: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
30: They'll be shooting stars through time and space.
26: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Headlines ngayon.
32: Philippine Standard Time, it's 5:06 in the afternoon. The Senate is committed to pass the 2027 National Budget Bill before the end of the year, despite the ongoing impeachment trial of Vice President Sara Duterte, according to Senate President Sherwin Gatchalian. Gatchalian said he and Senator J.V. Ejercito have been discussing the scheduling concerns almost every day. He also cited the Philippines hosting of the Association of Southeast Asian Nations Summit and related summits from November 16 to 18. Another Philippine Eagle was reported dead in Arakan, Cotabato, possibly due to electrocution. The Department of Environment and Natural Resources, Soksarjen, said the remains of the critically endangered bird were found on October 4 in Barangay Libertad. Authorities found electrical burn marks on its left wing and on its right talon. The eagle's carcass was directly turned over to the Philippine Eagle Foundation for necropsy to establish the exact cause of death. Last October 1, DENR Northern Mindanao reported that a Philippine eagle was found dead near an electrical post in Salay, Misamis Oriental. Meanwhile, in news overseas, Russian authorities quarantined dozens of people after a laboratory worker at a plague research institute in Siberia died in undisclosed circumstances. The death has sparked public health fears, but authorities said the situation was under control. Plague is endemic to Siberia, the location of the first known prehistoric human outbreak. The woman was identified as Daria Shipilova, an employee at the Irkutsk Anti-Plague Research Institute. That is our top of the hour news. It's now 5:07 in the afternoon.
0: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
10: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
21: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
22: Worry no more!
21: Worry no more!
22: Recap tayo
21: dito sa post-game.
22: Walang mintis!
21: Walang mintis! At may kasama pang update. Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
22: 918 AM.
23: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

12 minutes after 5 p.m. ngayon pong araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Postgame dito po sa Sports Radio 918. Magandang hapon, Pilipinas. John Mogol po ang inyong kasama ngayong hapon na to as we recap yung mga exciting na laban, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Oh, ba't hindi gumagana itong kabilang walang nangyayari? Ha? May sira na naman. Lagi na lang. Kapon lang gumagana ito. Ngayon, hindi na gumagana. Awit! Okay. Una nating pagkwentuhan, itong UFC 332. Nangyari ito nitong nagdaang Sunday sa Delta Center in Salt Lake City sa Utah, yung bahay ng Utah Jazz. Nagkaroon ng major change ano sa main event itong card na to. And that happened early September, early

lang natin pag-usapan yun, ano? Ngayon, dahil binitawan ni Shevchenko yung world title, syempre, wala nang world title fight. Ang ginawa, si Natalia Silva, ang kalaban niya ngayon, for the vacant world title in the new main event, ay yung number 6 contender na si Wang Kong. Now, etong si Wang Kong, originally, hindi po kasama dito sa card na to. Kumbaga talagang isiningit siya. Ano? She wasn't preparing for any fight in this card. Kinuha siya to replace Shevchenko and became the new main event. And that led to people saying na ito yung pinakamahinang UFC card this year. Especially when you're talking about star power. Kasi nga, isang world title fight na nga lang yung nakaschedule talaga originally. Tapos pinalitan pa kasi yung defending champion na si Valentina Shevchenko ay na-injure habang nagte-training. But as it turned out, you know, after nung event last Sunday, I don't think naging kasing pangit or kasing sama siya like many people expected. And malaking dahilan yan, and in fact, the only reason is because yung mga dahil dun sa mga supporting bouts. In fact, naging historic pa nga etong UFC 332 na to. Anong nangyayari dito? Out of the 14, 14 na total fights, 11 nauwi via finish, via TKO, 11 out of 14 fights. And out of those 11, the record, first round finishes. Pero lahat yan dun sa supporting bout nangyari, ah. Yung dalawang knockout wins na lumagpas ng isang round, yung third round TKO victory ni Eric Nolan laban kay Court McGee, and then yung round 2 na panalo ni Alexander Hernandez laban de kay Rafael Dos Anjos. Meron pa ngang parang may Pilipino pa ngang lumaban dito, eh, kasi yung isang fighter, ang pangalan niya Damian Pinas. Uy, Philippines, di ba? Now, ilan sa mga impressive na knockout wins dito at hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin. Unahin natin itong panalo ni Imanol Rodriguez against Alden Correa. Unang professional fight para dito kay Imanol Rodriguez. Si Imanol Rodriguez, ang backer nito, si former UFC champion Daniel Cormier. Si Cormier ang pinakang bumuo nung team niya, and ito ang kanyang unang professional MMA fight. And naging maganda kagad yung resulta. Isang body kick ang tumapo sa laban bago pa itinigil ng referee. Ayan yung body kick, oh, yung dulong dalire ng paa ni Imanol Rodriguez. Talagang bumaon dun sa gitnang-gitna ng sikmura nitong si Correa. At yung mukha ni Correa hindi maipinta dahil sa sakit. As he fell to the ground, nakatatlong suntok pa nga si Rodriguez, eh, before tinigil ng referee. Pero yung stoppage na yun, that should have happened right after nung body kick na yun. Kasi ang sama na talaga ng lagay nitong si Alden Correa. Isa pang impressive na panalo, yung TKO victory ni Roman Kopilov against Ateba Gauthier. Nakakadalawang sunod na panalo na itong si Kopilov. Samantala itong si Gauthier, naputol yung kanyang 5-match win streak. Isang left-right combination ang pinakawala ni Kopilov. At yun, doon nasaktan itong si Gauthier na hilo-hilo to. Parang lasing na bumagsak sa ground. And Kopilov followed up with hammer fists. And after na itigil ng referee yung laban, sinubukan itong si Gauthier na tumayo agad pero nahirapan, eh. Alam mo yung parang hindi niya alam kung ano nangyari dun sa laban niya. Ganun yung naging eksena as Gauthier tried to get up after nung knockout na panalo nitong si Roman Kopilov. Si Esteban Ribovic naman, pinataob si King Green by first round TKO din ito para sa kanyang ikalawang sunod na panalo. And yung last two fights niya, pareho ngayong taon na to, buwan lang yung pagitan because last August lang yung kanyang last fight, which was also a technical knockout win. Ilang beses niya pinabagsak ni Ribovic itong si King Green, I think tatlong beses yun. The first two times, dahil sa kanyang left hook. Now the last one, tingin ko right hook yung tumama, eh. Although bumato pa kasi siya, sinundan pa niya ng left hook.
And after bumagsak

0: Green for the last time, which turned out to be the last time, naging immediate yung stoppage ni Herb Dean. Ngayon, si ref, si Herb Dean, kinikriticize siya ngayon. Ang sinasabi, masyado raw early yung kanyang stoppage. And in fact, nung sa laban, nagpo-protesta yung Green. After niya bumagsak, tinigil yung laban, siguro natauhan ka agad siya, nagpo-protesta niya, nagpo-protesta siya, bakit itinigil agad ni Herb Dean? But again, ilang beses na siyang bumagsak in the fight. Sabi naman ni UFC President Dana White, I've seen worse. Meron pa mga mas malalang stoppages kaysa dun sa nangyari kay King Green sa panalo ng Esteban Ribovics. Ang problema lang, hindi napicturan. Ganda sana ng panalo, wala ng picture. Ito yung co-main event, si Peyton Talbot. Tinalo ang dating UFC World Champion na si Davison Figueiredo. First round TKO para sa kanyang ikatlong sunod na panalo and his second straight victory against a former UFC champion. Isang right straight ang pinatama ni Talbot para makuha yung first knockdown, pero nakatayo pa yung Figueiredo noon eh. Actually, nakipagpalitan pa nga yung Figueiredo. But maya-maya, tinamaan siya ng tuhod ni Talbot, tapos isang right hook. Kaya napaluhod sa may fence etong si Figueiredo. And Talbot followed up with more right hands hanggang umawat si Mr. Referee. Hindi rin napicturan to, sayang. Sayang tong panalo na to, hindi napicturan. Pero may video. Sa main event, si Natalia Silva, after 5 rounds, ang tinanghal na bagong UFC Women's Flyweight World Champion matapos niyang talunin si Wang Kong by unanimous decision. 9-0 si Silva in the UFC, 21-5 overall. Ngayon, after round 3, sa totoo lang, tinigil ko na ho yung panonood. Sabi ko, nakita ko na kung anong gusto ko makita. Alam ko na, mananalo yung Silva, pero hindi ito magtatapos via finish, submission or knockout, wala mangyayari. Because kung ano mang game plan yung binuo ni Wang Kong, walang, hindi umubre. Nung bandang dulo na lang talaga, pero by that time, ang laki na nung agwat sa scorecards. And most likely reason is that wala naman talaga siyang full training camp dito bilang last month din lang siya inilagay bilang replacement ni Valentina Shevchenko. But credit to Natalia Silva because hindi naman siya nahiyang umatake, di ba? Hindi naman, you know, she dominated the exchanges, lalong-lalo na yung mga sa unang bahagi ng laban. Nakailang head kick din siyang napatama dito kay Wang Kong. But kung ang pag-uusapan is how a main event should be, main event ito ng isang pay-per-view card, wala, talagang kapus na kapos. So, maraming nagreklamo rito eh. Dito sa main event ito between Natalia Silva and Wang Kong. Yan ang gagawin mo, yan yung available fight. So, Silva is now the new UFC Women's Flyweight World Champion after UFC 332. Feeling ko nararamdaman na rin ng UFC na baka hindi maganda itatakbo nitong card na to, or at least in the main event, because ngayong buwan ng October na to, meron pang pangalawang pay-per-view event ang UFC, and that is UFC 333 sa Abu Dhabi yata to gagawin eh. Basta sa somewhere in the Middle East. And ibang usapan na to because two world title fights ang nandito. The co-main event, Piotr Jan laban kay Merab Dualishvili, rematch ito ng kanilang UFC bantamweight world title fight nitong nagdaan na nakuha ni Piotr Jan yung panalo. And then Alexander Volkanovski will defend his UFC featherweight world title laban kay top contender na si Movsar Evloev. Finally, Evloev will get his shot at UFC Gold. So UFC 333, October 24, araw po ng Sabado yan. Dito sa Pilipinas, same day kasi Middle East lang. Unlike kung sa US yan, Linggo na natin mapapanood dito. Pero dahil, syempre, papalabas yan Saturday gabi sa US, so umaga gaganapin pa rin. At least dito sa Asian continent. 5:23 Philippine Standard Time. Ito po ang postgame dito sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa postgame. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Silipin naman natin, balikan natin itong nangyari sa dalawang championship matches in Tokyo and in Beijing. Sa Tokyo muna tayo, si Carlos Alcaraz pa rin ang hari ng Japan Open. Matapos yung talunin si Jiří Lehecka, 7-6 and 6-4. Siya po ang unang male player to go back-to-back sa Tokyo since ginawa niya ni Pete Sampras back in 1993 and 1994. Ito rin ang kanyang unang ATP title since nanalo siya sa Doha noon pang February. Remember na natalo siya sa nagka-injury to, and nung bumalik siya sa US Open, I think he lost in the quarterfinals. And sa ATP 500 level, ang record niya ngayon is 21-0 since natalo siya kay Holger Rune noong 2025 sa Barcelona. Sa first set tie break, bumawi itong si Alcaraz from 2-4. Nakuha niya yung nakakuha siya ng limang sunod-sunod na puntos. Pagkatapos sa second set naman, nakuha niya yung only break of the set. He won 85% or 33 of 39 points behind his first serve. Sa Beijing naman, si Novak Djokovic ang champion sa men's singles. 7-6-0-1 yung resulta o yung running score nung nag-retire etong si Alex de Minaur sa kanilang naging laban. So Djokovic won the first set 7-6, tapos abante si de Minaur sa second set 1-0. But then, meron kasi siyang iniindang dun sa kanyang groin area. So nakuha ni Djokovic yung kanyang ikapitong China Open trophy and his 102nd tour level title. After set number 1, pareho sila actually nagpatawag ng physio. Si de Minaur ang pinatingnan nga niya yung kanyang groin area, and then although bumalik siya from the dugout to start the second set, pero after niyang makuha yung first game, umayaw na siya dahil siguro hindi niya kaya yung sakit, yung struggle niya with kung ano man yung nararamdaman niya. So Djokovic is the champion for the 7th time sa China Open. Sa women's singles, dito pa rin sa China Open. So kahapon, meron ng dalawang umabante sa quarterfinals si Andreeva tsaka si Alexandrova. Sumunod sa kanila, si number 7, Carolina Mukova, na tinalo si number 12, Naomi Osaka, 7-5-1-6-7-6. Ganun din itong si Nicola Bartunkova, tinalo niya si Sinia Kraus, 6-love-4-6-6-3. Ngayong araw, nasa quarterfinals na rin, si number 13, Elise Mertens, upset victory laban kay number 3, Coco Gauff, 6-3-6-3. Samantala, si Iga Swiatek, seeded 8th, defeated number 10, Iva Jovic, 6-1 and 6-3. Meron pang dalawang quarterfinals dito. Mamaya, alas 7, si Alina Charayeva laban kay Qin Wenzheng. And then, si Anne Lee kalaban si number 6, Elina Svitolina, pasado alas 8 ng gabi. Lipat tayo sa Major League Baseball tropa. National League Division Series, game number 3. Kinuha ng San Diego Padres yung 4-3 victory laban sa Milwaukee Brewers. They were facing elimination kasi 2-0 abante rito ng Milwaukee. Pero at least meron pang game 4 etong kanilang NLDS. So 1-2 ngayon. Si Jake Cronenworth with a solo home run plus an RBI para dalhin sa panalo itong San Diego. Lumamang na yung San Diego ng 2-0 after nung RBIs ni Fernando Tatis Jr. tsaka ni Manny Machado in the third inning, pero tumabla etong Milwaukee solo home run ni William Contreras, and then a sacrifice fly nitong si Jackson Churio. But in the fifth, Cronenworth pinalipad yung bola to deep right field, and then Sander Bogaerts nakascore galing sa throwing error ng Milwaukee. Naging 4-2 yan, San Diego. Christian Yelich made it a one-point game sa 7th inning, but in the 9th, nakakuha ng double play itong San Diego Padres para tapusin ang laban. Ito namang Los Angeles Dodgers, isang panalo na lang, aabante na sila sa National League Championship Series. 3-1 na panalo laban sa Atlanta Braves in game number 3, so 2-1 series lead. Kike Hernandez and Freddie Freeman, tig-isa silang home run. And then the last year's World Series MVP na si Yoshinobu Yamamoto, pinakikita na niya yung kanyang playoff mode. 10 strikeouts in 7 innings para kay Yamamoto. Fourth inning, 2-run home run para kay Kike Hernandez. Same inning, meron namang solo hit etong si Freddie Freeman, 3-0 LA. Now, in the bottom of the 7th, nakuha ni Yamamoto yung kanyang he matched his career high 10th strikeout. Ayan, para tapusin yung 7th inning with the Dodgers up 3-1. Yun nga lang, medyo may konting malas dito tong Dodgers, because in the 8th inning, yung kanilang second baseman na si Miguel Rojas, mukhang, I don't know kung may naipit, merong napilipit, pagpalo niya, no? And he exited the game in the 8th inning. So, a game 4 na kagad bukas nitong LA Atlanta. Ganun din nung San Diego tsaka Milwaukee, bukas game 4 na kagad. Game 4 din bukas nung ALDS sa pagitan ng Tampa Bay Rays at ng New York Yankees. Isang panalo na lang yung Tampa Bay, and sila na yung maglalaro in the ALCS. Alas 5:30 po ang ating oras. Magpapatuloy tayo dito sa postgame after this break.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin?
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
8: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
9: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
10: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
9: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City.
5: Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
11: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
9: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
12: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
9: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
13: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
14: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
13: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
14: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
13: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
1: Halakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:36 po Philippine Standard Time. We continue dito sa Post Game. Nagpapatuloy din ang UAAP Season 89 College Basketball. Sa Women's Division, kanina panalo po ang Adamson laban sa UP, 67-60 ang final score dyan. Samantala, ang Ateneo, binawian itong De La Salle, 79-66. At sa Men's Division, first game, tinalo po ng NU, itong Adamson, 85-66. And sunod na, sunod schedule ng Men's Basketball ngayong araw, the arch rivals Ateneo, kalaban ang De La Salle. Samantala, huling araw ngayon ng first round ng UAAP football competition. Women's division ito. Yung first game may resulta na eh. Panalo ang UP over UST 1-0. At meron pang dalawang laro sa schedule. Ateneo kalaban po ang NU and then La Salle versus FEU. At nagbabalik na rin ang PBA Governor's Cup ngayong araw, ang ongoing game sa pagitan ng NLEX at saka ng Macau. Tambakan na kagad ito, NLEX up by 15 sa pagtatapos pa lang yan ng first quarter, 38-23. So far so good yung kapalit ni Daquan Jones sa si Deontay Burton with 16 points already plus 6 rebounds. Mantala si Kobe Lama nangunguna sa Macau with 9 points and 3 assists. Next game nito, Terra Firma and TNT. Ayan, sino kaya mananalo dyan sa tingin mo? Kung makatanong, parang hindi mo pa alam kung sinong mananalo eh. No? Ayan, mga 7:30 usually yan, di ba? O, Terra Firma kalaban ng TNT in the next game. During the coverage ng Sports Radio 918 sa naganap na 20th Asian Games, syempre ang palaging siguro 99.9%, 'di ba, ang mga na-interview diyan, yung mga atleta, ano, paano nila nakuha yung medalya on their points of view. Ngayon, try natin dun sa non-athlete. Alamin natin, meron bang mga eksena, meron bang mga nangyaring bagay behind the scenes na nakatulong dun sa naging panalo ng mga atleta ng Team Pilipinas. We share natin yung naging panayam ng Sports Radio 918 dun sa physical therapist ng atin pong Philippine team sa 20th Asian Games na si Miss Bethel Solano.
15: Welcome once again, PT Bethel. Suki na kami namin dito sa Sports and Science. Yan. Congratulations.
16: Thank you po.
15: Very successful, no? Yung sabi nga ni Jess, meron kang golden touch, PT Bethel. Dahil talagang blessed na blessed, no, yung team mo. Unang-una reaction mo sa experience mo this time sa Asian Games, galing ka rin ng Paris Olympics. So, can you share with us your experiences there in Japan?
16: I think na-mention na ni Kaloy of how different of a challenge this was compared to the Olympics. Maraming obstacles that we faced as a team. And I think then aware naman ang mga tao medyo sa social media din kung paano nag-struggle sa accommodation, transportation, everything. Mm-mm. So yun, although parang some could say that medyo maliit na bagay yon, pero in competition parang sana yung mga ganun ngang kaliliit na bagay sana hindi mo na nga pinoproblema. Pero mga ganun po. So ayun, yun yung ano siya, challenging talaga yung term or yung the right word to describe the Asian Games, this year's Asian Games, yun po.
15: Parang unthinkable na mangyari sa Japan yun, ano? Parang tingin ko pag Japan, ano eh. Okay.
17: Well prepared,
15: mukhang hindi yata, no? Yes.
17: PT Bethel, nakita natin on this, again, no, successful for Carlos Yulo. Nandun ka on the sides. Just want to get back. Actually, tanong din to ni Miss Cecil eh. Paano yung ginawa mo regarding dun sa naging accident niya on the vault sa doon vault, sa kanyang initial attempt?
16: I think since the start of the year, yung vault has been not so good nung simula pa lang ng taon na to kasi marami na siyang sinalihan na competitions. If mapansin niyo po, na nung last Asian Championships, ang gold na ako namin ay floor.
15: Yes.
16: Kasi parang same, hindi siya masyadong maingay kasi nga yearly naman yung Asian Championships eh, di ba? Pero same thing happened then that competition. So this year, di pa talaga nalaland ni Kaloy yung vault na yon, yung first vault niya. Mm-hmm. Kaya parang nung nangyari yon, hindi naman na siya something na hindi nangyari. Siguro ngayon lang kasi alam na ng lahat, nakita ng lahat na naka-broadcast siya locally dito sa atin kaya parang nakita niya. Nakita natin lahat, no. Pero nangyari na siya the past competitions niya ngayong taon na to. So ayun, pero ang thankful naman kami kasi kahit nangyayari sa kanya yung fall, walang masamang nangyayari sa kanya na injury. Yun, so nalaglag lang siya. Hindi lang successful yung execution, pero wala namang masamang nangyari sa kanya.
15: No injury.
16: Sa fall na yun. Wala naman po. Opo.
15: So following that, sabihin na nating how do you call it? Semplang ba o bumagsak si
16: fall? Yes, yung fall
15: si,
16: niya po.
15: Si Carlos. May mga adjustments ka ba, PT Bethel, na ginawa or anything to say bago ang finals?
16: As a team po, syempre after ng mga ganong pangyayari. Even successful or unsuccessful, we always talk about it. Discuss namin what went right and what went wrong, kung bakit ganon. So, nagtutulungan naman kami as a team, no, para makita namin kung saan ba siya dapat nag-adjust, sa takbo ba, sa ano ba, sa take-off ba, sa kamay ba, sa ere ba. So, lahat yun tinignan namin para makita talaga namin kung paano niya matatayo yung skill na yon na vault niya. So, ayun, thank God din na nakita namin kung saan siya mag-a-adjust. Yun. So, kaya natayo niya na rin. Yun, finally.
15: Parang,
16: when it mattered.
15: Parang Jess at Pity Betel, ang hirap nun, ano, may nangyari sa yung ganon. Nakita natin yung pagiging experienced athlete no, ni Carlos na kinalimutan correct niya na yun, and this is another achievement or another day at naka-recover siya. Nakita mo yun? Did you see that? Na talagang this time ma-execute niya and eventually naging gold medalist pa siya in the event, sa vault.
16: To be honest, going into the finals, we were just, ano ba, grateful lang na nandun kami. Kasi nga po, after the qualification of the first group, yung first group, pang-anim na siya eh, di ba?
18: Yes.
16: Tapos, may second group pa. So, parang kami, ano na lang, hindi naman nag-expect ng worst, pero syempre, we're preparing for it also, na if hindi kami mag-qualify, okay. Okay lang. Kasi, ganun talaga, it happens eh. Nag-qualify nga po siya, di ba? So,
15: yes,
16: napasok pa rin siya sa finals. So, going into the finals, talagang gusto lang namin mabigay yung
15: best.
16: Maitayo niya lang, kahit hindi perfect, no? Maitayo niya lang and ma-overcome namin yung, ano na yun, yung, ano ba yun? Yung may fear ba? Or
15: yung blunder.
16: Yung, sige, sabihin natin fear of not being able to execute again. Kasi sa practice naman, before going to Nagoya, nung nagte-training camp kami, natayo niya na yun eh. Natayo niya yun during our evaluation. So, sabi nga namin, hindi yun imposible. Ang kailangan na lang mangyari is
15: yes,
16: magawa siya sa game.
15: Galing, no? Mentally, makikita mo.
16: So, malaking mental, ano talaga, strength yung kinailangan yun.
15: Yes, yes.
17: Yes, Pity Betel, during this, syempre, nakasama ka talaga ng buong gymnastics team din natin with Eldru Yulo and the rest of men's and women's team. Sa kanila ba, kamusta naman yung naging experience helping them, assisting them in this competition?
15: Yes. Miss Betel.
16: Okay, so mainly po kasi sa men's lang talaga ako. Naka-full din kami na, no, as a team sa finals. So, very grateful kami din na nakapasok kami. And having Carlos in the team talaga is a great, great advantage. So, yung presence pa lang niya talagang uplifting na sa
15: team,
16: sa each member of the team. No? So, kaya kahit na alam natin na hindi wala pa tayo dun sa, let's say, top 3, medyo malayo pa ng konti. Pero at least, we can see where we are at now. Kasi hindi lang naman ito yung competition na tinitignan natin eh. Syempre, may next year pa, may SEA Games, diba? And ultimately naman, ang goal is to be able to compete as a team in the Olympics. Hopefully, if God willing, makakompete as a team in the Olympics. So, kaya, great experience siya in terms of like, being able to execute as a team at this level. So, ano naman, healthy naman sila overall. Wala naman silang mga injuries or major injuries na kailangan bantayan. Kaya, ano lang talaga, being able to prevent that those injuries or kung mangyari siya, ma-manage namin siya agad. So, pero, ano, blessed nga na wala pong mga ganon.
15: Actually, laging binabanggit ni Carlos yan eh, no? Sa mga interviews, laging sinasabi, I thank God dahil lahat kami safe, walang injury. Talagang lagi niyang nababanggit na talagang factor, no, yung pagiging ano,
16: kasi po injury. Ano eh, in general, let's say sa ibang teams po na malalakas ngayon, marami po talagang may injuries. Kahit po yung mga champions, yung mga Olympic champions who are experiencing now na mga injuries. Kaya hindi po sila 100% actually yung nag-perform sila doon. Mm-hmm. So, kaya very, very great blessing talaga yon na wala po talaga silang major injuries at that time. Yes.
15: And ang ganda rin itanong, no, para malaman ng mga listeners natin and viewers, PT Bethel, immediately following the performances ng ating mga gymnast, ano ba yung ginagawa ng team? No, ano yung ginagawa ninyo? Pahinga ba? And then may mga ginagawa ka bang conditioning ano nila para lang malaman natin na andyan pa rin sila kasi tuloy-tuloy lang yung performance nila, ilang araw yun eh.
16: Opo. So right after po ba nung mismong competition day?
15: Mm-hmm.
16: Opo. Ang pinaka-importante talaga recovery, no? So sabi like ko nga pong line is rest is part of preparation. So even when you're not actually doing anything strenuous or intense, it doesn't mean naman na you're not preparing your body for it. Resetting and recovering your body is actually part of preparing it to be able to execute pa rin or perform at the highest level possible at that time. Lalo na yung ganun, araw-araw.
15: Yes.
16: So, yung work kasi dapat nagawa na yun prior to that eh. So, yung hard work, tapos na yun, tapos na tayo doon. So, ang priority kapag nasa competition ka na is mag-recover ka. So, ang pinaka-importante, syempre, pagkatapos ng competition is refueling your body, anong kakainin mo, tapos, anong oras ka matutulog. So, yun yung mga pinaka-importante na recovery steps eh, para ma-prepare yung body for to be able to perform the following day. Eh. So, other than, syempre, yung mga stretching and yoga, yan, pinag-yoga and meditation. So, sila in the morning of the game, ganyan. Hindi na ako masyadong, wala na kami masyadong ginagawang conditioning pa kasi tapos na yun eh. Tapos na kami sa face.
15: So, more on mental.
16: So, importante. Opo. At saka rest talaga. Adequate sleep and adequate din yung nutrition yung kinakain nila. Ganun po.
15: Yes.
17: PT Bethel, as someone na familiar with Carlos, gano'n ka different? Handling, andyan na din si Eldrew. As we know, medyo magkaiba sila ng body type and at the same time, mas bata, syempre, si Eldrew. Gano'n ka different yung dalawang great gymnast natin?
16: Sobrang magkaiba. Magkamukha lang sila, pero sobrang magkaiba in terms of ano ba, skill level and also mental, pinaka-importante. And kasi Carlos now knows his body really well. Eh. And he knows what works and doesn't work for him. Diba? In terms of like, let's say, ano ba yung dapat niyang kinakain? Alam niya na, aware na siya na dapat after game, ito yung dapat kinakain niya. Itong amount ng, itong type of food, itong amount of food yung kinakain niya. Itong oras dapat siya natutulog, itong oras dapat siya dapat magigising. Si Eldrew, nasa process pa lang siya of discovering his abilities, or physical ability, mental ability. So yun, si Eldrew lang needs more supervision in terms of kailangan i-remind ba siya palagi, itong kakainin mo, ganitong oras ka matutulog, ganitong oras ka gigising, ito yung gagawin mo pagkagising mo, ganyan. So medyo mas high pa yung supervision kay Carlos. Medyo ano siya, mas independent na siya in terms of that. And mas ano siya, mas descriptive siya in terms of what he needs. Ma'am, ito yung kailangan ko, anong kailangan ko gawin. Si Eldrew parang iniisip niya pa, kailangan ko ba to? Tama ba to sa akin? So yun, yun yung big difference talaga nila. Pero maganda naman kay Eldrew, talagang you can see that he really wants to inspired talaga siya by his brother. Like gusto niya na ano din, maging kasing galing niya. So, he's willing to do whatever it takes naman to be at his brother's level. So, yun.
15: So, teachable naman si Eldrew, di ba?
16: Yes. Oo.
15: So, how was he? Nung magkasabay sila lumaban ang kuya niya, di ba, nag-gold dun si Carlos. And then, meron siyang event na kung saan dun siya nanalo ng bronze medal as a debuting athlete. kumusta siya from that event to this event, PT Battle?
16: Ano po, si Eldru, kasi if you see the lineup ng finals niya, out of everybody, he was the youngest, syempre. Mm. So, age, younger age, meaning sometimes less experienced, no?
15: Yes.
16: Than everybody else. And he was up against Olympic champions. And it wasn't an easy task. Hindi nga po siya talaga, parang di siya nakita as sa medalist eh.
15: Mm-hmm.
16: Sa totoo lang.
15: Yes,
16: kasi
15: yes.
16: Talagang pag tinignan mo yung lineup, ang lakas talaga. So what I just tried to remind him na you've got nothing to lose. Just do your best, you know, give your best performance because you'll never know naman, di ba? Kahit walang bola dito, bilog ang bola. Di mo alam kung ano mangyayari, di ba?
15: Yes.
16: So wag ka lang ma-intimidate na sa nakikita mo, di ba, na parang minsan maliliit ka eh sa mga kakalaban mo eh. Pero just lakihan mo lang yung galaw mo, just do your best kasi alam naman natin na pinagpaguran mo rin to. So ayun nga, true enough, yung hindi natin alam na hindi namin naman nakita na malalaglag pala isa-isa yung mga tao doon, di ba? So ang nangyari, di ba, na perfect, gumanda lang yung execution niya doon sa kanyang performance, kahit na medyo mababa yung difficulty pa, no, pero dahil polished, and then na-stick pa niya yung landing niya. So, kaya na-land siya sa third spot. So, yun, kaya talagang nakakaiyak yun.
15: Yes.
16: Talaga. Hindi lang na ako nakaiyak kasi tapos na ako umiyak kay Carlos dun. Pero, I was so happy for him.
15: Yes.
16: And, ano talaga, sobrang great blessing talaga nung ano na yun, nung panalo na yun. Ayun po.
15: And I guess, Jess, at saka PT Battle, napakalaking bagay yung experience na yung kay Eldru to be there, no? Although on paper, talagang talo siya. Pero nothing is impossible. Sabi nga, everything is possible pagdating sa ganyan. Kaya malaking, I think yung level of confidence niya medyo aangat yan. What do you think, diba? I mean, tsaka yung experience niya ron, baka magmamature yan in all forms.
16: Yes, yun nga po. You'll never know until you're able to execute sa ganong type of pressure. Eh. So yung pressure na yun, good pressure yun for him para malaman niya na kaya ko pala mag-perform sa ganitong kataas na pressure. So sa susunod, parang medyo may konting ano na rin siya, di ba? Confidence na rin siya on performing then. Ito na nga po, yung susunod naming competition is, alis na nga po kami bukas, sabota kami na France. Netherlands po kasi World Championships po. So, parehas po silang lalaban sa all-around competition. This time walang team kasi hindi po kami nag-qualify. Pero silang dalawa po sa all-around, nag-qualify po sila to compete sa World Championships po. Yeah.
15: From Japan to the Netherlands. No? So, pag ganun, medyo hindi ganun kahaba yung panahon eh, di ba? From Japan, tapos to the World Championship. How do you go about it? I mean, to prepare them mentally and physically. Hindi naman mentally, physically.
16: Before naman going into Asian Games, kahit yun yung competition na present sa amin, na near. Pero while in training naman, pinagpaplanuhan na yun. Eh, na, like, ano ba, mag-up ba tayo ng skill after this? May mga pinapractice na sila na bagong skill. Kahit na hindi nila ipaperform sa Asian Games. Pero looking ahead sa World Championships. So, kahit na ganito kaikli, kaya importante po pagka nagte-training talaga, hindi pwede na short-sighted ka lang. Kailangan
15: long term.
16: You look ahead.
15: Yes.
16: So, you don't only prepare for kung ano yung malapit, pero sa susunod pa. So, kaya naman, kahit na ganito ka lapit, sanay naman sila, ma'am, na ganyan po kasi may mga competitions talaga sila, especially at the beginning of the year na ganun kalapit, mga week lang yung isang week lang yung pagitan tapos lalaban ulit. Ayun po.
0: Yan po ang kwento ni Miss Bethel Solano, yung physical therapist ng Team Philippines sa 20th Asian Games. Must have been one cool story to tell. ba? Isikaw yung isa sa mga dahilan kung bakit nasa magandang kondisyon yung ating mga atleta. 5:58 po ang ating oras. Silipin natin itong laban ng NLEX at saka ng Macau. Lumobo na po ito to 29-point lead para sa Road Warriors. Hindi pa tapos yung first half. Okay, may 70 points na kagad itong NLEX. Mahigit isang minuto pa ang natitira sa second quarter na itong kanilang Governor's Cup game. At syempre, susunod dito yung Terra Firma at saka NLEX. I think ongoing na siguro yung, ano, yung Ateneo versus LaSalle in the UAAP Season 89 Men's Basketball. Ilang segundo na lang, 6 o'clock na po, and that's it for post-game ngayong Wednesday. Up next, Sports 918 with Ria Arevalo. Hanggang sa susunod, mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
2: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
22: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
21: Self-protection.
22: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
21: Seek early consultation.
22: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
21: Support fogging and spraying.
22: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
21: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
23: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time at 6:01 in the evening. DILG Secretary John Vic Remulla revealed that around 12,000 of the 70,000 calls received daily by the country's unified 911 system are prank calls. Remulla said the prank calls are among the problems affecting the efficiency of the emergency response system. He added that the unified 911 system is intended to provide a single emergency hotline for police, fire, medical, and other emergency services. The Department of Environment and Natural Resources, Davao Region, is investigating the alleged destruction of mangrove seedlings in Purok Tabok, Barangay Matina Playa in Davao City. Initial findings showed that 117 planted mangrove seedlings have been affected and appear to have been intentionally smashed and damaged. However, the circumstances surrounding the incident, including its cause and who may be responsible, remain subject to verification and further investigation. Data from the DENR showed that the Philippines has 311,400 hectares of mangrove cover, of which 109,325.27 hectares are within areas covered by the National Integrated Protected Areas System. In news overseas, around 10,000 Myanmar nationals have been sent back to their country since January as part of efforts to repatriate refugees who fled a civil war. Myanmar has been in turmoil since 2021 coup, triggered a nationwide civil war, forcing hundreds of thousands of people to cross its borders into neighboring countries. Malaysia has taken in around 193,000 refugees from Myanmar, according to UN data, that but has become a financial burden and a security risk. The country is not a party to the UN Refugee Convention and regards asylum seekers as illegal migrants. That is our top of the hour news. It's now 6:03 in the evening.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
4: Are inaw nandidong kwarano ni Anarampay na.
3: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
20: This is a public service announcement.
23: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
20: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service,
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Mas pinalakas, pinalawak.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo
29: Publiko. Radyo Pilipinas
30: and Capital 104.3 Colab.
31: Colab.
32: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
33: World Service.
34: Ang taginting ng FM
35: at lakas ng AM
36: sa iisang himpila.
37: Pinagsanib na puwersa
38: para sa mas malawak,
39: mas maraming mararating,
40: at mas maraming maaabot ng impormasyon
41: at serbisyo publiko.
42: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
43: Radyo Pilipinas.
44: News nationwide.
45: Trending issues na pinag-uusapan.
46: World News in 5.
47: Ang inyong institusyon
48: sa Philippine Sports Broadcast.
49: Ipapahuli
50: sa mahahalagang kaganapan.
51: 66 Informasyon.
52: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
53: Radyo Publiko
54: 738.
55: Sports Radio 918.
56: Radyo Magazine 1278.
57: At Radyo Pilipinas World Service.
58: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
59: Mapapakinggan na
60: sa Capital 104.3 FM.
61: Capital 104.3.
62: Radyo Pilipinas World Service.
63: Sports Radio.
64: Radyo Magazine.
65: Serbisyo Publiko.
66: The AM and FM collab
67: sa Capital 104.3 FM.
0: FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
12: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
15: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
16: Kanilang strengths and assets.
15: Pag-uusapan yan.
16: Kasama si Ria Arevalo.
15: Let's go team!
16: Sports 918.
17: 12 minutes after 6 p.m. Magandang gabi Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po hanggang alas 8 ng gabi sa ating pagtatanghal ngayong araw po ng Miyerkules, October 7, 2026. Yan. Samahan niyo po ako hanggang 8 p.m. para sa ating pagtalakay ng mga pinakahuling developments sa larangan po ng palakasan. Nako, ito na, balik na ang mga ball games, no? Para sa PBA, of course, yung UAAP, nag-resume na po yan. Or actually, minor lang naman yung naging adjustment ng UAAP, no? During the Asian Games, kaya't na tutunghain pa rin natin yung ilan sa kanila nga po.

and Macau Giant Pandas at hawak ng Road Warriors ang Abante dito po sa kanilang labanan. Mukhang dinodominate ng NLEX yung kanila pong laban kontra Macau Giant Pandas. So far, 70-43. Yan po ang ating halftime score in favor of the Road Warriors. So gusto pampatibayin ng NLEX yung kanilang pagtangan sa top spot nito nga pong kanilang grupo. No, nasa Group A kasi itong NLEX Road Warriors at gusto nilang makuha yung solo lead sa kanilang pagtatangka nga po na makamit ang panalo kontra Macau Giant Panda. Sa ngayon kasi tabla ang NLEX at San Miguel Beer sa Group A top spot nitong PBA Governor's Cup. So again, 70-43 ang score natin in favor of NLEX. At naglaro na po yung bagong import ng NLEX, si Deontay Burton, kung saan nakaka 22 points na itong si Burton. Ang pumalit kay Dequan Jones. Then si Shawnee Winston with 16 points, Robert Bolick with 10. And sa Giant Pandas naman, na meron din silang bagong import, ang top performer nila so far na dito sa Giant Pandas ay itong si Oscar Lopez Jr. Yan po yung kanilang import bago ito, no, for the resumption of the campaign na Macau Giant Pandas. So mamaya po balikan natin ha, yung development dito sa PBA Governor's Cup. Kasi aside from the NLEX Macau game, yung second match natin, atin ring sisilipin, no, sa pagitan naman po ito ng Blackwater Bossing. Teka lang, hindi pala Blackwater. TNT, Tropang 5G. Yun, TNT and Terra Firma. Okay? So sa mga gusto pang humabol sa Ninoy Aquino Stadium, dun po ang labanan sa pagpapatuloy ng PBA Governor's Cup. So, bukod dyan, mamaya maghatid din tayo ng updates sa UAAP kasi nga, I think, about to start or baka nag-start na, no? Yung huling game natin for today sa men's basketball. Naku, arch rivals, Ateneo and LaSalle maghaharap po para sa araw na ito, no? Sa resumption naman ng aksyon ng UAAP Season 89 basketball competition. So, yan yung mga ball games na atin pong ihahatid sa inyo yung mga developments or updates sa pag-usad ng ating programa. And syempre pa, mga balita natin tonight, matapos po ang 20th edition ng Asian Games ay sa mga susunod na araw, nakaantabay naman tayo sa magiging kampanya ng Team Philippines para sa 5th Asian Para Games. So, dun din po sa Nagoya, Japan, gagawin ang competition starting October 18. So, October 18 to 24 po ito sa Nagoya, Japan. So, for Team Philippines, kaninang umaga nagkaroon po sila ng mass and konting ano lang, send-off. Para nga po sa kanilang pagsabak sa aksyon dito sa Asian Para Games. Actually, dun sa send-off for the Asian Games, kasama na yun eh, di ba? Dalawang send-off for Team Philippines nung September, kung maaalala ninyo, September 10 yata yun. Nung nagkaroon po ng malaking send-off para sa Team Pilipinas, para nga dito sa dalawang mga competitions na ating lalahukan, no, sa Aichi, Nagoya, Japan. So natapos na yung Asian Games kaya time to shine naman para sa ating mga para athletes. So more details about that mamaya. And syempre pa mga balita natin sa ating mga national athletes after the Asian Games, meron pa sila mga pagtutuunan ng pansin bago matapos ang taon. So especially for gymnastics, no, sina

0: Carlos, Yulo, and company. Sila po ay muling sasalang sa labanan. So, ito naman ay sa World Artistic Gymnastics Championship. So, mamaya pag-usapan natin yan. And kampanya ng Gilas Pilipinas Youth Women dito po sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup sa Division A. Nakasungkit na tayo ng panalo. At katulad ng ating binabanggit kahapon, kasi kahapon nakaantabay tayo sa magiging koponan na makakalaban ng Pilipinas sa next game nila, which is tomorrow, sa qualification to the semifinals. Yun nga, China nga ang ating makakaharap. So, yung ating in a way preview sa magiging labanan po sa pagitan ng Pilipinas at China for this FIBA Under 18 Women's Asia Cup. O, first time kasi ng Pilipinas na mapasama sa elite division nitong Under 18 Asia Cup. Kaya masaya tayo dahil they got that victory na actually nag-assure na sa atin ng spot for Division A sa susunod na tournament. So, hindi na natin kailangan pang sumalang dun sa parang knockout game para ma-maintain mo yung spot mo sa Division A. Kasi we placed third, no, sa ating grupo after the group matches na naganap nga po kahapon. So, more about that mamaya sa pagpapatuloy natin dito sa ating programa. And sa second hour po ng ating program, itutuloy natin ilan pa sa mga nakalap na panayam ng ating mga kasama sa naganap na Heroes Welcome for Team Philippines. So, bibigyan daan natin yung ilan pa mga panayam sa ating mga medalists na talaga namang hahakot ng mga incentives. No, kailan kaya nila matatanggap ang mga insentibong yan? Pero ang importante, na-compute na at alam na natin kung magkano makukuha ng bawat atleta. Kasi importante yun eh. So, para naman maging masaya ang Pasko ng ating mga atleta and at the same time kanilang mga coaches. So, abang-abang na lang din sila kung kailan nila ma-re-receive yan o matatanggap yan. But, yun nga po, no? Itong ating mga atleta ay nakapanayam ni na Miss Judith Caringala at ni Matthew Pacheco. So, para malaman din natin yung kanilang assessment sa naging performance nila sa Asian Games and ano pa mga aabangan natin sa kanila in the coming weeks or, di ba, in the near future. So, atin pong ibabahagi sa inyo yan mamaya dito sa Sports 918.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 22 minutes after 6 p.m., dumako na po tayo sa ating mga balita at katulad nga ng ating nabanggit kahapon with that breakthrough victory ng Gilas Pilipinas Youth Women. Tinalo po nila ang New Zealand, come from behind yun, 69-64 para kunin ang panalo. At ang third place sa Group A nitong FIBA Under 18 Women's Asia Cup 2026. So mahigpitang labanan yan sa pagitan ng Pilipinas at ng New Zealand. Nakaungos ang Pilipinas sa pangunan nitong si Rian Perez, no, yung kanyang clutch performance with 49.8 seconds remaining ay nagbigay nga po ng kalamangan kontra Junior Tall Ferns, no, nakuha natin 1-point lead, 65-64, and then yung stops nitong sina Rosano and Zayden Rosano and Grace Curley dun sa huling mga segundo ng laban ang nagselyo ng panalo para po sa ating koponan. First ever victory ng Gilas Youth Women sa Division A competition. Ito pong kanilang naging panalo kontra New Zealand. And with that, sila po ay nakakuha ng spot sa qualification to the semifinals na nakatakda bukas at alas 7 ng gabi yung kanilang magiging knockout match kontra China. Dahil ang China po ay natalo sa kanilang laban kahapon. So, nagharap kasi, I think, yung China and Japan, dun sa other group, no, dun sa labanan for the top spot sa Group B, nanalo po ang Japan 73-68. So, dahil doon ang Japan ang unbeaten, no, after the group stage, so they will get that automatic spot sa semifinals. Kaya nag-finish ng second sa kanilang grupo yung China, at China ang makakalaban ng Pilipinas sa qualification to the semifinals. Parang play-in, di ba? Parang play-in na match. So, tomorrow po yung play-in match na yan, or qualification to the semifinals. So, mabigat na hamon ito para sa ating team na ginagabayan po ni Coach Sandy Arespacochaga. Dahil, alam naman natin, basta China, talagang malakas yan. Kaya, dapat talagang paghandaan nila ng husto. Ngayong araw pong ito, merong break yung competition. So, may one-day break. At ito naman ay I'm sure gagamitin ng ating team para nga po makapag-prepare ng husto for our match tomorrow. So, according nga dito sa FIBA write-up, all eyes are on the Philippines, no? Dahil sila ang Division A newcomers. And they would want to, of course, our team would want to improve, no, yung ating showing, not just by winning one game, but also making it to the semifinals. No, hindi naman imposible, pero mabigat na hamon yan as the Philippines will take on China 7 p.m. sa Charisma Arena sa Seremban, Malaysia. So, ang mga fans nga raw at observers did not expect the Southeast Asian side to go this far. Let alone post a win, no? Coming into the bout or into the game after matagal ding nasa Division B tournament ang Pilipinas, but that all changed when they grabbed, no, that 69-64 win over New Zealand yesterday. So, now they actually have a shot at going deeper into the tournament. So, they would want to get that semifinal ticket. And if ever, who knows, no? Eh, hindi naman, kumbaga, masamang mangarap. Eh, kung makatungtong tayo sa semis, eh, meron din tayong chance to get that title. No, but aminado syempre ang ating koponan being the debutants dito sa tournament. So napaka laking hamon yan para sa ating team. Ang top 4 finishers, or meaning semifinalists nitong ongoing tournament, ay magiging representative po ng Asia sa continental competition na gagawin sa Chengdu, China. Okay, yung FIBA Under 9, bakit continental? dapat ano, world na kasi to eh, World Cup, no? FIBA Under 19 Women's Basketball World Cup 2027. So, meaning yung mga semifinalists po, so in this case, pasok na sa semis yung Japan, and then pasok na rin sa semis ang Australia. So, sila po ay mabante na sa semis. And that will mean may ticket na sila patungong Under-19 Women's Basketball World Cup 2027. So, ngayon, dalawang teams na lang ang hinihintay. At yung mga mananalo nga po bukas para dito sa qualification to the semifinals ang bubuo dun sa top 4 na yan. So, they will be representing Asia sa Under-19 Women's Basketball World Cup 2027 sa Chengdu, China. And yung China, host na naman sila. So, meaning, ang Team Dragon or ang Chinese squad, meron na silang automatic seeding sa magaganap na World Showpiece next year, July 17 to 25. So, yan ang ating isa ring hangad, no? Makakuha ng spot dyan ang ating Gilas Pilipinas Youth Women. So, if they do reach the semifinals by beating the Philippines, of course, then the winner of that classification 5-6 game featuring the losing teams nung playoffs tomorrow will join the cast to the Under-19 Women's World Cup. So, yun pala, ang laki rin ng bearing ng game na yun. So, kung sakali na hindi matalo tayo ng China tomorrow, so since meron na ngang spot yung China being the host ng Under-19 World Cup, yung game para sa classification for fifth place, battle for fifth place, yun ngayon ang magiging, kumbaga ang consolation ng winner nun ay makakasungkit ng spot sa Under-19 Women's World Cup. So, wow! Naku, napaka-gandang ano niyan, ha? Motivation for our team. And napakarami nga raw possibilities for our Gilas youth right now, no? Versus China. Ang China finished second best team sa Group B after that 2 wins and 1 loss. No, and Team China are also hungry as they would preferred a much easier road nga raw going to the semifinals. But ngayon, kailangan nilang i-overcome ang Pilipinas. So sa head-to-head matchup naman, napakatagal na ng huling nagtagpo dito sa Under-18 Women's Tournament ang China and the Philippines. Noong 1998 pa pala, huling naglaban ng China and Philippines when the event was still known as ABC Under-18 Championship for Junior Women. And that time, grabe, tinambakan ng China ang Pilipinas 121-29. So, noong 1998 po yan. And hopefully, tomorrow, no, magkaroon naman ng reversal. Tayo naman yung manalo over China. Ang laking balita niyang pag nagkataon. Kasi matagal na yung China sa Division A eh. Ang Pilipinas, di ba, yun nga, newcomers pa lang sila. Kaka-join pa lang nila dito sa Elite Division ng Under-18 Women's Asia Cup. So, syempre, we're manifesting for a victory. But, of course, manpower ng China, hindi mo matatawaran din yan. So, we'll see kung anong panggulat ni na Coach Sandy Arespacochaga no, sa ating magiging match kontra China. So, sa ngayon po, for the Philippines, no, for our team Philippines, silipin ko lang mga top performers natin. For the Philippines, ang top scorer natin so far, gumagawa ng 12.3 points per game, si Zayden Rosano. And then, 12 points per match, si Rian Perez. So, silang dalawa yung top scorers natin. Tiffany Ann Reyes, averaging 10 points per game. So, yan yung mga top scorers natin. Pagdating naman sa rebounding, ang top rebounder natin, si Grace Curley with 8.3 rebounds per match. Ruisa Olmos, 7 rebounds per game. And si Rian Perez, abalagari din siya. Aside from scoring, nakakagawa rin si Perez ng 4 rebounds per match. Sa assist naman, top assist maker natin ay si KJ Dave Badajos, 1.7 assists per game. Okay, so yan yung mga top performers natin for our team. So hopefully tomorrow, no, yung ating husay galing maipamalas ng ating Under-18 team kontra China. Again, 7 p.m. po yung laban ng Pilipinas at ng China for that coveted semi-final spot nitong FIBA Under-18 Women's Asia Cup. So aside from the Philippines and China, yung isa pang qualification to the semifinals match ay katatampukan naman po ng South Korea and Chinese Taipei. So, yung Taipei, yun yung kagrupo ba natin yung Taipei? Kasi number 2 and number 3 teams to eh. So, for our group, no, sa group A, ayan, ang nag-second kasi sa ating grupo ay Korea. So, number 2 team sa group A ang Korea. So, they will face the number 3 team sa group B, which is Chinese Taipei. So, mas mauuna yung kanilang laban bukas. They will meet at 4:30 p.m. Okay, 4:30 p.m. Mukhang same time lang naman sa Pilipinas, no, yung laban na yan. And then, before them, unang-unang match for the day is classification match na lang to, no, for 7th place, New Zealand versus Malaysia. So, 2 p.m. yung kanilang labanan. And itong classification match na to, if I'm not mistaken, yung matatalo dito, marerelegate sa Division B. No, babagsak uli siya sa Division B dahil naghihintay na yung Division B champion na Lebanon. So, yung Lebanon kasi, nauna yung Division B competition. Nanalo ang Lebanon sa Division B competition. Kaya, they will have that promotion for the next edition ng FIBA Under 18 Asia Cup. Okay? So, yan po ang ating abangan. And hopefully, tomorrow, no, magawa nating talunin itong China.
1: Sports 918.
0: 36 minutes after 6 p.m., we'll take a break and then magpapatuloy pa tayo sa mga balitang sports dito sa Sports 918.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Anak, bakit bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Anak, ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
6: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
7: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
8: Siguro tuwing pagpatak ng 10 p.m. dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi... Ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So, paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here?
7: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
4: parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
7: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
9: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
7: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
10: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Nagbabalikan Sports 918, 20 minutes to go before 7 p.m. So, sa ating pa mga balita, kahapon po ay bumisita si Filipino gymnastics star Carlos Yulo sa opisina ni Senator Bam Aquino. And nagkaroon siya ng chance, courtesy call yun, nagkaroon ng chance to talk about the campaign nitong Asian Games kung saan nakasungkit po ng dalawang gintong medalya ang ating Olympic gold medalist, no? Double gold medalist sa Olympics, double gold medalist din sa Asian Games, itong si Carlos Yulo. Kaya naman, siya po ay sinight ng Senate for his impressive double gold medal feat nitong 20th Asian Games sa Japan. Nag-file ng Senate Resolution number 689 si Senator Bam Aquino and personally ipinagkaloob nga niya kay Yulo yung kopya ng resolution na yon. So, yan yung bibigay pugay din at recognize ng ating mga senador dito nga po sa contribution ni Carlos Yulo at sa idala niyang karangalan sa ating bansa. So, shinare pa ni Senator Aquino that he was able to discuss with Yulo how the government can improve its support to Filipino athletes. So, yan po yung kumbaga, medyo napag-usapan nila. And ngayon, ang challenge nga raw, according to Senator Aquino, is to build a system that is able to support the country's athletes. Mula pa lang sa early training hanggang sa competitive careers ng mga ito hanggang sa next chapter. Siyempre, pagkatapos ng athletic career nila, diba, dapat medyo supportahan din natin yung ating mga atleta pag nagretiro na rin sila. So kung ano yung pwede nga pong ma-contribute, no, sa ating mga atleta. Okay, so yan yung isa sa mga kaganapan kahapon. Kasi noong Monday, di ba, may Heroes Welcome for our athletes. Kahapon naman bumisita sa opisina nga ni Senator Bam Aquino itong si Carlos Yulo. And after siguro a few days to rest, no? Dahil sasabak na naman po sa aksyon itong ating team Philippines sa gymnastics sa pangunguna ni Carlos and Eldro Yulo, ang ating mga medalists nitong nakaraang Asian Games. Sila naman po ngayon ay magtutungo ng The Netherlands para lumahok sa 2026 World Artistic Gymnastics Championships. So, yan din ang naibahagi ni Gymnastics Team Physical Therapist Bethel Solano nang nakapanayam siya noong Monday, no, sa Sports and Science ni na Miss Cecil Kimlat and Jess Laid, na itong ang Yulo Brothers and the rest of our gymnastics team ay naghahanda po for the October 17 to 25 tournament sa Rotterdam, Ahoy, sa the Netherlands. So, at least maganda, di ba? Dahil kumbaga fresh pa lang yung kanila nga pong panalo dito sa Asian Games, malaking competition. So, parang ano na rin yan, build up nila dito nga po sa magaganap na World Artistic Gymnastics Championship. Again, October 17 to 25. Uy, next week na yun. Kaya talagang walang pahinga itong ating mga gymnast. Halos talagang wala pa silang pahinga, no? After the Asian Games, dito naman sa World Artistic Gymnastics Championships. So, si makakasama nitong Yulo Brothers, si Juancho Miguel Besana. Si Miguel Besana, konting-konti na lang, pwede na mag-podium, no? He finished 5th sa vault final ng Asian Games. And then, makakasama rin po ng ating team ang Women's Artistic Gymnastics Team. So, they will also vie for medals dyan sa tournament. And magandang experience uli ito, especially for the Yulo Brothers, no? Dahil magkatuwang uli sila na magiging representative ng ating bansa dito sa senior level ng competition sa gymnastics. Dahil meron na silang partnership, no, in the Senior Asian Championships noong June, tapos Asian Games, so ngayon naman World Artistic Gymnastics. Okay? So nako, palagay ko talagang matunog na ang pangalan pati ni Eldro, kasi kabago-bago lang, first time niya sa Asian Games, diba, nakapag bronze medal kaagad. Sabi siguro nila, itong Pilipinas na to, may dalawang ano, bala sa kanilang arsenal, no? Carlos Yulo and Eldro Yulo. And considering na, yun nga, baguhan pa lang sa senior level si Eldro, eh definitely, mas gagaling pa yan, di ba? Mas mag-i-improve pa siya, no? Basta ituloy niya lang yung kanyang hard work and syempre yung pagiging masikap sa pag-ensayo, napaka-importante nun, yung consistency. Okay? So, yan po yung ilang pa sa balita natin sa ating mga national athletes. So, isa pang gold medalist natin sa Asian Games, si EJ Obiena naman. Si EJ, mukhang pahinga na. Kasi nga po, natapos na ang kanyang 2026 season. And napakagandang pagtatapos dahil nanalo po siya ng gold medal dito sa Asian Games in record-breaking fashion. So, games record, ah, yung naitala nitong si EJ Obiena na 5.91 meter effort. So, tapos nakakolekta pa siya ng 10 gintong medalya across all competitions. Sabi nga niya, napaka-importante ng number 10. No? Dahil 10 gold medals yan sa kanyang naging 2026 season. So, dun sa Monday press conference, dinescribe nga ni Obiena ang kanyang 2026 campaign as his comeback season. Kasi yung past two seasons nga raw niya ay naging very challenging. No? Na-miss niya yung podium noong Paris 2024 Olympics, and then nagkaroon siya ng physical burnout, no? Tapos meron pa siyang injury, yung kanyang lumbar spine injury. So, mabuti na lang nakabangon siya mula doon para nga po magpamalas na magandang performance dito sa kanyang 2026 season. At na idagdag pa ni EJ na itong Olympics sa Los Angeles sa 2028 ay isang malaking prospect nga for him. But at least yung 2026 season ay nagbibigay nga raw sa kanya ng magandang pundasyon, no, as he looks ahead to another Olympic campaign. So, maganda yung pundasyon niya, kailangan niya na lang i-sustain. So, mamaya po, mapapakinggan ninyo yung kabuuan ng mga naging panayam pa dito nga sa ating mga athletes at kabilang dyan, si EJ Obiena. So, nabanggit din ni EJ na magkakaroon siya ng vacation time. So, mukhang dito siya sa Pilipinas mag-spend ng Christmas. So, napakagandang pagkakataon din to have quality time sa kanyang pamilya kasi nga napakatagal niya, 'di ba, na nasa ibang bansa to train, kumbaga compete. So ngayon, ano muna, pahinga muna para ano 'yan, ma-rejuvenate siya at the same time, 'di ba? Magkaroon siya ng break muna for the competitions, yung exhausting schedule. So, para next year, ayun, eh makapag-focus na uli siya, concentrate na siya sa isa na namang matinding grind, no? For katulad nga nila na mga top-level athletes. So, yan po, yung mga aabangan natin sa ating mga gold medalists nitong Asian Games.
10: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: We have 10 minutes to go before 7 p.m. Samantala, mag-update muna tayo sa nagaganap sa PBA Governor's Cup. Again, nag-resume na po, nagpatuloy na po ang Season 50 Governor's Cup. Ngayong araw na ito, dalawang mga ball games kagad sa Ninoy Aquino Stadium ang handog ng PBA. At sa unang laro, kasalukuyan pong naglalaban dito ang NLEX and Macau Giant Pandas. Pero parang formality na lang to kasi sa fourth quarter with under 5 minutes remaining, napakalaki ng kalamangan ng NLEX. Ang score natin ngayon ay 126-78. Yun, no? Oh, nakapag-talapan ng karagdagang 2 points itong NLEX. Kaya ang score natin right now is... nabawasan kasi kanina 50... Tama ba computation ko? 50 points? 50 point lead? 128-78 eh. Parang kahit ako nagda-doubt, no, sa sobrang laki nung ano, nung advantage na yan. So, naka-shoot yung ano, yung Macau. Kaya medyo mababawasan. 50, no? 128-78 yung score kanina with 4 minutes and 9 seconds remaining. So, 50 point advantage. Hawak ng NLEX Road Warriors. Kaya, ano na lang to eh, formality na lang. Tinatapos, wala kasi mercy rule dito sa basketball. Tuloy ang laban. Pero mukhang mga naglalaro for NLEX yung kanilang mga ano, mga second stringers na eh. So, ito naman ang kanilang chance to ano, to get their names on the box scores. Okay? Well, yung Macau Giant Pandas, mukhang ano, nagkakaroon din sila ng problema sa personnel. No, sa mga reports nga po, yung ilang mga players nila, mukhang natapos na yung stint with Macau Giant Pandas nung huli nilang game bago pa magkaroon ng break sa PBA. Yung ilan naglalaro na sa EASL ngayon, sa ibang mga teams na sa Hong Kong Eastern, I think, tsaka sa isa pang team, yung Huchon. Team sa EASL, so nagpunta na yung ibang mga players doon. And wala na nga si ano dito, si Jennings, 'di ba? Si Jennings yung laging top scorer ng Macau Giant Pandas. So nagpunta na sa ibang liga. No, ibang koponan sa ibang liga. So, yun yung challenge dito sa Macau Giant Pandas. Pati import nga nila bago eh. Si Oscar Lopez na naging player ng Cambodia noong 2023 Southeast Asian Games. Nakakalaban ng Gilas Pilipinas yun that time. So, yan po yung update natin. Ito, nako, lalo pang tinatambak ng NLEX yung Macau eh. 134-78 na yung score natin, no? Under 3 minutes remaining pa. Na, marami pa. Baka umabot pa ng 150 to. Maghunos dili kayo, NLEX. Okay. Maya-maya po, ibabahagi namin sa inyo yung magiging final result nitong labanan sa unang laro natin. NLEX versus Macau. Sa second game natin, 7:30 p.m., ang Magnolia naman po ang makaka... Ay, sorry. Ano ba? Sa Friday pa yun. Ito muna, 7:30 p.m. TNT Tropang 5G. Makakatagpo ang Terra Firma Jeep. So, yung TNT will have their new import. Diba? Bago import ng TNT eh. Paparada nila yan mamaya kontra Terra Firma. So, again... Yung reinforcement po nitong TNT Tropang 5G. Nasa gitna kasi yung TNT. Sila pa naman defending champion. 3 wins, 3 losses ang record nila. Kailangan, di ba, ma-improve yan. So, etong si Hornsby, yung kanilang reinforcement. Okay, so matitingnan natin kung mahusay ba etong si Hornsby. Yung bago nga pong makakatuwang nitong koponan, si Nicholas Hornsby. Nanap ko yung first name. Nicholas Hornsby, and siya po yung papalit kay Ralier Hollis Jefferson na huling naging reinforcement ng TNT. Hindi pa ba magaling si ano, si Ronde? Iniintay din natin eh na if ever makabalik si Ronde Hollis Jefferson with the Tropang 5G sa kanilang title retention bid dito sa PBA. So, ang TNT ay merong, teka lang, 4 wins, 4 losses pala. Binawasan ko yung record ng TNT. 4-4 ang win-loss record ni Coach Ot Reyes. And one game margin against the Terra Firma Jeep na meron pong 3 wins and 5 losses. Okay, so yan yung mga action natin sa PBA. Okay? Tapusin na lang muna natin to. Tapusin natin ha, para maibahagi natin yung final score. Grabe naman! 60 points na yung winning margin ng NLEX. Walang awa ang NLEX Road Warriors. Sinagasaan itong Macau Giant Pandas sa ball game na ito, no? And so far dito po sa kanilang effort, no, refresh ko lang. So 138-78, 27 seconds remaining. Ala na yan, oh, hindi na tumira yung NLEX. Grabe naman kay NLEX. 60 points na yan. Okay, so final score is 138-78. Ang best player of the game ay yung import, bagong-bagong import ng NLEX. Nagpasiklab kagad si Deontay Burton with 22 points, 14 rebounds, 8 assists, 6 steals, and 2 block shots. Ang ganda ng stat line nito si Deontay Burton. Ang top scorer ng NLEX actually si... Shawnee Winston with 25 markers. So, tuloy natin. Ito nga pong pagtalakay sa katatapos lang na laban ng NLEX and Macau Giant Pandas sa second hour ng ating programang Sports 918. So, please stand by para sa ating news.
11: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. may lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
12: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
11: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
13: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
11: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Headlines. Ngayon, Sports Radio.
16: Philippine Standard Time, a minute after 7 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. The Republic of the Philippines and Poland signed an agreement strengthening mutual legal assistance in criminal matters during Polish President Karol Nawrocki's first state visit to the country. At Malacanang, Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. and Mr. Nawrocki witnessed the signing of the agreement on mutual legal assistance in criminal matters. Marcos Jr. said the agreement would affirm the two countries' readiness to negotiate an extradition agreement and help facilitate greater people-to-people exchanges, including in tourism and cultural appreciation. The President also announced the acquisition of helicopters from Poland as part of the Philippines' continuing defense cooperation with the European country. In Zamboanga, the Bureau of Immigration warned the public against messages and calls as well as of offers promoting easy money schemes. This after the arrest of foreign nationals allegedly linked to Philippine offshore gaming operators or POGOs in Zamboanga, Sibugay. BI spokesperson attorney Anisha Haji Hassan said the public should be cautious because these are used by online scammers to make money, particularly in operations like they recently raided. President Ferdinand R. Marcos Jr. banned POGOs in 2024, citing their use by organized crime groups as fronts for human trafficking, money laundering, online scams, kidnapping, and murder. We go to news abroad. Yemen seized key positions on the Bab el-Mandeb Strait as they fought to reverse advances by the Iran-backed Houthis from the vital waterway. The government forces have taken large parts of Dubab's district, which overlooks Bab el-Mandeb, and asserting full control with heavy air support from a Saudi-led coalition. Houthi-aligned media had earlier denied that government forces had made advances in the area. Fighting has ranged along several front lines in Yemen for weeks after a dormant civil war erupted in a spillover from the U.S.-Iran conflict. We now go to the world of sports. Let's go first to the results of Philippines Football League games. Last October 4, Maharlika defeated Philippine Army 5-0. Aguilas Yumak defeated Tuloy 2-1 and reigning champions Manila Digger defeated DH Cebu 2-0. In Formula 1, Mercedes has confirmed George Russell will start from the back of the grid at Sunday's Singapore Grand Prix due to an engine penalty. Russell retired from third at last weekend's Bahrain Grand Prix in Malaysia due to a power unit failure with 6 laps remaining. Mercedes need to introduce replacement power unit to Russell's car in Singapore, which will take him above his quota of power unit components for the season and result in a back-of-the-grid penalty. It is another setback to his championship hopes. His teammate Kimi Antonelli's lead at the top of the F1 standings sits at 84 points and Russell is second. After reliability issues earlier this year, Mercedes was already planning for Russell to take an additional power unit and the resulting penalty before the end of the season, but was not expecting to do so in Singapore, where overtaking in the race is notoriously difficult. The failure in Malaysia forced the team's hand, as Russell does not have enough low-mileage components in his pool of engine parts to avoid taking a new power unit this weekend. The situation is further complicated for Russell, as Mercedes was planning to bring a performance upgrade to its power unit at the United States Grand Prix in 2 weeks' time, which the team had hoped would coincide with the introduction of Russell's final power unit of the year. Mercedes has not yet confirmed whether the upgrade can be fast-tracked for introduction in Singapore or whether Russell will need to use older specification parts this weekend. Wolff also confirmed that his team will use this weekend, Singapore Grand Prix, to assess the aerodynamic upgrades it brought to its car in Malaysia. Despite expectations that the update will move the championship leaders comfortably ahead of its competitors, Max Verstappen's Red Bull Ford proved to be the fastest car at Sepang, while Mercedes was left scratching its head over its relative lack of performance. Toto Wolff revealed his team will use the Singapore weekend to run direct comparisons between its previous aerodynamic package and the new update. Philippine Standard Time, 5 minutes after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/sportsradio918, x or twitter.com/sportsradio918. Subscribe to our YouTube at sportsradio918. Visit our news website at radiopilipinas.ph/sportsradio918 and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, DZSR Sports Radio, 918 AM.
17: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
18: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
19: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
18: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
20: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
21: Ampalaya!
22: Ampalaya!
21: Kumakain kayo, ampalaya!
18: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
23: Ganun din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
21: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
24: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Sports 918, kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: Nagbabalik ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. We have 8 minutes after 7 p.m. Muli, ako po si Ria Arevalo. Nasa second hour na tayo ng ating programa. Ngayong araw po ng Miyerkules, October 7, 2026. Kanina, nagbigay tayo ng update sa labanan dito po sa PBA Governors Cup. Nag-resume na ang Season 50 season-ending conference ng PBA. At grabe namang pagbubukas to. O pagbabalik ito ng NLEX Road Warriors. Naku eh, tinambakan po nila ang Macau Giant Pandas sa score na 138-78. So 60-point winning margin para sa NLEX Road Warriors. So itong koponan ni Coach Jimmy Alapag ay nakamit po ang solo lead ng Group A after this rousing victory. Meron na silang 8 panalo at 2 talo. So nakaalpas sila dun sa tabla with San Miguel Beermen. Kasi going into the game, ito po yung standings natin. Magkasosyo yung NLEX at saka yung San Miguel with 7 wins and 2 losses. So, with the victory of the Road Warriors, 8-2 na yung record ng NLEX. And then, nasa ikatlong pwesto yung Converge with 5-4 win-loss record, followed by TNT, 4 wins, 4 losses, Terra Firma, 3-5, and Macau Giant Pandas with this loss, bumagsak sila sa 2 wins, 7 losses. Katabla ang Titan Ultra sa ilalim ng standings. Naku, yung mga Giant, nasa ilalim ng standings dito sa Group A. Parehong Giant yung Macau tsaka Titan eh. Sa mga moniker nila, di ba? Giant Pandas, Giant Risers, pero kailangan bumawi sila kasi nanliliit yung kanilang mga performances ha dito sa PBA. So, parehong may 2-7 win-loss record yung Giant Pandas and Giant Risers. So, balikan natin yung panalo ng NLEX. Again, 138-78 victory over the Giant Pandas. Pinangunahan po ni Deonte Burton ang Road Warriors, bagong import ng NLEX. 22 points ang kanyang itinala with 14 rebounds, meron ding 8 assist, 6 na steals, 2 block shots. Yan ang stat line nitong si Deonte Burton. Ay, tagal din bago naglaro ah. Nakapaglaro ah itong si Burton kasi maaga siyang dumating dito sa bansa. No, kasi more than a month, tama ba? More than a month yung break ng PBA, so doon pa lang sa siguro first week or second week into the break, nandito na, dumating na sa Pilipinas si Burton para makapag-gelling na with the team. So nag-pay off naman yan sa kanila, at least sa kanilang performance today. Top scorer ng NLEX, si Shawnee Winston with 25 points. And then naka 14 markers si Robert Bolick. 10 puntos from Anthony Semerad. Tig 10 points sina Kevin Alas and LJ Gonzalez. 9 points from Torres. 7 markers from Marcelo. 5 points si Valdez. Enoch Valdez, and then tig si 6 points sina Nieto, Herndon, and Bahio. 5 points from Kevin Racal, 3 points mula kay Gamboa, Kala ko lahat ng NLEX players nakascore eh, pero si Roger and Kapulong, unfortunately, wala sila mga puntos. Ay, nakapitong rebounds itong si Roger. And 2 rebounds si Kapulong. So, sa rebounding sila nakapag-contribute. Ilang players to? Lahat ng players ni Coach, pinasok niya. 16? Oh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 players sa rotation ng NLEX Road Warriors for today against Macau Giant Pandas na binalikat po ni Oscar Lopez Jr. yung scoring. 36 points yung kanyang naitala. 22 markers naman itong si Kobe Lam. And then 8 points from Chow. Then 5 points from Liu. And the rest, no, single digit outputs

natin ay 70 to 43. Then sa third quarter, talagang walang pahinga ang NLEX sa Romachada ng Husto. 35 to 18 yung scoring nila sa third period in favor of the Road Warriors. So yun. 30 plus points in each quarter ang itinala ng NLEX para nga po makuha itong lopsided victory. 60-point winning margin over Macau Giant Pandas. Okay? Yan po yung naging resulta ng unang laro. Samantala sa second game, again, in a few minutes, magsisimula na itong labanan sa pagitan ng TNT, Tropang 5G, at Terra Firma Jeep. So, ang tagal na pala ng previous game ng TNT, August 11 pa. Anong petsa na ngayon? Okay, ang tagal ng break kasi. Anyway, hangad ni na coach Chot Reyes and TNT Tropang 5G na ma-improve ang kanilang 4 wins and 4 losses na kartada. Inactivate na si Jason Castro. Galing kasi sa injury si Jason Castro. And may bago nga silang import sa katauhan nitong si Nick Hornsby na 31 years old, 6'6", small forward. Dating manlalaro ng Sacramento State and veteran international campaigner na. So iba-iba mga bansa na pinaglaruan nito. Karamihan sa Europa. So subukan ngayon yan ng TNT. Itong si Nicholas Hornsby. For Terra Firma naman, syempre nandiyan pa rin yung Terra Firma Jeep. So for coach Ronald Tubid, 'di ba? At mga players nandiyan sina Maverick Ann Misi, no? Sina Jayo Chu, kanilang rookie si Joseph Oriobu and sina Aljon Mariano. No, their import is Justin Strings. So, maintain pa rin naman yung lineup nitong Terra Firma. Okay, so let's see kung ito bang Terra Firma ay makakabawi din because sa ngayon 3 wins, 5 losses yung kanilang record. Sa standings, nandun nga po sila sa pang-ilang pwesto na 1 2 3 pang-apat na pwesto yung TNT, pang-lima naman yung Terra Firma sa Group A. So, lahat ng mga teams na naglalaro ngayon, na may laban ngayong araw na to, mga teams from Group A. Kasi sa mga, baka nakalimutan nyo na yung format ng Governor's Cup action, yung mga teams in each group will meet their groupmates twice. So, yun yung format. So sa Group B naman po, ito yung standings. Nasa ibabaw ang Rain or Shine, 4 wins, 2 losses. And then yung Magnolia and Phoenix, identical ang record nila, 4 wins and 3 losses. Followed by Blackwater Bossing, 3-3. Meralco Bolts, 3 wins, 5 losses. And Barangay Ginebra, nasa ilalim, 2 wins, 4 setbacks. Yan po yung standings naman sa Group B ng PBA. Okay? So, maghati tayo ng mga update dito sa second game natin. Again, Ninoy Aquino Stadium po yung labanan for tonight. And then, sa susunod na game sa Biyernes, Ninoy Aquino Stadium pa rin. Banggitin ko na rin yung mga games. Blackwater will go up against Magnolia sa 5:15 p.m. opener. And then sa main game at 7:30 p.m. Barangay Ginebra, makakalaban ang Rain or Shine. For Rain or Shine, mukhang yung mga injured nilang players, magbabalik action na rin. Ha? Sina Stanley Pringle, sino pa ba? Yung mga nung nakaraang mga laban, hindi po nakapag-see action. Itong sina Santi Santillan and si Lemetti. No, yung isa pa nila, si Felix Lemetti. So, nagkaroon kasi ng injury din yan. Okay? Yan po yung mga players naman na magbabalik for Rain or Shine. Pero I think sa mga tune-up nila, baka nakapaglaro na rin to. Pero yung mismong PBA competition,

0: Ayan, mag-re-resume pa lang sila ng kanilang pag-suit up dito sa koponan. Si Pringle po kasi is coming off a surgery sa kanyang right lateral meniscus tear. And then si Lemetti, kaka-recover lang din sa partial ACL tear. And si Santillan naman, fractured right hand. So, hoping ang Raynor Shine na makabalik na nga sa action itong mga players na ito.
1: Sports 918. Kasama si Rhea Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: 20 minutes after 7 p.m. we'll take a break, and then when we continue, silipin natin ilang pa mga sports events na aabangan natin. Sa Sepak Takraw, meron tayong malaking international tournament din na i-host, no, next month. And UAAP action, yung mga resulta po, no, ng action. Silipin din natin, baka tapos na ba yung labanan ng Lasal at ng Ateneo. Oh, arch rivals po yan. Men's basketball, yung ongoing right now. Sa women's basketball, nanalo ang Ateneo kontra Lasal. So, yun naman, dun sa women's side, kanina po kasi yun. Pati yung mga resulta ng women's basketball. Ating pasadahan yan sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Sports 918. Kasama si Rhea Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: Nagbabalikan Sports 918. We have 24 minutes after 7 p.m. Samantala, matapos nga po ang 20th edition ng Asian Games, ay babaling naman tayo ng atensyon sa 5th Asian Para Games sa Nagoya, Japan din po gaganapin ito. October 18 to 24 ang duration ng competition para po sa ating mga para-athletes na kalahok dito sa tournament. So, 69 strong contingent ang ipapadala ng Team Pilipinas. No? At ang ating bansa, target nga po na makasungkit ng 4-5 gold medals dito sa competition. Naku, noong nakaraang edition, noong 2023 sa Hangzhou, China, nakasampung gintong medalya ang Team Philippines. Kaya lang, kasi this edition of the Para Games, Asian Para Games, no, wala pong para chess. Doon kasi humakot ng ginto yung Pilipinas 3 years ago. So, hangad natin na maging matagumpay ang ating kampanya, no? Ang mga sports nakalahok po dito o kasama sa calendar is archery, badminton, boccia, goalball, judo, power lifting, no? Para athletics, shooting, table tennis, taekwondo, sitting volleyball, fencing, wheelchair rugby, wheelchair tennis, meron ding wheelchair fencing meron din. So, gagawin po yung meron ding wheelchair basketball, cycling, blind football. So, of course, para swimming. Nakalimutan natin banggitin sa simula. Yung pa naman yung mga centerpiece events, 'di ba? Para athletics and para swimming. So, kanina pong umaga ay nagkaroon ng mass, no? Para nga po mabigyan ng send-off ang ating mga para athletes sa kanilang magiging pagsabak sa aksyon nitong Asian Para Games. So, pinangunahan po ni Mr. Mike Barredo ang pagbibigay ng motivation, no, and mensahe sa ating mga atleta. Okay? So, good luck sa lahat ng ating mga atleta na sasabak po sa aksyon nitong Asian Para Games.
6: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918.
0: Samantala, sa iba pa nating mga balita, ang ating bansa naman po ay naghahanda para sa magiging hosting ng Pilipinas sa ASTAF Under 19 Asian Sepak Takraw Championships. So next month po ito, from November 26 to 30 sa Rizal Memorial Coliseum and Ninoy Aquino Stadium. So 13 mga Asian nations ang inaasahan nga po nating magpadala ng kanilang pinakamahuhusay na sepak takraw athletes. Kabilang po ang Bangladesh, Chinese Taipei, Indonesia, India, Iran, South Korea, Iraq, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, and Vietnam. Siyempre, kasama din dyan Pilipinas. At dumalo po sa interagency meeting sina PSC Chairman Patrick Gregorio and Commissioner Walter Torres with PSTAI President, no, Sepak Takraw Association Incorporated President Karen Tanchanco Caballero. So, napag-usapan doon mga operational concerns, no, logistics, security, transportation, venue management, at iba pa. So, marami ring mga agencies, no, government agencies po. Ang katuwang ng PSC at saka ng Philippine Sepak Takraw Association dito nga po sa malaking hosting ng ating bansa. So, nandiyan po yung Department of Tourism, DILG, no, Philippine National Police, MMDA, at marami pang iba. Kaya't sama-sama yan na tulungan, no, para nga po masiguro yung kahandaan ng ating bansa dito sa magaganap na 5-day competition. So, good luck sa ating mga atleta. Ano to, ha? Under 19 Asian Sepak Takraw Championships. Nako, sa naging medal haul ng Sepak Takraw, Philippine Sepak Takraw team natin sa Asian Games, I'm sure, very inspired. Ito mga younger players naman ng koponan na dapat sila naman magpakitang gilas dito nga po sa Under-19 Asian Sepak Takraw Championship. So meron pa silang time to prepare because next month pa ito, November 26 to 30 sa Manila ang competition.
6: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 30 minutes after 7 p.m. sa UAAP. Ito, collegiate basketball naman po tayo. Kasalukuyang naglalaban sa mga oras na ito ang Ateneo Blue Eagles and De La Salle Green Archers. Sa Mall of Asia Arena, nagaganap ang kanilang pagtatagpo. First meeting ito ng arch rivals sa La Salle and Ateneo. So sa ngayon po kasi, going into the ball game, ang Ateneo nasa ibabaw ng standings. Katabla nila FEU with an impressive 3-1 win-loss record. And galing lamang po sila sa 87-76 na tagumpay kontra National University noong Sabado. So they are going for a follow-up victory, no, tonight against La Salle. At ang score natin, nasa third quarter of action na with 6 minutes remaining sa third period, lamang ng 3 puntos ang Ateneo, 55-52. So 55-52 for Ateneo, no, leading po ang Ateneo Blue Eagles. And ang De La Salle naman is also coming off a 112-87 rout over University of the East. So nais po nilang ma-improve, no, yung kanilang 2 wins, 2 losses na kartada. Sa ngayon kasi dami nilang magkakasiksikan sa standings. Katabla ng La Salle ang NU, although nanalo na NU kanina, no, earlier. So UST, UP, nandun sila sa gitna ng standings nitong UAAP. And speaking of yung National University, so kanina lamang po ay sumalang din sila sa aksyon kung saan Wagian National University kontra Adamson University. So nakabawi na mula doon sa kanilang naging pagkatalo noong Sabado itong NU. So they are okay. Ayan, teka lang ha, nawawala yung item ng ng okay, ng UAAP. Pero ito po yung score natin for men's basketball. Teka, tingnan ko na lang dito sa website, sa Facebook. Okay? Sa Facebook ng UAAP. Lang, but National University won against Adamson earlier, no? Bago kasi tayo sumalang dito sa program natin kanina, yung naging resulta nga po 85-66. Ayun. Lopsided win din for National University. Pinagbuntunan nila ng ngit-ngit itong Adamson Falcons, no, after that loss noong Sabado. Bumawi sila ng todo, 85-66. So yan po yung naging panalo naman ng National University. Okay, and then, siguro yung detalye maya-maya ako ibibigay sa inyo. Pero sa mga naunang laban, ito naman po yung sa women's basketball ng UAAP. So yung Adamson naman sa women's side won against University of the Philippines, 67-60. So, first win of season 89 ito ng Lady Falcons. So, nasnap ng Adamson yung kanilang 2-game losing skid to enter the win column, tying UP for 4th place. Pareho na sila ngayong may 1-2 win-loss records. Pinangunahan ni Cheska Apag ang Adamson with 23 points. Si Elaine Etang naman contributed 16 points along with 3 rebounds and 2 steals. And for UP, Shane Cunanan led with 14 points and 5 rebounds. Dun sa second game, yung Ateneo Blue Eagles won against the De La Salle Lady Archers. So, wagi po yung Ateneo over La Salle sa women's basketball action. Sa pangunan ni Casey De La Rosa, ayan na nagtala ng 26 points and 13 rebounds. Na-outscore ng Ateneo yung La Salle sa second half, 51-33. No, para nga po makakuha ang kanilang unang panalo in 3 outings. Sa panig ng Lady Archers, Princess Villarin top scored with 21 points. So, ang La Salle dropped to 1 win and 2 losses. So, pareho na sila ng record ngayon ng Ateneo sa women's basketball standings. Okay, so yan po yung development natin pagdating sa UAAP basketball competition. And ongoing pa itong match between the Blue Eagles and the Green Archers sa dito sa second game natin sa men's basketball. Dikit na, 60-59 ang score. Lamang pa rin po ang Ateneo.
1: Sports 918.
0: Okay, 36 minutes after 7 p.m. Muli po namin ibabahagi sa inyo yung mga panayam sa ating mga magigiting na Asian Games medalists. So, this time around, ang ating pakinggan naman yung naging panayam kay EJ Obiena and Jeyus Yape. So, of course, si Obiena po ay gold medalist natin sa athletics men's pole vault. Si Jeyus Yape naman ay nagkamit ng isang gintong medalya at isang bronze medal sa taekwondo competitions ng Asian Games. So, narito po ang mga interviews.
7: Saya may saya. Play a little bit of tennis, ate some Japanese food, ramen, something wagyu beef, of course, enjoying life, a little bit of strolling around, biking around the city, yeah, living a normal life, you know.
8: Pero kumusta yung naging tennis game niyo ni Alex?
7: I'm rusty. I'm gonna give excuses. Yeah, I've not played in 5 months and playing one of the best WTA players. Yeah, it's hard. But I have fun. I enjoyed the experience and of course it's a memory for me to cherish.
8: And winning a gold, kumusta? Ano yung naging struggle mo during the match between the China, right?
7: Maybe the rain, of course, and quality of the field is much higher than before. It's a bunch of kids, you know. I'm competing with a bunch of younger generation of footballers, which I'm proud of. But at the same time, I know these guys are going to just keep getting better.
9: Thank you very much.
7: Thank you.
8: Any message for the Filipino fans?
7: Oh, maraming salamat po. Thank you so much for supporting us. So I take this opportunity to thank everyone, the support staff, everybody who make sure you know that our life is as comfortable as it is during the game. So maraming salamat po. You guys also deserve the credit. This medals would not have been won with just us. It's all the whole team, the Philippine team. Maraming salamat po. Thank you.
10: Super ano po, nasisiyahan po ako sa ano po na kasi hindi ko rin po yun naisip po eh. So, super saya lang po talaga nun po.
11: Kumusta experience po?
10: Experience, super enjoy, na-enjoy ko po yung experience po dito and many first time po para sa akin po. So, and many, ang marami pong mga natutunan din po talaga. So many emotions din po na na-experience. So, maganda po para sa inyo experience na ito po.
11: Over the past few months, gano'ng kalaking group yung naranasan sa training going to
10: aid? Siguro masabi ko na super lucky in terms na ano po. Kasi dahil po dito, mas natutunan ko pong makipag-usap sa mga, katulad ng mga teammates ko po. Kasi kailangan ko po kasi ng mga, ano, ng mga corrections and advices po from sa kanila po para po talaga maayos yung lahat ng mga forms ko at kung anong dapat kong gawin po para maging maayos po yung performance ko po pagdating sa Asian Games.
9: Ano at sino yung naging inspiration?
10: Naging inspirasyon ko po talaga, siyempre inspirasyon ko po yung family ko po, sila mama at papa, si ate ko po. Lalo na po si ate ko po, na lagi pong kasama ko po. Lagi pong siya po yung, kumbaga, na nagaganan po sa akin kung if ever, whenever na nag-doubt ako sa sarili ko, kaya mo yan, gumaganan po sa akin.
9: Ano pakiramdam pa kung may dalawang medalya?
10: Super, kaya lang po nang sinasabi ko lahat, super happy lang po talaga ng pakiramdam na nanalo po kami dito sa Asian Games po.
9: Message mo lang sa
6: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Maraming salamat. Ayan po yung mga interviews kina bali ano yan eh, Media Huddle. Kaya walang proper intro and extra. Okay. Media Huddle kasi po siya dahil sobrang dami ng tao ng media at syempre, 'di ba, medyo maano rin, ma maraming nangyayari dun sa lugar. So, sina EJ Obiena and Jeyus Yape. Okay, samantala, sunod naman natin yung mga panayampas sa ilang pa sa ating mga atleta. So, ito naman mga silver medalist naman po natin. No? Since si Jeyus Yape sa Taekwondo, sunod na natin yung mga silver medalist natin. Sina Kurt Barbosa, Tatiana Mangin, and Juliana Candelaria. O pare-pareho kasi silang sa Taekwondo. Si Kurt Barbosa po and Tatiana Mangin, mga silver medalist natin sa Kyorugi event. Ibig sabihin, ito yung sparring, no, sa Taekwondo. And si Juliana Candelaria naman, silver medalist natin sa individual pumsay. So narito po ang mga interviews.
12: Kurt Barbosa, our Taekwondo chain with a silver medal. Pakita natin yung silver.
13: Yes.
12: Before you left for Nagoya, nag-usap tayo. Nangyari ba ang pinag-usapan natin, Kurt?
14: Yes po. Ngayon nga po, nag-goosebump po ako na tama po talaga kayo, Ma'am Judy. Ikaw po talaga yung naalala ko na sabi mo, it's my time to shine. So, thank you Lord talaga kasi may binigay sa atin na nag-shine para sa bansa natin.
12: This is a silver medal, di ba? Pero ang feeling mo, parang gold na rin ito, Kurt?
14: Yes, feels, sabi ko nga po, first time ko po kasi makahawak ng silver medal na natalo ako sa finals.
12: Oo.
14: So, feels gold na din, na ganun din yung feeling, parang unti na lang eh, parang ayun na yung gold, pero I'm still grateful na nakakuha tayo ng silver.
12: Yes, at bayani kayo, imagine how many fights before making it to the finals and how tough the bouts.
14: 4 fights po bago tayo makapunta sa final. So lahat po talaga ng players naghanda. Yung Japan nga po, first round na out po talaga ako, parang na-block out po ako. So parang tough po talaga lahat ng nakalaban ko doon. So I'm very grateful na nakalaban ko po sila.
12: Yes. May doubt pa ba sa sarili mo? Kasi walang usapan natin, parang nagpahinga ka ng konti, diba? Tapos parang maraming questions. But anong ibig sabihin ng silver medal na ito? Paano muli binuhay nito? Yung alam mo na, yung spirit ni Kurt to continue fighting.
14: Yes po, I'm so thankful po kasi na-open up niyo po yun sa interview. I'm so grateful na nasagot ko lahat and nailabas ko kumbaga para kung ano talaga si Kurt Barbosa. And ito po, nag-aay po tayo for Olympics sa LA 2020.
12: Yes. Sa tingin mo, ano nga naging rason? Bakit tayo matagumpay this time around sa Asian Games?
14: Sa tingin ko, mas mga players, mas in-enjoy lang po namin. Hindi po kami talaga nagpa-pressure kung anong po talaga kami, nilabas lang po namin yung pagka-Pinoy namin. Tsaka yung puso talaga, kahit na maliit, andun yung puso.
12: Yes.
14: So naniniwala po talaga na lahat ng athlete dito sa bansa natin, kaya natin may pagsabayan sa mga world class.
12: Ano pa ang pwede mong may pangako namin sa iyo na ngayon buhay na walang doubt, di ba, sa sarili o kahit ano pang circumstances yan, challenges ang harapin ni Kurt? Anong gusto mong mapangako sa ating mga kababayan?
14: Ang pangako lang, suportahan niyo ako para makatungtong pa rin tayo sa mga podium, sa mga matataas sa level ng sports na ito. And thank you po sa lahat ng suporta nyo sa amin na atleta. At sana patuloy nyo kaming ipagdasal para sa ating bansa.
12: Yes. So ano, bakasyon muna o diretso pa rin sa training, Kern?
14: Unting vacation lang po. I-meet lang po yung mga anak ko, yung asawa ko, yung family ko. Uh-oh. And then balik na po ulit ng training para sa IMAG naman po.
12: IMAG naman. Yes. Okay. Naiintindihan ng family ang sakripisyo na ginagawa mo, Kern?
14: Yes. They're very happy right now na nagbunga lahat ng paghihirap namin, lahat ng challenges, lahat po talaga. We're very thankful na may na-uwi po tayo para sa bansa.
12: Habang hawak-hawak mo itong medalya na ito, kausapin mo si Kurt Barbosa na nung nakaraang taon, parang may doubt sa sarili.
14: Kurt, kung ganito lang yung mindset mo last year, for sure, nasa podium ka din. Pero, ayan ka na ngayon. Lahat ng hirap na pagdaanan mo, lahat ng pagsubok, alam mo na paano i-control, paano yung emosyon, lahat ng pressure. Lahat. Welcome back, Kurt.
12: Yun, sakto. Welcome back, Kurt. And salamat, tagumpay ang NSA mo. May one gold, may three silver medals, may isang bronze. Wow, congratulations, Philippine Taekwondo. Mabuhay ka. Patuloy kaming naniniwala sa'yo. Keep us posted. We're so proud of you, Kurt. Salamat.
14: Thank you po, ma'am. Thank you po.
12: Tatiana Mangin, our silver medalist in Taekwondo. Pakita natin yung medal, Tatiana. Wow! How does it feel? Nakabawi na ba dun sa disappointment dun sa final, Tatiana?
13: Opo, ayun po. Masaya po. Although before, masaya naman po. Talagang medyo nang hinayang lang po ako nung time na yun at the moment.
12: Yes. Did you expect na in this Asian Games, definitely you'll be there fighting for the gold medal?
13: Parang bini-visualize ko po and hinuhope ko po na ayun nga po, mapunta po ako sa finals. So, and ayun po, napunta naman po.
12: Yes. How tough the road to the finals? Nakwento, na, lalo na ni Chairman pa to, what you did in that semifinal. Recall nga natin.
13: Yung mga, nakita ko po kasi yung draw ko po, yung mga makakalaban ko po kahit papuntang semis po, mahirap po talaga kasi yung Kazakhstan po magaling din po. And yung quarters ko po yung siguro yung mahirap po talaga kasi siya po yung rank 1 po dun sa draw namin, which is siya din po yung Olympic and World number 2 and Asia's number 1. So kailangan ko po siya lagpasan para po magka-medal ako, which is nilagpasan po. And then nung third ko po, which is semis, is Japan. Nakalaban ko na po siya before and natalo niya po ako nung 4 bronze medal ng Asian Olympic qualifying. So that was a rematch po nung time na yun. And yung last seconds po, parang kung ano, sumipa lang po talaga ako, bahala na kung tumama, and then yun po, eventually tumama po. And then nung finals po, ayun po, parang nang hinayang lang din po kasi malapit na po eh. Pero it's okay, it's part po ng sports.
12: Yes. Ano pa kayang kulang kay Tatiana? Ano pa yung kulang para next time, di ba, walang disappointment, you're gonna be getting that gold medal?
13: Patuloy pa rin po na training. Siguro po masaaralin ko na po yung mga ano po kailangan kong dagdagan na skills kasi for sure po aaralan na din po ako ng iba kong mga makakalaban dahil kami-kami lang din naman po yung maglalaban.
12: Yes.
13: So, yun po, magdadagdag po, magbabawas po ng mga mali. And ayun, gawin ko lang po yung best ko sa training and eventually sana ma-apply ko yung sa laban. So, wala siyang regrets.
12: Sasabihin mo ba talaga na malaking boost yung silver medal mo dito sa Asian Games sa tangka natin na makarating sa Olympics dahil ang taas ng, sabihin natin, confidence ngayon ng Philippine Taekwondo, di ba?
13: Opo. Para sa akin po kasi parang malaki po siyang boost, hindi lang po siya for the Olympics, pero for the next future international competitions ko. Kasi hindi po basta-basta po yung mga nakalaban ko po din. Talaga, sila po talaga yung mga palagi nagpo-podium po sa World Championship, Grand Prix, and Asian Championship.
12: Yes.
13: And parang kung natatalo ko po sila. So, sana mag-improve pa po ako para, ayun po, hopefully ma-dominate.
12: Anong puhunan? Anong sakripisyo ni Tatiana before getting that silver this year?
13: Una po yung pagbawas ko po ng timbang. Sobrang nahirapan din po kasi talaga ako. Siguro kalahati po ng taon, parang wala po akong ibang ginawa kundi magbawas po ng timbang.
12: Mahirap.
13: Mahirap po kasi parang bumigat din po kasi talaga ako after po ng SEA Games, and then eventually po kayo, nagbawas po ako, and then nagka-problems lang po, health issues, and, pero okay naman na po, and ayun po. And then kasama na din po dun siguro yung pag-sacrifice ko sa aral ko po, means kailangan po magbawas ng mga ibang units para po maka-attend dun nga po sa training, kasi grabe din po yung training na may 3 times a day po eh, everyday.
12: Sino ang inspirasyon o anong motivation ni Tatiana?
13: Una po yung family ko po, yung motivation and inspiration ko po, and siyempre po yung mga tao po sumusuporta po sa amin, and lalo na po yung mga little girls, young girls po na naglo-look up po sa amin.
12: What now? Anong next competition? Gaano pa ka-busy ang remaining months for you?
13: For now po, patuloy pa rin po ang training. Siguro medyo mas mag-focus lang po ako ng slides sa pag-aaral kasi prelims na po natin. So kailangan ko po medyo mag-focus sa studies, and then after po nung taekwondo po ulit, training pa din po, and for ay para po may major competition ready po kami.
12: IMAT, may mag-IMAT ka ba?
13: As of now po, under evaluation po kami. Yes. So
12: baka gusto mong magbigay mensahe sa mga kababayan natin. Sila din naiyak when you lost in the finals. Naiyak din sila when you won in the semis.
13: Una-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagsuporta niyo po sa amin, sa team po namin. Malaking bagay po yun.
15: Right, Juliana, unang-una sa lahat, kamusta yung experience mo dito sa patatapos na nalang?
16: Nakaka-panibagong experience siya since it's my very first Asian Games, and super grateful lang po talaga ako sa opportunity na nabigay sa akin na makapaglaro sa Asian Games.
15: Of course, first time sa Asian Games, silver medal agad. How do you feel about that?
16: It's such an overwhelming feeling of just joy, and super grateful po lang talaga, as in, kasi first Asian Games, naka-medal agad ako. Pero syempre, thankful pa rin po talaga staying, just being ready for what's next. Pero enjoying the moment kasi naka-uwi rin po ako ng silver medal.
15: Ano yung mga naging preparations ko coming to this competition?
16: Lots of training po. Meron din po kaming time na pumunta ng Korea para mag-training rin po kami dun for 1 month, then competed. So, competitions leading up to Asian Games was also prep for us.
15: Ano naman yung kumbaga motivation or inspiration mo?
16: My motivation and inspiration was my Kuya Kobe po. Kasi po, gold medalist siya ng SEA Games, and I really look up to him. And being able to train alongside Kuya Kobe really pushes me to become a better athlete.
15: Itong pagkapanalo mo, itong silver medal, para kanino mo naman yun?
16: Una-una po, para sa Pilipinas po talaga tong medal na to. I did not compete for myself, but I competed for the whole Philippines. So, super thankful po ako. Also, my parents. Para sa parents ko rin po to, my family. So, sana po na I made them proud. And also, to my teammates, my coaches, to everyone that's been supporting me along the way po.
15: Mensahe mo lang sa lahat ng sumuporta.
16: Sa lahat po ng sumuporta sa akin, thank you po so much. Kung wala po yung support and prayers niyo po, hindi ko rin po maabot yung pangarap ko.
1: Sports 918.
0: Maraming salamat. Ayan po yung mga panayam kina Kurt Barbosa, Tatiana Mangin, and Juliana Candelaria. So, congratulations! Silver medal! Wow, parang ano na rin yan? Gold. No? At saka mahalaga, 1 million peso worth na incentive din yan. So, deserve yan ng ating mga atleta. So, bilang panghuli, ito, isa pang silver medalist natin, pero dapat kuha sana nito yung gold eh. Ang hirap kalaban ng hometown bet. So, alamin natin ang saloobin ng ating silver medalist sa boxing, si Carlo Paalam.
12: Carlo Paalam, on your next campaign, siyempre Olympics ang tina-target. Carlo, anong masasabi mo after that silver?
17: Higitan ko pa yung nakuha ko ngayon po. Higitan ko pa yung nakuha ko ngayon na silver po. Tapos, kukulipayin po ito sa next year po, sa Kazakhstan po. So, pupukan ng training po kasi magkikita kami lahat noon yung mga kalaban ko po. Siyempre, may host country doon. Pero gagawin yung best ko na hindi na maulit yung daya ko. Gagawin ko yung pagtitrainingan ng maayos ko sa mga coaches ko. Gusto ko talaga mag-qualify po talaga. Yun yung target ko, yung mindset ko po. Babawi po ko talaga doon.
12: Mas uhaw ka, nabawian yung mga nakalaban mo na yan, Carlo?
17: Yes po, kasi ganun yung mindset ko po eh. Yung pag natatalo po ako, pag nagkita kami ulit, ibang Carlo naman yung maharap nila po sa taas ng ring.
12: Yes. Pero pansamantala, bakasyon ka ba muna?
17: Yes po. Ngayon, ma'am, mag-unwind po. Kasi yun nga, sobrang hirap yung training namin. So, kailangan ma-refresh yung utak. Nakabalik training ulit po.
12: Mga kailan ang balik ulit sa training?
17: Siguro mga 2 weeks. Mga 2 weeks po. Mga ganun po.
12: Yeah. Ikaw ba yung mag-IMAG?
17: Yes po. Maglaro po ng IMAG po. Kami ni Yomer po.
12: Build up yon para sa mas susunod na mga malakihan kasama ng qualifying next year.
17: Yes.
12: Kausapin mo nga yung mga kababayan natin na kasama mo na medyo naiyak dahil silver ang naiuwi, dahil naniniwala sila na gold ang iyong natanggap sa laban na yon. Anong sasabihin mo sa kanya?
17: Sobrang salamat sa inyo po kasi nandyan kayo, pang-best start po. Nagdasal, sumuporta sa amin, sa lahat ng atleta, lalo na sa combat sport, boxing. Babawi tayo sa susunod po. Yung iiyak nyo, tatawa natin yung pagbabalik sa susunod po.
12: Yan, si Carlo Paalam, salamat!
1: Sports 918.
0: Maraming salamat. Yun naman ang mindset, di ba? Hihigitan niya pa. No, yung kanyang nakuhang silver medal sa mga susunod na competition. So, congratulations pa rin kay Carlo Paalam. And yan po yung ilan sa mga panayam. Marami pa yan. Pwede nyo pong panoorin sa ating Facebook account sa facebook.com/sportsradio918 and sa ating YouTube channel. So, please subscribe sa ating YouTube channel para po mapanood nyo rin yung iba pa mga interviews and yung mga iba pa mga recorded materials natin, no, na doon po namin sinishare para sa ating mga taga-subaybay. Okay? So, bilang panghuling bahagi ng ating programa, update tayo sa laban ng Ateneo and La Salle. Lamang na ang De La Salle University. With under 5 minutes remaining sa ball game, La Salle is leading by 2 points, 72-70. So, yan po yung ikalawang men's basketball match for today. Kasi kanina, ulitin ko lang, nanalo po yung National University contra Adamson University, 85-66. So, ito pong Bulldogs ang nangibabaw contra the Falcons. Okay, and pinangunahan nitong si PJ Palacelo, ang NU Bulldogs with 19 points. Then si Francisco added 17 markers and 6 rebounds para po sa panig ng National University. Okay, si Ray Allen Torres naman ang nag-top score para sa Falcons with 14 markers. So, sa PBA naman po, TNT is leading against Terra Firma. Nasa second quarter na tayo. 5 minutes, 07 seconds, TNT is ahead 42-35. Okay, so yung iba pa pong mga updates natin, please check out our Facebook account. Doon po namin na ibabahagi yan. So, with that, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay dito sa Sports 918, sa ating mga kasama, sa Master Control, sa Malolos Transmitter site. Ako po si Ria Arevalo. Until tomorrow, dito po sa Sports Radio.
18: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
19: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
18: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo, ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalawak ng NIA ang serbisyo ng patubig. Sa pamamagitan ng mga bagong irrigation systems, rehabilitasyon at restoration ng mga umiiral na pasilidad, solar-powered irrigation at mga pangunahing water infrastructure projects sa buong bansa.
10: Ang problema ng flood control na pansin ko, kung saan walang tao, doon tinanuan. Para walang maka, diba, walang makakita, pero walang project. Pero naiintindihan ko ngayon sa NIA, may tao, saka may nagmo-monitor.
11: Kung ano yung tulong na maaaring maibigay para mas maparami pa ang ating irrigated lands at mapaayos pa ang sistema ng irigasyon. Ayan ang ating isusulong.
9: Ngunit, higit sa mga numero, proyekto at infrastruktura, ang pinakamahalagang sukatan ng tagumpay ng NIA ay ang pagbabagong nararamdaman mismo ng ating mga magsasaka.
12: More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim.
13: Nung masira nga ito, nakakalungkot talaga. Kasi ang mga farmers parang nawala na rin ng kabuhayan.
14: Kasama po natin ngayon ang ating mga kapangulo, hindi lamang upang mag-inaugurate ng isang proyekto, kundi upang ipakita ang bunga ng isang pamahalaang tunay na nakikinig, may malasakit at kumikilos. Isang pamahalaang hindi lamang nangangako, kundi naghahatid ng konkretong resulta para sa ating mga magsasaka at sa sambayanang Pilipino.
15: Mas gusto namin may damit at consistent yung tanim namin at saka may posibilidad na walang tuloy.
16: Ang kagandahan nito ng ginawang tulong ng ating presidente, ano? Kasi hindi lang dam ang pinaayos niya, talagang pinunduhan din niya pati yung mga facilities natin, yung mga canals, yung mga daan, yung mga structures, talagang buong project na ito.
12: Ito yung inasahan namin na madagdagan yung kita ng mga farmers namin at saka makatulong talaga sa kanilang mga araw-araw na kailangan.
17: Sa mga magsasaka, sa Sultan Kudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain.

0: sa irrigation fee dahil po ano, binibigay kami ng 12 cabans na 600 kilos. Tapos po, ngayon po may solar panel na kami. Malaking bagay po sa amin dahil po mababawasan na po ang gastos namin sa kuryente. Malaking bagay po ito kasi po makakalibre na po. Tsaka po, dire-diretso na po ang aming patubig. Tsaka po, dire-diretso na rin po ang aming pagtanim ng aming palay. Wala na po pa rin problema.
1: Dahil ang bawat batak ng tubig ay higit pa sa patubig. Ito ay ani, kabuhayan at pag-asa. Niya, patubig para sa magsasaka, patubig para sa bayan.
2: On September 22 and 23, authorities recovered approximately 11.5 tons of undocumented imported meat products valued at an estimated 5.19 million pesos. These products were inspected, inventoried, documented, and secured for proper disposition.
3: At kami rin ay nagpo-conduct ng post-apat operation, katulong ang local government unit para i-check kung ang mga karne na sinibenta sa pamilihan ay hindi mga kakulang dokumento. At kung mapapatunayan na ito po ay hindi mga undocumented at hindi mga mishandling, ito po ang aming sinibenta.
4: This is what we call a hold of government approach. We cannot do our duties and our responsibilities without teamwork. Teamwork within the DA and teamwork from the DA with all the other government law enforcement agencies.
5: Pagdun sa mga consumer natin, ang pangalan natin sa kanila ay lahat ng mga establishment naman dapat ang inibenta ng kami ay may NIS accreditation. Dapat nakapaskill yun sa kanilang mga DPS force, no?
6: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: 6 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Huwebes ngayon, ho, a 8 sa buwan ng Oktubre 2026. Good morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Siyempre kasama si nanay, si tatay, si lolo, si lola. Sa lahat ng miyembro ng pamilyang nakatutok, nakikinig ko sa atin sa ngayon. Tayo po'y sabi-sabi na napapakinggan sa luto ng impila ng Radyo Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa Radyo Television. Mo sa 104.3 na Capital FM. Mapo natin ang DWCI sa Pidig, Ilocos Norte. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan na kay Mayor Regina. And family, nandiyan po naman sa mga party ho ng Cagayan, ng DWCJ, ano ho. Good morning naman dyan kay Governor General Ed Aglipay. Magbati na rin natin isang maluwang umaga na kay Jel Tom Lanchon. Agente, kamus lang na GT. Na ganun din na kay paring Lando Marquez ng El Daba. Galing ka, bre. Mo sinosolo, kailangan mo ng kasama sa pagkatrabaho. Ingat daw sa mga nasa biyahe pa rin. Luwag pa ang ating kalsada. Wala naman mga nangyayot na aksidente at mga sunog naman mga nakalipas sa araw. Yung merong ano, may mga aksidente nung sa probinsya, no? Sunog sa probinsya. Oo. Ingat na pa rin ho natin yan, ano ho? Ay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal po ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, pangigising lang. Ay, kalabit lang nga. Baka medyo inaantok-antok. Ano, kaya ganyan ho yung nangyari doon sa ano eh. Diyan sa may, ano, nakalipas sa may Quezon City. Yung TNVS. Alpok sa isang nagbibigay rescue sana. Book ng TNVS eh. Kado inaantok yun. As yung, at mabalakas yung pagkakabangga. Pakigising lang yung mga sarili ho natin. Yung mga TNVS na yan, ano ho. Ay, salamat sa mga nakatutok din sa inyo. Kapag gising ho tayo sa Manibela, ho, bawal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Gagaya ho ng dati, tayo pa rin ang magkakasama ka Hero Hero Ilustre Obrigado. At good morning sa mga nakatutok sa atin sa malalayong lugar, sa mga dako-dako paraon. At munang inabot ng broadcast ang ating palatuntunan, maging sa ibayong dagat po naman. Ayon. At syempre, morning na rin sa mga nasa biyahe, mga bihero-bihero ng karne ng baboy, ng baka, ng manok, etc. Bla bla bla. Pagka hindi ka dire-diretso yung pagmamaneho, yun namang gilid-gilid muna ho tayo. Ano? Gilid-gilid lang. Katapos power nap, importante ho yun. 10 minutes, sige. 30 minutes, sige. Tsaka natin balikin yung manibela. Iwas aksidente, iwas ako na para siguradong babalik ko tayo ng buong buo. Unan, gabihan sa piling ng ating mga mahal sa buhay.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Bago tayo pumalaod, bago tayo ikangay magtungo sa ating mga pagkakabalahang trabaho at mga gawain sa magkapon. Ilang mga estudyante natin, mga namamasukan, importanteng nalalaman ho natin ang magiging lagay ng ating panahon sa loob ng 24 oras sa magkapon. Ang tanggapan ho ay ng Pag-asa ay nagpalabas ho ng 24 oras na weather forecast ngayong Webes. Tubre a 8. Ay, doon sa mga may obligasyon dyan, ha? Kila brother, kila sister, galaw-galaw para hindi babanaw, ho. Meron pong dalawang weather system na nagpapagalaw at ng ating panahon ngayon dito sa Pilipinas. Pong intertropical convergence zone na nakakapekto po naman sa area ng Visayas, area po ng Mindanao at maging dyan po naman sa Palawan. Mandala, yung isa pa, yung northeasterly wind flow. Yan po naman yung nakakapekto sa silangang bahagi po naman ng Hilagang Luzon. Ayun. Sa Visayas, Mindanao at Palawan, sinasabing ba ulap na kalangitan? Ano pong kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm dahil po naman sa ITCC na rin. At may mga paalala pa rin po dyan, yung posibleng flash floods ay mga landslides na yan kapag nakararanas ng moderate hanggang sa kung minsan malalakas na ulan. Pagka kayo nakatira ho sa mga ganyang klase ng lugar at na medyo malupa at medyo bulubundukin, pero lumikas na ho tayo kasi pagtuloy-tuloy ho yung mga ulan at mahabang panahon nag-uulan, malambot ho yung lupa eh. Malambot ho yan at pagkatapos sasabihan pa ng mga pagyanig. Ang mahirap. In the big one, na naman huwag magsabayan ho. Ilan muna na napakarami, babahan ng ubot lalim at nataas ng tubig. Tapos may dabig, hindi, ang lambot ng lupa noon. Huwag naman sana mangyari yun. Dala area po ng Cagayan Valley, ang Bicol Region, ang Apayaw, ang Kalinga, Mountain Province, Ipagaw, Aurora, Quezon at Marinduque. Ang mga lugar na yan ay makakaranasin ng mahulap na kalangitan. May mga pagulan dahil po sa northeasterly wind flow. Ayan. Sinasabi pong posible rin ang flash floods o landslides sa mga lugar na yan. Ito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa rin ng ating bansa. Agyang maulap po naman hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o thunderstorm. Alasan sa hapon po sa gabi nangyayari ho yan po naman sa mga localized thunderstorm pa rin. Ang temperatura asahan natin dito sa Metro Manila, pinakamababa ay nasa 24 degrees Celsius hanggang 25. Ano ho? Sinasabi pinakamataas naman, nasa 32 degrees centigrade po naman. Okay. Yung mga magtutungo naman ng parte ng car, ang Benguet, ng Atok, ng Baguio, mga karating lugar doon, ay yung Webe, si ang Cordillera Administrative Region. Abilang na po yun ang mga nabanggit nating lugar, ay maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dahil po sa epekto ng northeasterly wind flow. Ang lugar po ng Baguio, Atok, at iba pa, pangkalatlang kondisyon, bahaging maulap sa umaga, ang magiging maulap po yan sa hapon o gabi, kaya mataas po yung chance ng mga pag-ulan. Thunderstorm o localized sa pagkulog at maging pagidlad. Nakantabay din po yung rehiyon sa mga general flood advisory. Mag-ingat po sa posibleng flash floods o yung mga landslide na yan, ano ho, kapag nagtuloy-tuloy yung malalakas sa buhos ng ulan. Lalo na sa mga bulubundok yung kalsada at mabababang lugar para hindi na ho tayo mabiktima pa at maabala. Naasahan po makapal na hamog o yung fog, yung zero visibility sa matataas ng lugar tulad po ng Atoga. At Alsema Highway, kapag umulan, kaya mag-ingat po naman sa ating pagmamaneho. Ingat-ingat po sa mga nagmamaneho this morning. Bawal po ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
6: Usapan. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: 13 minuto na kabilbay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw, tutok tayo. Ating mga headliners. National Irrigation Administration patuloy sa pagpapalawak po ng solar-powered irrigation pump project upang labanan ang epekto ng El Nino, Super El Nino.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ay, samantala, sinag. Ay, good morning kay Engineer Rosendoso. Sinusulong ang pagtatanim ng fast-growing crops bago tumindi ang epekto pa rin po ng El Nino.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: At National Food Authority, tiniyak na stable pa rin ang presyo ng supply ng bigas. Pamahalaan, kumikilos upang salagin ang epekto ng inflation sa presyo ng bigas.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: 14 na minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, tambay po lamang sa mga report. Panggagaling o sirat ng ipilan ng Radyo Pilipinas, Mapa Luzon, Mapa Visayas, Mapa Mindanao, tambay lang. Nananatiling on track ang National Irrigation Administration sa target itong 10,000 solar-powered irrigation pump project sa buong bansa. Bilang isa ho sa mga paraan, para malabanan ang inaasahang El Nino. Maging super El Nino na rin, ano? Ayun po kay NIA Administrator Engineer Ed Gillian. Good morning, Engineer Ed Gillian. Mas nakikita kasi ang pakinabang ng solar-powered irrigation pumps tuwing tag-araw. Dahil mas marami ang nahahatak nitong tubig dahil pinatakbo ito ng solar energy. Ayun, mas matipid yan. Tukod sa pagiging praktikal, ay malaki rin pong natitipid na kuryente at krudo ng mga magsasaka. Lalo na mga farmer cooperatives dahil po naman sa solar-powered irrigation pumps ng ating pong pamahalaan. Ngayon, ang binibigyan ng paliridad ng National Irrigation at sa solar-powered irrigation pumps ay ang mga lugar na may mataas na slope na nagpuproduce po ng high-value crops. At upland communities po naman, at sila ang nasa tail end ng irrigation system, ang kuparin po naman sa solar pump irrigation.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Tanggap muna tayo ng report. Bentahan po ng 20 pesos na bigas. Ibubuksan para sa lahat sa kadiwa ng Pangulo Expo 2026. Ano ho? Ngayong araw ito magsisimula yan eh. At man ako, sige mamaya, tignan pa natin yung kwento tungkol dyan. Tignan muna natin si Marian Basra sa America. Good morning.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Magiging available para sa lahat ang 20 bigas o P20 rice sa kadiwalang Pangulo Expo 2026 na gaganapin sa World Trade Center sa Pasay City simula ngayong araw, October 8 hanggang 10. Ayon sa Department of Agriculture, maaaring bumili ng 20 pesos na bigas ang lahat. Benepisyaryo man o hindi, basta't magpakita lamang ng isang valid ID o anumang dokumento magpapatunay ng pagkakakilanlan. Lilimitahan naman sa 10 kilo kada bigas ang maaaring bilhin ng bawat tao kada araw. Maaari namang muling bumili ng hanggang 10 kilo sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang expo. Nilinaw ng DA na ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas ay para lamang o eksklusibo lamang sa panahon ng kadiwa ng Pangulo Expo 2026. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Maraming salamat, Marian Basnasa. Dagdagan lang ho natin yung kwento ng kadiwa ng Pangulo Expo 2026. Grand opening po yan ngayon. Ano ho? At na-official na nga po itong magbubukas at meron itong temang back-to-back kasabay po ng AgriLink 2026. Buong Oktubre 8 yan hanggang Adjes. Ano ho? Gaganapin po sa World Trade Center, Metro Manila, Pasay City. Makikita ron. Tampok ho dyan yung mga sariwang gulay, prutas, mga lamang dagat, agri-products at mga lokal na negosyo ng mga magsakit mga isda mula po naman sa iba't ibang rehiyon. Mas din po yan para sa mga institutional buyers at mga agri-entrepreneurs. Aktibo pa rin po yung distribusyon ng subsidized rice na nakakarga ng 20 pesos kada kilo. Sa mga piling sektor tulad po ng indigent, senior citizens, solar parents, PWDs at minimum wage earners. Pakailan lamang, parang kahapon lang ito eh. Tinagsahon ng mga residente ang bentahan po ng mga tinilangan distribution centers diyan sa may BAI, Group Animal Industry Grounds, sa may Quezon City. Ang programang ito ay pinalawig pa ng Department of Agriculture at insunod po sa direktiba ng Pangulo para maibsan ang epekto po ng inflation.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Kamandala naman, dako tayo ng Bicolandia. Sponsored by Coco Expo Year 5, formal nang binuksan ng DTI sa Legazpil City, Albay. Ay detalye si Paul Habin, Radyo Pilipinas, Albay.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Formal nang sinimulan nitong October 7 ang Albay Coco Expo Year 5 na may tebang paghubog at pag-angat sa Ayala Malls, Legazpil City, Albay. Isinagawa ang limang araw na trade fair mula October 7 hanggang 11 na naglalayong palawakin ang market reach at business opportunities para sa mga coconut farmers, farmer organization at MSMEs sa pamamagitan ng product promotions, buyer matching at skills development. May 18 exhibitors na kalawak sa naturang expo kabilang ang mga coconut farmers, coconut farmer organization, PCA accredited organization at cooperatives. Kabila sa mga nakatakda aktibidad ang B2B at market negotiation ngayon October 8, technology innovation sa coconut-based food products sa October 9 at technology innovation sa coconut-based accessories sa October 10. Pinangunahan ang aktibidad ng DTI Albay Provincial Office, katuwang ang DTI Region 5, Philippine Coconut Authority at Ayala Malls Legazpi. Ang Albay Coco Expo ay bahagi ng pagpapaigting sa industriya ng niyog at pagbibigay ng mas malawak na oportunidad sa mga lokal na producer at negosyante. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Maraming salamat, Paul Lapin, Albay. Samantala, ay dagdag lang natin yung Kadiwa Pop-up Markets ngayong araw. Po ang Kadiwa sa Capitol, asa may Apayaw. Nagiging available po dyan yung mga sariwang produkto mula po sa mga magsaka ng Kabugaw. Araw din ng Webes, Oktubre 8. Sisimula ho yan, alas 9 ng umaga, na provincial capital po ng Apayaw. Naman si may party ho ng Pasig City, agkaroon din po ng magkakasunod na Kadiwa Pop-up Market sa lungsod. Po dyan sa ginanap sa BSA Covered Court yung Linggo. Ay paalala pa rin ho sa mga mamimili ho, naging magdala po ng sariling eco bag. Natutupad po kasi pagbabawas po ng single-use plastic bag, mga lokasyon po ng Kadiwa.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Good morning pa rin sa mga

0: 7. Dahil dito, mas mababa sa normal ang inaasang dami ng pag-ulan sa buong lalawigan ngayong Oktubre. Tinataya ng mga dalubhasan na magkakaroon ng humigit kumulang 21 hanggang 25 na dry day sa mga araw na makararanas ng mas mababa sa 1 milimetro ang ulan. Ang kategoryang dry condition ay dinodokumento kapag ang isang lugar ay nakaranas ng halos dalawang magkakasunod na buwan ng below normal na ulan, kung saan bumababa ng 21 hanggang 60% ang dami ng pag-ulan kumpara sa karaniwang average. Kaugnay nito, naglabas sa mga gabay at paalala ang Pangasinan Provincial Disaster Reduction and Management Office para sa publiko. Mayroong mga tips kung saan kinakailang magtipid at mag-imbak ng tubig, protektahan ang sarili laban sa matinding init at subaybayan ang mga paalala. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo, Pangasinan.
1: El Niño. El Niño. Handa tayo. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Samantala, pinaghahanda na ng samang industriya ng agrikultura at sinag ang mga magsasaka o sa posibleng worst case scenario na dulot pa rin po ng El Nino. Ayag ni Sinag President Engineer Rosendo Zon na ilan sa mga nakita niyang resolusyon o solusyon upang mapatas pa rin ang produksyon sa irrigated farmers ay ang pagtatanim ng fast-growing crops. Loob kasi ng 45 araw ay posible lang maani ang mga tanim na pasok pa rin sa panahon bago sumipa ang inaasang matinding epekto ng El Nino. Nagpaalala nito sa mga magsasaka na hindi naman sakop ng irigasyon, walang maayos na irrigation source at system na huwag nang sumugal pa magtatanim po ng balay. Aluna kong lugar nila ay kasama po sa makararanas ng drought condition at dry spell. Ngayon ay marangkada ng panahon ng anihan ng balay na magtatagal po naman hanggang sa buwan ng Nobyembre. Alos 3,000 namang hektarya ng kapalayan dyan po naman sa Iloilo. Apektado na ho ng tagtuyot. Nako ho, alam mo ba yan, congressman, ano? Amin natin ng detalye ng balita si Hawk Tarisante ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: El Niño. El Niño. Handa tayo.
3: Umabot na sa ngayon sa 3,792 hectares ng palayan sa Iloilo ang nakararanas ng drought o tagtuyot ayon sa pinakahuling datos ng Iloilo Provincial Government, kasama sa mga apektadong lugar ang mga bayan ng Lambunaw, San Enrique, Dueñas, Banate, Haniway, Bingawan at Lemery. Samantala, umabot naman sa 5,956 na mga magsasaka sa lalawigan ang apektado, habang mahigit 124 million pesos na ang halaga ng pinsala o production loss sa mga taniman ng palay sa Iloilo dahil sa tagtuyot. Sa mga apektadong lugar, Dueñas pa lamang ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: At Hope Trichante ng Iloilo, samantala, dako tayo ng Davao. A region, o Davao region, pinigting pa ang rice monitoring sa Region 11. Ay detalye naman dyan si Armando Peniquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Nakatakdang isulong ang isang panukalang ordinansa sa Davao City para makontrol ang mga trader na bumibili ng mga produktong agrikultura sa mga barangay. Inihayag ni City Council Committee on Agriculture and Food Chairperson Councilor Ralph Abella, layunin ng panukala na magkaroon ng mas maayos na regulasyon sa pagbili ng mga produkto at maprotektahan ang kita ng mga magsasaka. Ayon kay Abella, nais niyang matiyak na hindi maagrabyado ang mga magsasaka dahil sa mababang buying price ng kanilang mga produkto. Sa ilalim ng planong ordinansa, kailangang dumaan muna sa City Agriculturist's Office o CAGRO ang mga trader bago umakyat sa mga barangay upang ma-orient sa itinakdang buying price ng mga produktong agrikultura. Aniya, mariring hulihin ang mga trader na bibili ng produkto nang walang accreditation mula sa CAGRO. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Maraming salamat, Armando Peniquito, Davao. Samantala, update tayo sa ASF. Ano ho? May mga marami na namang nakitaan ng positibo eh. El Pujat, pinagtitibay yung mga border control sa mga ilang mga rehiyon. Samantalang ban at mas maigbit na checkpoints sa ibang lokal ng pamahalaan. LGU natin, tuto kayo ha. Paharangan po ang pagpasok ng mga kontaminadong baboy at karne. Yan ang Luzon. Agikbit po ang mga bayan ng Pangasinan at Kalinga sa Metabuk City. Kung saan iminumungkahi pa ang deklarasyon ng State of Calamity dahil sa pagtaas po ng kaso sa ilang barangay. Indoor at Marine Mimero pa naman, naglabas

0: po ng Executive Order ng Bayan po ng Juan ng Dahuan. Nag-inspection din ang Bulalakaw sa Oriental Mindoro pang panatiling ligtas ang kanilang mga livestock. Ang Palawan naman ay nag-loosen po ng containment protocols matapos may talang unang kaso po naman sa Agudaya. Kaya naman ang Visayas at Mindanao, aktibo ang checkpoint sa mga rayong ito, halimbawa sa Cebu. Nagting po ang ASF-IEC. Campaign sa mga barangay upang turuan ng mga magbababoy, tamang biosecurity protocols dapat sana all na pagdating sa parting yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Lokal na pamahalaan po naman sa lungsod po ng Lawag at Batak, Ilocos Norte, tiniyak na tututukan ang pagkabarakas ng water pressure sa mga kabahayan. Detalye po naman si Jude Pilpitan, Radyo Pilipinas, Lawag.
2: El Niño.
3: El Niño.
2: Handa tayo.
4: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag at Batak na tututukan nila ang pagpapalakas ng water pressure sa mga barangay. May mga barangay kasi sa mga lungsod na ito na hanggang ngayon ay nawawalan ng supply ng tubig tuwing tagtuyot. Ayon kay Mayor James Brian Alcid na under transition ngayon ang Ilocos Norte Water District, pero babantayan nila ang commitment ng nasabing water district sa mga barangay na nauna nilang nasabi na palalakasin ang water pressure. Ganon din ang sabi ni Mayor Mark Ichua sa lungsod ng Batak, na kung saan titignan din nila ang resulta ng pagpapalakas ng pressure kung ito ay epektibo ba o hindi. Tinike din ng dalawang LGU na mayroon silang magagamit na water truck upang mag-deliver ng tubig kung sakaling wala na talagang lalabas na tubig sa mga gripo. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: El Niño.
3: El Niño.
2: Handa tayo.
0: Paalalarin pa rin ho sa mga magbababoy, ano, itong biosecurity binabanggit din eh. Pinapaalala po ng National ASF Prevention and Control Program na bagamat ay bakuna na, may bakuna na talaga eh. Ang biosecurity pa rin po ang pangunahing depensa ho riyan. Huwag hong magpapakain ng kaning baboy. Maglagay po ng food bath at mag-disinfect ng mga sasakyan at kagamitan. Kapasok at lumalabas. I-report agad sa MAO o yung vet authorities kung may mga nagkakasakit o namamatay na alaga. Kung kakatayin, huwag po namang ibebenta.
1: Usapang Agrikultura.
2: Usapang Agrikultura.
0: Higit naman sa 800,000 piso mga peking pampalasa. Uy, pampalasa pinipigi ha? Asa nun? Asa ba to sa Agente Oro, Chinese National, arestado? Dali naman dyan si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Report.
6: Arestado ang isang Chinese national habang kumpiskado naman na nasa 106 kahon ng mga inihinalang Peking Magic Sarap o mga pampalasa na nagkakalaga ng 800,000 piso. Ito ay sa ikinasang operasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Barangay Bula, Cagayan de Oro City. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, nabatid na ang naarestong Chinese national ay siyang may-ari ng tindahan at naaktuhang nagbebenta ng mga peking pampalasa. Dahil dito maharap sa ang naaresto sa kasong paglabag sa Republic Act 8293, ang Intellectual Property Code of the Philippines, dahil sa pagbebenta ng mga peking produkto. Babala naman ang CIDG mag-ibapanuri sa mga at kilatising maigi ang mga bibiling produkto dahil buhay at kaligtasan na nakasalalay kung malalaglag sa patibong ng mga kawatan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, nagkahiusang mag-uuma sa patubig. Ang Zamboanga del Norte nagdaos po ng third quarter federation meeting. Detalye naman dyan, sila si Kabul, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
1: Report.
7: Nagdaos ng Third Quarter Federation Meeting ang nakayusang mag-uuma sa patubig ng Zamboanga del Norte Incorporated sa SB Hall ng Siokon, Zamboanga del Norte. Binigyang din na aktibidad ang patuloy na pagtutulungan ng National Irrigation Administration o NIA at ng Federasyon sa pagpapalakas ng mga samahan ng patubig at sa pagsuporta sa kapakanan at pag-unlad ng mga magsasaka sa lalawigan. Ang pagpupulong ay dinaluhan din ng mga kinatawan mula sa mga kasosyong ahensya, kabilang sina Iandre Igiogan, Provincial Monitoring and Evaluation Officer ng DSWD Liloy Cluster, at Edel Grace Poligrates, Supervising Labor and Employment Officer ng Duli Liloy Satellite Office. Sa pagpupulong, ipresenta ng mga kinatawan ng ahensya ang kanilang mga programa at oportunidad para sa federasyon at sa mga kasapi ng magpapatubig. Tinalakay ng DSWD ang Sustainable Livelihood Program o SLP habang ipresenta naman ng DOLE ang programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Tinalakay rin ni Federated President Danilo Halique ang iba't ibang usapin hinggil sa mga operasyon, programa at kapakanan ng federasyon at ng mga samahan na mga magsasaka. Muling pinagtibay sa pagupulong ang pangako ng niya at ng nagkayusang mag-uma sa patubig ng Zamboanga del Norte na isulong ang mas matatag na mga Irrigators Association, pabutihin ang pagpapatupad ng mga programa at paigdingin ang support services para sa mga magsasaka sa Zamboanga del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon!
10: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
11: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
12: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
13: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
12: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
14: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
12: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
15: Ang pamahalaan po ay handa po sa phenomenon na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara. Maging ready po.
16: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
17: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
18: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
17: Kaugnay nito, ang PAKSILIKA ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAKSILIKA sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
19: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Publiko.
23: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
0: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa National Press Club. Ano ho, ay tugunan ni Prexy Yamina and Navarro. Kumusta ka na, Prexy? Ganon din si Rio Araha, ang Prexy naman ng National Press Club. Ayun, good morning po sa inyo riyan. Ita kay Director Mamang Erwin, NPC, gandang baga na rin. Pag-usapan po natin, dakuan po natin ng tanggapan po ng UBRA, yung United Broilers Racers Association. Ano ho, ano ba yan? Po isang organisasyon ng mga maliliit at katamtamang laki ng mga nag-aalaga at nagtitinda ho ng mga manok ha, na pantao. Yan. Na itatag to way back July 2000. Ang layon ho niyan, kinakatawan at para maprotektahan po nila yung kapakanan ng mga lokal na magmamanok laban po sa smuggling, ipatas sa kompetisyon at labis sa importasyon ng mga produktong manok. Eh, paano ngayon yan? Eh, ang supply ng manok ating kamasama ngayon. Tumumulan po ni Attorney Elias Jose Bong Insyong, mga kasama po natin this morning. Ano ho, pag-usapan natin yung mga epekto ng El Nino at yung paparating pa na Super El Nino. Pakailan lang, nagpahayag po yung UBRA na tumaas po ng 10 piso kada kilo eh. Yung presyo ng manok dahil po sa pagbaba ng supply habang naghahanda naman yung mga racers para po sa demand sa darating na Kapaskuhan. Okay, Tony Bong Insyong, sir, magandang umaga po sa iyo. Welcome po muli sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro muli ito. Tony Bong Insyong, kamusta ka na?
24: Ay, kung mabuti naman po, ay magandang umaga po sa atin lahat.
0: Good morning po. Onision, kamusta po ang paghahanda po natin dito? Dito na yung epekto ng El Nino. Bilyones na po pinag-uusapan dito. Advance party pa lang yan, ha? Hindi pa kasama dito yung Super El Nino. Kamusta po ang sektor na inyong kinalalagyan sa ngayon? Ganun na kalaki ang mga naapektuhan? Ano iba pang paghahandang sinasagawa po natin? At ano pa yung dapat malaman ng tao?
24: Sa ngayon po, wala namang epekto pa yung El Nino. Sanay naman po ang industriya dyan sa init, lamig, sa maalinsangang panahon. Ang pinaghahandaan ho, kung dumating sa yugto na napakataas na nung temperatura, ay kahit yung mga climate controlled facilities o yung halos aircon na ay maapektuhan. Kasi may hangganan din ng mga teknolohiya, kaya magpababa niya ng depende sa modelo ay 3 to 7 degrees. Eh kung mag-quarantine ang temperatura, pinag-aaralan na ngayon kung paano adjustment dyan, kung magbabawas ng karga para hindi masyado masikip yung building, yung laman ng building. Nag-aaral yung mga may-ari ng farm at saka yung kanilang mga consultant kung paano yan na tutugunan yung mga hamon.
0: Oh. Sa ngayon po, wala pang, sabi niyo, wala pang naaapektuhan. Ano, pero kung sakasakali talagang ito yung maramdaman at magparamdam na sa inyong sektor, may malaki ba kayong bilang na nakikitang maaapektuhan naman talaga?
24: Ay, pag-ipatay na lang natin sa karanasan tuwing tag-araw, tuwing at saka yung maalinsangan ng panahon, ay talagang nagmamahal ang bilihin ang manok, ay mahirap mag-alaga. Mababawasan yan kasi yung mga farms na kulang ang pasilidad, baka yan ito Miguel kung labis-labis na ang init at hindi nila mapababa yung temperatura. Pero sa kalakahang bagay, kasi ang pa siguro itong broiler industry na ang pinaka-multinationalized na industriya sa agrikultura, napakarami, napakalalaki na ng mga kumpanya. Kaya nga yung mga membro namin na small and medium, hirap na, napakalalaki na ng kumpanya na nangapital dito. Yung isang kumpanya dito, number 2 or number 3 in the world, yung ano ay deha, mga hindi lang sa manok, kundi sa pagpinag-usapan ng pagkain. Kaya tingin ko, kakayanin naman. Kaya lang may hamon siya, hindi natin pwede ipagkaila na hindi magkakaroon ng hamon at problema. Pero hindi naman siya yung tinatawag sa wikang English na catastrophic. Tingin ko kakayanin, wag lang mawalan ng kuryente, yan ang hamon. Pero ang backup dyan ay may mga genset naman yung mga malalaking operations. Yung iba nga, kada building, dalawa ang genset eh. Sa laki ng puhunan sa pag-aalaga ay naninigurado yun. Pag may brownout, papasok yung genset number 1. Pag bumigay yung genset number 1, magbaback up yung genset number 2. Yun lang ang malaking hamon yan. Yung gastusin, yung puhunan para makapag-harvest tayo ng broiler na nakakainin natin, ay tataas ng tataas yan. Yan ang isa sa banta na tingin ko hindi may iwasan ng lahat yan kung talagang itong El Nino na to ay kung batay doon sa mga projection ay mangyari.
0: Sana naman walang mangyaring tamang projection. Mababang meron, dapat yung minimal lang. Kasi nga, siguradong ang basa ng marami rito, yung mortality rate po talaga ay tataas. Yung heat stress, hindi maiiwasan, tao man yan o hayop man yan. Tapos marami pong mga backyard racers . Meron ba kayong pantaya kung gaano karami yung mga backyard races na yan at gaano kalaki yung bilang kung sakasakaling maapektuhan man?
24: Ang totoo niyan, halos kakaunti na yung talagang strictly backyard, yung nag-aalaga ng 500, nag-aalaga ng 1,000. Halos wala na yan eh, sa mahal lang puhunan, sa laki na ng puhunan, sa mahal lang patuka. Ang talagang masasabi mong backyard na lang, yung nag-aalaga ng paalpas na native, yun na lang ang matuturing natin. Kanya lang yung native chicken, hindi yan bahagi ng regular na supply. Nandidiyan lang yan, parang inventaryo na lang yan, yun ang final backup ng mga kabahayan o ng mga pamilya sa ating mga kanayunan.
0: Kamat kung hindi man magiging problema yung kuryente at kung meron naman magagamit tayong genset, ano ho? Pero dahil sa matinding init na yan, hindi po ba yung supply, yung timbang ng manok, eh, posible talagang maapektuhan eh. Ano nila sa
24: kanya
0: ay mawawala. Diba? Siyempre, liliit gagaan. Ayun yung mga epekto.
24: Mm-hmm. Oo. Yun naman ang binanggit ko kanina. Ando doon yung magiging supply, ando doon yung harvest. Pero yung magiging hamon mo yan. Halimbawa, kung isa sa mga adjustment mo para makapag-alaga ka, magbawas ka, luluwagan mo yung laman ng building mo para hindi masyadong mainit, yun, epekto na yun. Hindi ibig sabihin may mamamatay. Kaya nga ka nagpaluwag para mabawasan yung patay. Kaya hindi yung katulad na sinabi ko kanina, hindi mo maiiwasan na may epekto yan. Mm-hmm. Kaya lang, ginagawa na ng industriya ang lahat. Dahil yun ang nasa kapakanan ng bawat farm owner eh. Paghandaan yan eh. Kung yung poso mo natutuyuan dati, ay palaliman mo na. Kung ang tangke mo ay isa dalawa lang, magdagdag ka na. May backup ka na. Medyo sa tingin ko lang, batay sa nangyari sa mga nakaraan, ay kaya naman tugunan ng industriya yan. Kaya alam may epekto. Siyempre yung feed conversion ratio, yun sinasabi ko, yung puhunan tataas kasi yung feed conversion ratio, madadagdagan yung kailangan patoka para marating yung dapat na timbang at magkakaroon ng mortality yan. Pero hindi naman catastrophic, maliban na lang nga kung mawalan ng kuryente, yan ang problema kasi baka mawalan ng tubig, mawalan ng cooling facilities.
0: Kung hindi naman mawawalan ho ng kuryente, siyempre, hindi rin maiwasan na gagamit ka ng kuryente, tataas ang production cost mo, bang bumababa naman yung kuminsan yung kalidad ho ng manok ho natin na mga binibenta, ano, may kikitain pa ba ang mga raiser natin?
24: Ang mga nag-aalaga ho ng manok kasi, siyempre, lahat naman gusto, kada karga mo, kita ka eh. Kanya lang, ang realidad niyan, kung magkwenta ho kasi ang mga magmamanok, lalo na yung malalaking kumpanya, annual o sa loob ng isang taon, handa yan lumaba na merong isa o dalawang karga ng sisiu na may posibleng malugi. Ang problema lang nito mga nakaraang 18 months, talagang lamang yung nalulugi. Kaya hirap na hirap yung small and medium. Kaya maraming, kung mababawasan man yung production, hindi dahil sa El Nino, kundi dahil maraming nang nalugi, maraming nagpahinga. Kaya ang isang senyalis yan, tumataas yung presyo ng sisiu, ibig sabihin yan, nagbabawasan na ng breeder. Doon tayo dapat mag-alala. Yun ang tinitingnan namin ngayon. Kasi tumataas yung presyo ng sisiu eh. Mula 28 hanggang 31, meron ng 37 hanggang 38. Inaalam namin kung ano pa ang punot dulo.
0: Wala pong pangamba ang inyong samahan na posibleng magkaroon po ng malubhang kakulangan shortage sa atin sa bansa dahil po sa mga isyong ito? Wala ba kayong ganung pangamba?
24: Lagi naman hong, kung mag-isip naman ho kami, mga nagninegosyo naman, dapat handa ka nga sa worst scenario at paghandaan mo na habang maaga, magpanik at kung lahat na magagawa mo kasi yun lang ang nasa control mo eh. Kung ano yung nasa control mo, yun ang gawin mo kasi hindi natin alam kung ano ganong katindi nga yung impact ng El Nino. Pagka kasi iniisip mo na iniisip yung El Nino yung impact niyan at ikaw tutulala, walang mangyayari. Ang kailangan ay kung ano yung nasa control mo, yung management mo, yung puhunan mo, yun ang pag-aralan mo. Doon ka gumalaw. Take it one day at a time. Kasi pagka nag-extrapolate ka, tiningnan mo ka agad yung December, January, February, yung magpipick down El Nino, baka matulala ka, lalo na kung kulang naman ang puhunan mo. Mag-aralaang at maghanda. Wala na tayo magagawa dyan dahil galaw na ng mundo yan eh.
0: Ngayon,
24: galaw na ng planeta yan eh.
0: Rick, hindi lang naman Pilipinas na nakararanas nito. Maging iba't ibang malalaki at mayayamang bansa, kasama din sa ganitong klase ng kwento. Ganun pa man, Attorney Insyong, yung mga commercial farms natin ngayon, gumagamit naman ito ng mga makabagong teknolohiya, no?
24: Karamihan. Yung mga conventional na tinatawag, ang ginagawa niyang kadalasan, nagbabawas lang ng kinakargang sisiyo para lumuwag. Tapos gumagamit sila ng tinatawag na high density feeds na ilang tuka lang nung manok ay happy na, nakukuha na niya yung substance niya. Kanya lang yan, diyan mga panahon ng tag-init at malinsangang panahon, diyan nalalaman kung sino talaga yung magmamanok at kung sino talaga yung absentee lang na magmamanok, umaasa lang sa consultant. Diyan nagkakaalaman.
0: Pero paano ito, Attorney Insyong, yung mga commercial growers natin, gumagamit ng mga modernong climate control, yung mga tunnel ventilated housing system, maging malamig yung temperatura sa mga manok, ba nakapagpapadagdag ho sa presyo ng manok?
24: Yung presyo ng manok sa mamimili, hindi naman ho yan, walang kinalaman ho yan. May kinalaman ng konti sa cost of production, pero ang talagang nag-determine kung ano ang presyo ay supply and demand. Maaring mababa ang gastos mo o mataas ang gastos mo. Kung napakarami naman ng supply, nagsabay-sabay. Gayon ang nangyayari ngayon sa itong nakaraang 18 months. Pag nagsabay-sabay ang harvest, tapos sumabay pa ang dating ng imported, labas ng imported sa cold storage, ay may panahon na nung isang linggo, dalawang linggo na nakakaraan, nag-80 ang farm gate sa ilang bahagi ng Central Luzon. Ngayon, dahil sa Agos ng panahon, may mga tumigil o nagbawas. Ngayon, ang farm gate ay nasa 105, 108, 110. Merong 113. Pero yung break-even range na tinatawag kasi sa ng industriya, ay nasa 100 to 110, depende kung anong klaseng player ka o nag-aalaga. Yung mga malalaking kumpanya ay tingin namin nasa 100, baka mas mababa pa. Yung mga small and medium ay kung dito ka sa Luzon, baka ikaw ay nasa 105 to 106. Kung nasa Visayas, Mindanao ka, baka nasa 110, baka mas mataas pa.
0: Yun. Ako, Attorney Bong Insyong, sir, maraming salamat sa mga input, sa mga bahagi mo sa amin this morning. Natutunan na ng marami sa atin. Ingat ka, sir. Balikan mo na yung breakfast mo at good morning muli, sir. Salamat po hanggang sa muli.
24: Hindi ko kung nag-almos ako yung nagkakapilaan.
0: Sige. Itimplan niyo na ako at susunod ako.
24: Sige po. Sige po. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat, Attorney Elias Jose Insyong. Muna ako ngayon ng obra. Thank you, sir. Thank you.
23: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas.
0: Alam mo ninyo yung lagana pa rin ho yung pagkakalbo ng ating mga kagubatan at kabundukan ho. Isang malubang sula rin po yan na patuloy po nagpapahirap sa bansa. May dumarating na mga malalakas na bagyo. Kung walang habas na illegal logging, yung mga pagmiminat, malawak ang pagkakaingin at pangunahing dahilan kung bakit unti-unti pong nawawala. Mga punong nagsisilbing proteksyon ng ating kalikasan. Diyan, hindi ho nakapagtataka kung bakit mabilis ang pagbaha at mas madalas ang nakamamatay na landslide sa malibang bahagi po naman ng Pilipinas. O kaso dudugtungan ko yan, ano ho? Mang tirahan ng mga hayop na nasisira. Kinabukasan po, nagsusunod na henerasyon. Kaya bukas, nagdagan natin yan. Kana kaming oras, masakit man sa aming kalooban, kinakailangan muna magpaalam. Doon ho, kila brother, kila sister, sa mga may obligasyon dyan, galaw-galaw ho, para hindi papanaw. Sa ngalan pa rin po nila Roger Cruz, John Marera Parrial, Rolly Bumatayo, Mike Bukinon, Marian Milios. Pa rin po natin sila Nita Soriano, Susan Barameda, Gemma Trocamora. Yan pa rin sila Sam Reyes, Marcial Malimban, Julius Ongap, Camilo Mori, Rona Esperanza. Mga producers, Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Kung naman ang inyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustrer, obrigado, nag-iiwan. Namang bagay, matwid, tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan. Laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Minsan pa, wag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news, o. Wag ko tayong magpalin lang.
23: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. One-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
22: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
25: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we... Yun, ini-enroll natin sa aral.
26: Ampalaya!
27: Ampalaya!
26: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
28: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas, at ubas.
26: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong nakatakdang magpulong ngayong araw. Iba't ibang pandaigdigang usapin ni nasang tatalakay ng dalawang leader.
4: Headlines.
3: National Water Resources Board iniutos na sa mga water service providers ang pagpapaigding ng water conservation at monitoring measures dahil sa aktibo at posibleng mas matinding El Nino.
4: Headlines.
3: Desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang mosyon ni Vice President Sara Duterte sa 73 million peso confidential fund disallowance. Welcome sa House of Prosecution.
4: Headlines.
3: Department of the Interior and Local Government hilingin sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines nagbabala hinggil sa epekto ng foreign funding na natatanggap ng mga politiko.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 8, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong nakatakdang magpulong ngayong araw. Mga bagong hamon at oportunidad dulot ng mga nagaganap na global incidents at iba pang pandaigdigang usapin, inaasahang matatalakay ng dalawang leader. Mula sa Singapore, narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
8: Kasama sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, ang bilateral meeting nila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig, inaasahan tatalakay ng dalawang leader ang pagpapalakas pang lalo ng bilateral relations ng Pilipinas at ng Singapore. Bukod dito, sabi ni Ambassador Macaraig, ay maaaring mapag-usapan din ang mga bagong hamon sa gitna ng mga nagaganap na global incidents at iba pang pandaigdigang usapin. Dagdag ng embahada na kasama din sa agenda ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Wong ang koordinasyon ng Pilipinas at Singapore, at ito ay kaugnay ng pagpapalit ng ASEAN chairship. Ang Singapore ay magiging ASEAN chair sa 60th anibersaryo ng ASEAN. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig.
9: Mapupulo sila ni Prime Minister Lawrence po. Bilateral relations po, malakas naman ating bilateral relations.
8: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Inatasan na ng National Water Resources Board ang mga water service providers sa buong bansa na paigdingin ang water conservation at monitoring o monitoring measures dahil sa aktibong epekto ng matinding El Nino. Inatasan ng NWRB ang mga providers na patuloy na bantayan ang mga water source, reservoir at supply infrastructure upang maagapan ang posibleng water shortage. Kailangan ding tiyakin ng mga provider ang kahandaan sa dry conditions at posibleng malakas na pag-ulan. Inatasan din ng NWRB ang mga water service providers na unahin ang supply ng tubig para sa mga critical na healthcare facility at agad direport sa kinakulang otoridad ang anumang water stress o kakulangan sa supply ng tubig. Hinikayat din ng NWRB ang mga water service provider na magtulungan at magbigay ng ayuda sa mga kalapit na provider na makakaranas ng kakulangan ng tubig. Kailangan nilang magsumite ng mga ulat at plano sa October 30, 2026 at sa bawat katapusan ng buwan pagkatapos nito.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Kasama ang Lamesa Watershed sa mga lugar na pinagandaan ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region dahil sa posibleng matagal na dry conditions na dulot ng El Nino. Ayon kay DNR-NCR Regional Executive Director Nilo Tamoria, magsasagawa sa ikatlong linggo ng Oktubre ng pagpupulong ang Lamesa Watershed Reservation Technical Working Group upang suriin ang mga posibleng environmental concerns. Kabilang sa mga paghanda, ang paglalagay ng 50 gallon drums sa strategic areas ng watershed bilang emergency water source. Maaari itong gamitin sakaling magkaroon ng drought conditions o forest fire sa lugar. Nilinis din ang mga kalsada at trail sa loob ng watershed upang alisin ang mga tuyong dahon at iba pang madaling masunog na materyales.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Binabilis ng Department of Agriculture ang mga akbang para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., tiniyak ng pamahalaan na sapat ang supply ng pagkain upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng presyo. Patuloy din ang suporta ng DA sa production ng mga magsasaka at iba pang food producers upang mapanatiling sapat ang supply sa merkado. Ang hakbang ay tugon sa pagtaas ng gastos sa transportasyon at logistics dulot naman ng masamang panahon na nagre-resulta sa pagkantala ng supply. Sinabi rin ni Laurel na nakahanda ang DA na kumilos sa merkado sakaling maantala ang supply dahil sa mga posibleng o problemang dulot ng climate change.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health na palakasin ang kampanya laban sa banta ng Very Strong El Nino sa kalusugan. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, nais ng Pangulo na direktang magtungo sa mga tauhan ng DOH sa mga barangay at komunidad. Anya, dito mismo ipapaliwanag sa mga residente ang mga dapat gawin upang maiwasan ang mga sakit na maaaring dulot ng matinding init. Sinabi pa ni Mercado na naiparating na niya ang direktiba sa mga regional office ng DOH upang isagawa ang information drive sa mga komunidad. Kabilang dito ang pagbabanta o pagbabahay-bahay upang personal na may bahagi sa mga residente ang mga hakbang para maprotektahan ang kanilang kalusugan laban sa epekto ng matinding El Nino.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang motion ni Vice President Sara Duterte sa 73 billion peso confidential fund disallowance. Welcome sa House Prosecution. Ruling ng COA, isasama sa ebidensya ng prosecution para sa confidential funds. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
10: Ikinutuwa ng House Prosecution Panel ang naging desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang motion ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa 2022 disallowance ng 73 million pesos na confidential funds sa isang ambush interview. Tinawag itong win o panalo ni Private Prosecutor Attorney Lorna Cabunan para sa pamahalaan na matiyagang nagtrabaho upang mapatunayan at ma-validate update ang kanilang mga natuklasan sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Matatandaan sa pagtalakay sa Article 1 o ang issue ng misuse of confidential funds, ang hindi tamang pag-liquidate sa pondo ay maituturing na prima facie evidence na personal na paggamit o hindi tamang paggastos ng pondo. Samantala, ayon kay Kapunan, maaari itong gamitin ng prosecution sa pamamagitan ng isang manifestation para sa judicial notice ng desisyon ng COA bilang karagdagang ebidensya sa mga aligasyon ukol sa confidential funds. Diin ang veteranong abogado panahon ng isaole ng pangalawang pangulo ang pera dahil ito ay para sa taong bayan. Narito ang payag ni Private Prosecutor Lorna Kapunan.
11: But more than that, we're very happy with finality. Ibig sabihin nun, dapat isoli na. 7 to 8 million, no? Dapat isoli na yan. And so try to reintroduce it in evidence by way of judicial notice. Because decisions of the courts can take judicial notice. Hindi na po paparecall ang mga witnesses. Maybe by way of manifestation, not to preempt the decision of the public prosecutors. But by way of manifestation, we can probably make this part of the records on confidential funds, on Article 1, so that it will be submitted to the sound discretion and appreciation of the Senator Judge.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Senator Bongo at Senator Robin Padilla kinwestiyon sa Korte Suprema ang voting threshold ruling ng Senate Impeachment Court mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
12: Hiniling ni Senador Christopher Bongo, Senador Robin Padilla at ang PDP laban sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court noong September 13 na magnagtakda ng bagong batayan sa pagbibilang ng boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Sa kanilang petisyon, iginiit na dapat manatiling 16 ang boto na kailangan para mahatulan ng isang respondent. Batay na rin sa probisyong nagsasabing walang taong maaaring ma-convict nang walang pagsang-ayon ng two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon kay Go, 24 pa rin ang kabuang miyembro ng Senado at hindi nagiging bakante ang posisyon ng isang senador dahil lang sa kanyang pagliban o pagkakaditine. Hiniling din petitioner sa Korte Suprema na pagbawalan ang impeachment court at House of Representatives na magpatupad ng conviction ng wala pang 16 na boto at ideklarang walang bisa ang anumang hatol na mas mababa rito. Nilinaw rin ni Go na hindi ito usapin ng guilt o innocence ni Vice President Sara at hindi rin nila hinihiling na ihinto ang impeachment trial. Anya, tinanggap nila ang pagkatalo sa botohan sa Senado pero naniniwala silang ang Korte Suprema ang tamang forum para resolbahin ang usapin sa interpretasyon ng konstitusyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Hihilingin ng Department of the Interior and Local Government sa International Criminal Police Organization o Interpol na paglabas ng red notice laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kasunod dito ng paglalabas ng Makati Regional Trial Court ng Warrant of Arrest laban kay Leviste kaugnay sa paglabag sa Public Service Act. Tinakda naman ng korte ang piyansang 72,000 pesos. Nagugat ang kaso sa umano'y mga hindi natupad na obligasyon ng kanyang solar company. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, batay sa impormasyon, nasa Germany ngayon si Leviste. Sinabi ng kalihim na maayos na ang pag-apply ng red notice sa pamamagitan ng Philippine Center for Transnational Crime. Nanawagan naman ang kalihim kay Leviste, pati na sa ina nito na si Senator Loren Legarda na umuwi na sa bansa at harapin ang mga akusasyon laban sa kanila.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Nag-issue ang Makati Regional Trial Court Branch 235 ng arrest warrant laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na hindi pa nakakapagpiyansa si Leviste. Anya, ang mga kapwa akusado pa lang ni Leviste na sina Hazel Iris Lafuente Buencamino at Irma Flaminiano ang naglakag o naglagak ng tig 72,000 pesos na cash bond sa korte. Ayon pa kay Matibag, kailangan personal na umarap ang kongresista sa lokal na korte. Tinakda sa October 26 ang arraignment ng kongresista na nananatili pa rin sa ibang bansa. Wala pang impormasyon kung kailan magbabalik Pilipinas ang kongresista na lumipad pa France noong via Hong Kong noong Agosto 2.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Armed Forces of the Philippines may babala hinggil sa epekto ng foreign funding na natatanggap ng mga politiko. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines hinggil sa posibleng security risk o ng pagpupondo ng mga banyaga sa mga tinatawag na political elite sa Pilipinas. Ito'y kasunod na rin ng mga nauungkat sa nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Gayun din naman sa mga naging pagsisiwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap ng pera umano mula sa China ang second couple ng bansa. Sa panayam ng Defense Press Corps kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na marami na itong maaari nitong pahinain ang tindig ng bansa. Bukod sa paglabag nito sa rule of law, sumasalungat din anya ito sa posisyon ng pamahalaan na ipaglaban kung ano ang dapat para sa mamamayan nito. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may implikasyon ang usapin sa pambansang seguridad, kaya suportado nito ang hakbang ng National Security Council na ito'y imbestigahan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: 2027 General Appropriations Bill pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Narito ang balitang atid ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukan ng 7.2 trillion 2027 General Appropriations Bill. Nagkapaloob sa inaprubahang berso ng House Bill 10858 ang institutional amendments na isinumite ng Budget Amendments Review Subcommittee o BORC na nagkakahalaga ng 116 billion pesos. Kabilang dito sa amyenda yung karagdagang 500 million pesos para sa School Safety and Security Program, 350 million para sa aral program, 32 billion para sa AICS at 14.8 billion para sa TUPAD. Nabigyan na rin ng pondo yung Fuel Subsidy Program, Service Contracting Program at NCR Busway Project, gayon din yung Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk na pawang walang inilaan na pondo sa 2027 National Expenditure Program. Inaasahang pagtitibayin ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa sa Lunes, October 12, ang panukalang pambansang pondo para sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, pinapalakas ang regional cooperation at localization ng Women, Peace and Security Agenda. Narito report ni EJ Lazaro.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinapalakas ng ASEAN ang mga mekanismo para sa mas epektibong pagpapatupad ng Women, Peace and Security o WPS agenda kabilang ang pagsasali ng regional commitment sa konkretong aksyon para sa mga komunidad. Sa plenary session 1 ng ASEAN Women, Peace and Security Conference,

0: alang sa localized WPS plans. Ibinahagi rin ng makinadawan mula Pilipinas, Indonesia at Laos PDR ang mga lokal na hakbang para mapalakas ang women's participation, leadership, mediation at peace building. Magpapatuloy naman ang mga talakayan para sa ASEAN WPS agenda ngayong araw sa Manila Marriott Hotel sa Pasay City. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Energy, pinadali ang proseso ng pagpapakabit ng solar energy system para sa mga kabahayan. Narito ang report ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
3: Mas pinadali na ng Department of Energy ang proseso para sa pagkakabit ng solar energy system sa mga kabahayan bilang bahagi ng pagsusulong ng malinis at renewable energy sa bansa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sa kanilang bagong polisiya ay kailangan na lamang ipagbigay alam ng mga nais magkabit ng solar roof panels sa nakakasakop na electric cooperative o power distributor. Gayunman, ayon niya ay kailangang matiyak na ligtas ang pagkakakabit at sumusunod ito sa itinakdang pamantayan kabilang ang National Building Code. Layunin itong mahikayat ang mas maraming Pilipino na gumamit ng solar energy na maaari makatulong sa pagtitipid sa konsumo ng kuryente at mabawasan ang carbon emissions ng bansa. Narito ang pahayag ni Energy Secretary Garin sa isang media conference sa Pasay City.
4: When we issue the policy on, let's say, if you just want to put your solar, you don't have to have the process permit from the distribution utility and electric co-op. You can just install, inform them that you're installing, and it's your responsibility to follow the building code and all the precautions for safety.
3: Samantala, sa pagsisimula kahapon ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting sa pangungunan ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, ay hinimok ni Garin ang kanyang mga kapwa energy ministers at iba pang leader sa sektor ng enerhiya na magkaisa sa pagtugon sa mga banta sa supply ng langis. Kabilang sa mga isinusulong ng mga hakbang ang pamumuhunan sa sustainable and renewable energy kung saan kabilang ang solar energy upang matiyak ang sapat na supply ng kuryente para sa mga mamamayan ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dinala na sa National Bureau of Investigation ang mahigit sa 50 nasagip sa largest pogo bust sa Zamboanga, Sibugay sa sinagawang joint operations na pinangunahan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division. Mahigit sa 200 dayuhan na karamihan Chinese national ang inaresto at nasagip ng mga otoridad. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, imbestigan nila ang posibleng pagkakasangkot dito ng ilang opisyal ng gobyerno. Sisilipin din anya ng Bureau kung ginagamit din sa troll farm operations ang nasabing mga illegal online gaming hub.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinaalalahanan ni National Capital Region Police Office Officer in Charge Christopher Abrahano ang lahat ng mall security personnel at security management na igpitan ng inspection at manatiling alerto ngayong panahon ng bear months. Ayon kay Abrahano, normal na dumarami ang mga tao sa mga mall at establishmento dahil sa mga aktibidad at paghahanda para sa holiday season. Anya, maring samantalahin ng mga kriminal ang dagsa ng mga mamimili at ang pagiging abala ng mga security personnel. Kaugnay nito, pinatitiyak ng NCRPO officer in charge na maayos ang inspection sa mga entrance ng mall at maging o maiging nasusuri ang mga taong pumapasok, gayon din ang kanilang mga kagamitan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inihalimbawa rin ni Abrahano ang mga insidenteng iniuugnay sa tinatawag na martilyo gang kung saan maring gamitin ang martilyo o iba pang kagamitan bilang instrumento sa paggawa ng krimen. Payo niya sa mall security maging mas mapagmatyag lalo na sa mga hardware section at mga tindahang nagbebenta ng mga kagamitang maaring abusuhin o gamitin sa krimen. Samantala, inatasan din ng hepe ng NCRPO ang mga security commanders na direktang makipag-ugnayan at makipag-coordinate sa mall security management. Ito'y upang mapalakas ang information sharing, monitoring at iba pang nararapat na

0: security measures.
1: Dan Hoko, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling tiniyak ng Bureau of Customs o BOC ang pagpapalakas ng pakipagpalitang impormasyon o information sharing sa iba pang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng kampanya laban sa smuggling. Tilayan ng paumuno ni Customs Commissioner Ariel Limpomuseno, patuloy ang pakipag-ugnayan ng BOC sa Office of the Ombudsman, Department of BOC ang patuloy na pagbibigay ng mga kinakailangang impormasyon at dokumento sa mga otorisadong ahensya alinsunod sa batas. Kasabay nito, pinapahusay ng BOC ang mga sistema at proseso nito para mapabilis ang palitan ng datos, maprotektahan ang kita ng gobyerno at mapalakas ang kampanya kontra sa smuggling. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Public Works and Highway Secretary Vince Dizon muling mag-inspeksyon sa Maysan Road sa Valenzuela. Yan pong balitang atid ni Marianne Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakatakdang inspeksyonin muli ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isinasagong rehabilitasyon ng Maysan Road sa Valenzuela City. Kasama ng kalihim sa gagawing inspeksyon ngayong umaga, si Valenzuela Mayor Wes Cachalian. Una nang sinuri ni na Dizon at Cachalian ang Maysan Road noong Agosto kasunod ng mga reklamo sa malalang lubak at mabigat na daloy ng mga sasakyan sa lugar. Sa inilabas ng mga update ng Valenzuela LGU as of October 2 ay nasa 35% ng kumpleto ang rehabilitasyon sa mga bahagi ng Maysan Road mula Tierra Santa hanggang T. Santiago sa bahagi naman ng Land Bank bukas na sa mga motorista ang eastbound lane habang sinisimula na rin ang sa westbound. Ayon sa LGU, gumagapin ang TBWH ng mas matibay na concrete materials at mas makapal na bakal para sa naturang rehabilitasyon. May nakalatag na rin umano itong plano para makatulong na maiwasan ng agad masira ang bagong gawang kalsada lalo na dahil sa mga overloaded na truck. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Vera Agustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kaligtasan at kalidad ng mga food packs bago ito ipamahagi sa mga benepisyaryo. Ayon kay DSWD Secretary Rex Cachalian, agad na binukod ang humigit-kumulang 600 family food packs na naapektuhan ng pest infestation at hindi na nilabas o pinamahagi sa publiko. Anya, patuloy namang pinaigting ng DSWD ang mga akbang para mapanatiling ligtas at maayos ang mga food packs na nakaimbak sa regional warehouses bilang dagdag na proteksyon. Sinabi ni Cachalian na binalutan ng plastic ang mga food items at hindi rin maring lumabas ng warehouse ang anumang food pack nang hindi dumaraan sa quality assurance inspection. Gumagamit din ang DSWD ng food grade pest control, regular na monitoring at iba pang preventive measures upang maprotektahan laban sa mga peste ang mga pagkain bago ito ipamahagi sa mga nangangailangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: National Commission for Culture and the Arts pinangunahan ang pagbubukas ng Museums at Galleries Month ngayong Oktubre.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: National Commission for Culture and the Arts pinangunahan ang pagbubukas ng Museums at Galleries Month ngayong Oktubre. Narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Opisyal niyang binuksan sa buong bansa ang pagdiriwang ng Museums and Galleries Month ngayong buwan ng Oktubre upang mas mapalalim ang kamalayan at pagmamalaki ng mga Pilipino sa kanilang pambansang pamana, kasaysayan at sining. Sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 798 Series of 1991, pinangungunahan ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining kasama ang iba't ibang ahensya at museo ang mga serye ng libreng exhibit, art fairs at mga workshop para sa publiko. Layunin nitong ilapit ang sining sa masa at ipakita ang kahalagahan ng mga museo bilang lunsaran ng pagkakakinlanlan ng Pilipino. Dala ang opisyal na temang Bridging Divides, Preserving the Present for Tomorrow. Nakatutok ang pagdiriwang ngayong taon sa pag-iba ng mga harang at hangganan upang gawin mas eksklusibo at madaling marating ng publiko ang sining at kultura. Binibigyang din nito na ang mga kasalukuyang kwento, sining at pamumuhay ay may pamanang iniingatan para sa susunod na salinlahi. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng sining, ang mga museo at galeriya ay hindi lamang mga imbakan ng mga lumang kagamitan, kundi mga buhay na espasyo para sa pag-aaral, talakayan at pagtuklas ng sariling pagkakakilanlan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, Israel, ginunitang October 7, 2023 na pag-atake ng grupong Hamas. Ang nasabing pag-atake ang nagpasiklab ng digmaan sa Gaza. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
5: 3 taon matapos ang madugong pag-atake ng Hamas sa Israel, muling ginunita ng mga Israeli ang araw na nagbago sa takbo ng kanilang bansa at nagpasiklab sa matagal ng labanan sa Gaza. Sa naturang pag-atake noong Oktubre 7 taong 2023, tinatayang 1,200 katao ang nasawi at 251 ang dinukot at dinala sa Gaza. Bilang tugon, inilunsad ng Israel ang malawakang opensiba laban sa Hamas. Ayon sa health authorities ng Gaza, sa sumunod na 3 taon, 1,000 Palestinian ang nasawi at nag-iwan ng malawakang pagkasira sa lugar. Nagkaroon man ng tigil putukan, nananatilian niya ang tensyon at hindi pa ganap na natatapos ang krisis. Sa paggunita ngayong taon, nagtipo ng mga pamilya at kaanak ng mga biktima upang alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy namang umaasa ang mga pamilya sa tuluyang pagtatapos ng karahasan at pagkakaroon ng matibay na solusyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: De La Salle University tinalo ang Ateneo de Manila University sa kanilang Round 1 game sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament sa final score na 83-76. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Nanaig ang mga basketbolista mula sa Taft Avenue kontra sa mga student-athletes ng Loyola Heights. Matapos manalo ang De La Salle University Green Archers kontra sa Ateneo de Manila University Blue Eagles 83-76 sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament First Round sa Mall of Asia Arena. Nagtala ng tig 15 puntos sina Joaquin Tovera at JC Makalalag para sa La Salle. Nasungkit ang 50th panalo kontra sa Ateneo matapos ang kanilang 100 matchup sa UAAP basketball history. Dahil sa panalo, parehong nasa 3-2 ang kartada ng La Salle at Ateneo sa standings. At sa ibang resulta naman, tagumpay ang National University Bulldogs kontra sa Adamson University Soaring Falcons 85-66 sa first game ng doubleheader noong Miyerkules. Last Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker. and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
9: Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
11: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
12: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
13: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
14: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
11: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito na paghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
15: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
11: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
1: Ang Presidential Broadcast Service,
16: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. DTI Region 2, pinalalakas ang suporta sa malikhaing komunidad sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito report ni Mean Bata.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mean.
17: Bilang pagpapakita ng suporta sa lumalagong sektor ng malikhaing sining sa lalawigan ng Batanes, pinangunahan ni OIC Provincial Director Tessie Isidre A. Gitaring ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes ang pagdalo sa muling pagbubukas ng Creative Hub at sa pagbubukas ng RIS, The Ivatan and the Sea na isang pinagsamang eksibisyon ng mga likhang sining mula sa hangtay artists. Ang pagdalo ng naturang ahensya sa isinagawang aktibidad ay sumasalamin sa dedikasyon ng DTI na patuloy palakasin ang lumalagong komunidad ng malikhaing sining sa lalawigan at kilalanin ang mahalagang ambag ng mga local artists sa pagpapanatili ng kultura, pagsulong ng turismo at pag-unlad ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga aktibidad na may kaugnayan sa industriya ng malikhaing sining, patuloy na susuportahan ng DTI Region Tubatanes ang mga Ivatan artists at ang mga malikhaing negosyante habang sila ay nagpapanatili sa pagkakakilanlan ng lalawigan, nagbabahagi ng mga kwento nito at nagpapanatili ng pagiging malikhain tungo sa mga oportunidad para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batangas.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Benteng Bigas at Kadiwa Program patuloy sa lalawigan ng Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Ronnie.
18: Bilang suporta sa mga kababayan sa Ilocos Norte na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin, patuloy ang bentahan ng Benteng Bigas Meron Na. Programa rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bisinidad ng National Food Authority Ilocos Norte Branch. Ito ang inihayag ni Acting Branch Manager Shorin Manglinong. Aniya, ang food terminal ang nagbebenta ng bigas habang ang NFA naman ang naglalabas o taga-release nito. Sa eksklusibong panayam kay Manglinong, isinasagawa rin tuwing ikatlong Huwebes ng buwan ang kadiwa ng Pangulo kung saan iniimbitahan ang mga magsasaka at ilang lokal na producer na may benta ang kanilang ani sa mas murang presyo. Plano umano ng NFA na gawing isang beses sa isang linggo ang kadiwa ng Pangulo upang mas maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin. Matatandang umabot sa 7.2% ang inflation rate na naitala ng Philippine Statistics Authority kung saan ang pangunahing dahilan ng pagtaas nito ay ang presyo ng petrolyo, pagkain at ang mababang halaga ng piso. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Benguet Mining Board susuriin ang mine safety rules kasunod ng pagkamatay ng 7 small scale na minero. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Joseph.
19: Hihigpitan at muling riripasuhin ang mga polisiya at regulasyon sa pagmimina sa Benguet upang maiwasan ang muling pagkawala ng buhay kasunod ng pagkamatay ng 7 small-scale miners sa lalawigan noong nakaraang linggo. Ayon kay Benguet Governor Melchor Diclas, regular na nagpupulong ang Provincial Mining Regulatory Board na binubuo ng mga kinatawan ng small-scale at large-scale mining. Mines and Geosciences Bureau at pamahalang panlalawigan upang bumuo ng mga panuntunan para sa kaligtasan ng mga minero tulad ng pagpapalabas ng advisory at pansamantalang pagpapahinto ng operasyon kapag hindi paborable ang kondisyon ng panahon. Nakikipagtulungan din aniya ang probinsya sa MGB at mga Small Scale Miner Association upang mabigyan ng interim permit ang mga kwalipikadong minero para maging legal at maayos na ma-regulate ang kanilang operasyon. Ayon kay Diclas, batid ng pamahalaan na malaking bahagi ng kabuhayan ng ilang residente ang pagmimina, ngunit kailangang tiyakin ang kaligtasan ng mga minero, kayon din ang pangangalaga sa kalikasan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, News Nation.
0: Mga magsasaka sumailalim sa orientation hinggil sa food processing. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Myra Revilla Villareyes.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Myra.
20: Sumailalim ang mga magsasaka ng Naga sa orientation seminar hinggil sa turmeric and moringa processing value-added opportunity sa City Agriculture Demo Site kung saan ginamit ang food pulverizer at food grinding machine. Inorganisa ito ng City Agriculture Office sa tulong ng mga food processing experts mula naman sa Naga City Food Processing Facility. Isinagawa ang demonstration kung papaano ang proseso ng dried turmeric product at dahon ng malunggay. Ginagawa itong pinong powder, pwedeng gamitin bilang ingredient sa mga pagkain, pwedeng herbal at wellness products. Potential ito para sa dagdag kita ng mga magsasaka. Ang turmeric ay kilalang antioxidant, samantalang ang malunggay o moringa ay kilala bilang superfood. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagsusuri ng lupa sinusulong sa lalawigan ng Catanduanes bilang hakbang sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito report ni Rosie Nieva.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Rosie.
2: Isinusulong ng provincial government ng Catanduanes ang pagsusuri sa kondisyon ng lupa ng mga magsasaka bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office, nangangalap at nagsusuri ng soil samples mula sa mga magsasaka ng palay at high value crops. Layunin itong matukoy ang sustansya ng lupa upang maging angkop ang paggamit ng pataba, mabawasan ang gasto sa produksyon at mapanatili ang produktibidad ng mga pananim. Pinangunahan ni Provincial Nutrient Coordinator Roger Olesco, katuwang sigulayan sa paaralan Provincial Coordinator Ray Samudio ang naturang aktibidad. Bahagi ito ng mahakbang ng pamahalaang panlalawigan upang matulungan ang mga magsasaka na makapaghanda sa epekto ng El Nino at iba pang hamon sa klima. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
23: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Cebu Water District nagsasagawa ng mga hakbang para matiyak ang sapat na supply ng tubig sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sheila.
26: Nagpulo ang mga opisyal ng pamahalaang panglusob ng Mandaue sa Cebu at Metropolitan Cebu Water District or MCWD upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa lungsod sa gitna ng paparating na Very Strong El Nino na inaasahang magtatagal hanggang kalagitnaan ng 2027. Sa isang pagbisita sa opisina ni Mayor Tadeo Jovito Uwano, tinalakay ni MCWD General Manager Attorney John D.X. Lapid ang mga potensyal na lugar sa Mandaue City na maaring magsilbing pagkukunan ng karagdagang supply ng tubig. Binigyang diin ng MCWD ang pangangailangan ng karagdagang supply para matiyak ang sapat na tubig para sa mga konsumidor bago pa man tumama sa bansa ang Very Strong El Nino. Nagbigay rin ng mungkahi ang MCWD na mas mabuti kung ang lungsod ay makikipag-partner sa isang desalination plant dahil makakatulong ito upang madagdagan ang supply ng tubig para sa mga kabahayan. Bukod dito, layunin ng MCWD na makipag-ugnayan sa Department of Education, Mandaue City Division upang matukoy ang mga paaralang may palugar na angkop para sa groundwater well na maaring magsilbing pagkukunan ng tubig. Ipinaliwanag din ng MCWD na kapag natukoy na ang isang potensyal na pagkukunan ng tubig, bubuuin at ipatutupad nito ang plano dahil malaki ang maitutulong nito sa bawat bahay. Tinanggap ni Uano ang plano at sinabing susuriin niya ito kasama ang City Planning and Development Office upang matiyak na magiging maayos at tuloy-tuloy ang pagpapatupad nito sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Police Regional Office Number 6 magpapadala ng karagdagang pulis upang tiyakin ang seguridad ng Mascara Festival 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Paul.
3: Magpapadala ang Police Regional Office 6 ng 400 pulis na tulong sa Police Regional Office Negros Island Region sa pagpapatupad ng seguridad para sa Mascara Festival sa Bacolod City. Isinagawang send-off ceremony para sa matauhan sa Police Regional Office Multipurpose Hall Camp General Martin Teofilo B. Delgado sa Iloilo City. Dumalo sa seremonya si Police Brigadier General Rudecindo Reales, Regional Director ng PRO-NIR kasama ang mga pangunahing opisyal ng PRO-6 at mga tauhang idinedeploy sa Negros Occidental. Pinaalalahan na naman ni PRO-6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio ang mga pulis na maging responsable, profesional at disiplinado sa kanilang deployment. Hinimok din niya mga ito na maging madaling lapitan ng publiko, manatiling alerto, sundin ang mga tagubilin at tiyaking na ipatutupad ang mga police procedures. Binigyang diin din ni Tuanio sa mga commander ang kahalagahan ng maayos na briefing, deployment, komunikasyon at koordinasyon sa buong security operations. Samantala, nagpasalamat si Police Brigadier General Reales sa PRO-6 sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan nito sa PRO-NIR, partikular sa pagpapadala ng karagdagang puwersa para sa seguridad at public safety operations ng festival. Mananatili ang 400 tauhan sa Negros sa loob ng 12 araw bilang augmentation force para makatulong sa pagpapanatili ng ligtas, mapayapa at maayos sa pagdaraos ng Mascara Festival 2026 para sa mga residente, bisita at turista. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DepEd Sulu Division Office pinuri ang career advancement ng mga guro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Fatma.
4: Ikinatuwa ni Shell Madamang, principal ng Sinilo Bueno Senior Elementary School at District Focal Person ng Holoman District sa ilalim ng Department of Education Sulu Division Office, ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa patuloy na pagbibigay ng oportunidad para sa career advancement ng mga guro. Sa kanyang mensahe sa mass off-taking ng mga bagong talagang guro at mga napromote na guro sa Region 2, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkilala, suporta at career progression ng mga guro. Tinitiyak din ng Pangulo na walang guro ang magre-retiro sa kanilang posisyon bilang teacher one lamang. Ayon kay Damang, mahalagang mabigyan ang bawat guro ng pagkakataong umangat sa kanilang profesyon, lalo na ang mga matagal nang naglilingkod at patuloy na nagpapahusay ng kanilang kakayahan. Anya ang promosyon na hindi lamang pagtaas ng posisyon, kundi pagkilala sa dedikasyon, kahusayan at mahabang serbisyo ng mga guro. Umaasa si Damang na mas marami pang guro ang mabibigyan ng oportunidad na mapuundad ang kanilang karera at maabot ang posisyong naaayon sa kanilang kakayahan at karanasan. Bukod dito, umaasa rin siyang patuloy na mapapabuti ang sahod at mga benepisyo ng mga guro upang higit silang maikayat na manatili at magpatuloy sa marangal na profesyon ng pagtuturo. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 1,000 senior citizens makakatanggap ng kanilang cash gift talinsunod sa Expanded Centenarian Act. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Sheila Lizondra Celosia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sheila.
5: Nakatakdang isagawa ang panibagong yugto ng pamamahagi ng cash gift para sa mga octogenarian, nonagenarian at centenarian sa Davao City. Ayon kay Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA Davao Head Lorenzo Borja, sabay-sabay na isasagawa ang pamamahagi sa 3 distrito ng lungsod ngayong araw. Sa unang congressional district, gaganapin ang payout sa People's Park, sa Buhangin Gym naman para sa 2 distrito at sa Turil Proper Gym para sa mga senior citizens sa ikatlong distrito. Aabot sa 962 na mga senior citizen ang inaasahang katanggap ng tig 10,000 pesos na cash gift para sa may edad na 80, 85, 90 at 95 alinsunod sa Expanded Centenarian Act. Samantala, 6 na senior citizen naman na umabot na sa edad na 100 years old ang nakatakdang tumanggap ng tig 100,000 pesos na cash gift. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizona Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, October 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. As it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Uli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning! Oy, Webes na. October 8, 2026. Good morning po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, mapapanood din po sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. O, pambungad natin ngayong umagang ito ng Thursday. Narito muna ang traffic update. Direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan Alyanige at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Lagay po ng traffic ngayon sa EDSA. Unahin po natin ang southbound lane ng EDSA North. Light traffic pa po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA GMA. After naman po noon, pagbaba po ng Kamuning flyover, heavy traffic na po tayo hanggang Monte de Piedad. Tuloy-tuloy, papunta na po ng Kitwason hanggang makarating ng Main Avenue, paakyat ng Santolan flyover. Tuloy-tuloy po papuntang Connecticut. Moderate traffic na rin hanggang makarating tayo ng Ortigas. Moderate na rin po yung EDSA Show. After naman po niyan, EDSA Show. Light traffic po tayo hanggang makarating po tayo ng Guadalupe. Susunod po, moderate to heavy naman po tayo EDSA Estrella papuntang Buendia. Light traffic naman po tayo hanggang makarating ng EDSA Magallanes to Evangelista. At mag-heavy traffic na naman po pagdating ng EDSA Cabrera hanggang EDSA Top. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. EDSA Top po natin hanggang makarating po tayo ng at EDSA F.B. Harrison po hanggang makarating ng EDSA Top. Heavy traffic na po tayo. After naman, may light traffic naman po tayo hanggang EDSA Magallanes. Moderate to heavy naman po pagbaba ng EDSA Magallanes, northbound hanggang EDSA Buendia. After naman po niyan, light traffic naman hanggang Boni. Heavy traffic naman po sa EDSA Reliance hanggang EDSA Ortigas. Maglalay traffic naman po tayo hanggang makarating po tayo ng People's Power Monument. At muli mag-moderate to heavy na po tayo yung gateway po ng EDSA Camp Aguinaldo hanggang papunta ng Santolan flyover. After naman noon, magkakaroon ulit tayo ng light traffic papunta ng Main Avenue at mag-heavy traffic naman po yung paakyat ng Kitwason. After naman po ng kubaw, naluluwag na po tayo hanggang makarating na po na ngayon ng EDSA Kamuning hanggang papunta ng North EDSA. Ngayon po ay araw ng Webes. May pinapatupad po tayong number coding. Bawal po tayong lumabas yung mga may plaka na nagtatapos sa 7 at 8. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay magbabalik ng alas 5 ng umaga, ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po kayo mag-atumbilik tumawag sa hotline ng MMDA 136 mula po sa Metro Base. Ako po si Jam Satira. Magandang umaga.
5: Thank you, Jam Satira. Mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: To, nakatira ka ba malapit sa dagat?
13: Uy, sana all by the beach.
12: Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
14: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
15: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
17: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
18: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water.

0: Dalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
1: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
0: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Yan po sa La Castellana, Negros Occidental. Meron pong sulfur stench galing sa Canlaon, sa Canlaon Volcano. Yan po sa ilang mga areas dyan sa palibot ng Canlaon kasamang La Castellana. Makibalita tayo kung kumusta na ang kanilang sitwasyon doon. Of course, may mga paalala ang MDRRMC nila tungkol sa tamang pag-iingat tungkol dito. Mga kaibigan, baka kausap po natin this morning ang head ng MDRRMO sa La Castellana, Negros Occidental, si Sir John De Assis. Sir, magandang umaga po.
6: Sir Alan, magandang umaga po at sa lahat na nakikinig at kikibalita sa channel na po.
5: Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Good morning. Well, nitong early part of this week ay nagkaroon ng aktibidad ng Canlaon at nagbuga ng usok. Ano ho? Kumusta po sa ngayon? Nagbabalik na ho ba unti-unti sa normal, sir?
6: As of now po, sir, as back as normal.
5: Mm.
6: Kasi po, yun yung last na ano, nagabi na may mga affectation ng ano, ng sulfur smell ay nawawala po at dala po ng ihip ng hangin galing sa bulkan.
5: Okay, so ibig sabihin na hindi naman gaanong nagtagal, but of course ang unit po ninyo patuloy din ang paalala sa ating mga kababayan na dapat patuloy na nagsasagawa ng ilang mga preventive measures like ano, magsuot ng face mask at hanggat maaari huwag muna lalabas ng bahay, ganun ba yun, sir?
6: Yes po, at maaari isarado po yung mga bintana, yung mga pintuan para ma-minimize po yung pagdaloy ng ihip ng hangin papunta sa kanila. At kung hindi na po makayanan yung ano, yung sulfur stench, is mag-wear po sila ng face mask. Nakadistribute naman po yan sa mga barangay galing sa regional office ng DOH at Office of Civil Defense.
5: Ayun, yun
6: din. May preposition na po.
5: Opo, yun din ngayon susunod ko na itatanong sana. So, nakapreposition, mayroong mga supplies ng face mask, na down to the level of the barangays dyan sa inyong lugar, sir?
6: Yes po, opo, opo.
5: Okay. Kumusta naman ngayon, sir? So, wala na. Back to normal na at wala nang dapat ipangamba yung ating mga kababayan dyan sa inyong lugar, sir?
6: Meron pa rin po kasi yung Canlaon, yung vulkan, is alert level 2.
5: Opo.
6: Yung sulfur na smell na initiate po yun nung last Friday na seismic advisory na mayroong maraming ano na monitored na din doon yung P-Box, yun po yung binabantayan pa rin. Yun

0: kung nakakatakot.
1: Opo.
0: Kasi baka umakyat na rin po yung level o baka, we don't know, we're expecting for the worst case scenario po.
1: Mm-hmm.
0: Yung problem is, ano na po yung LGU, depletion na po sa logistical supply. Kaya po, kahapon sa meeting, yun po yung aming na-source out na for yun. Need for assistance if Opo. Ever na mayroong escalation. Yun po yung pinapangambaan namin. Pero yung community, advice na yan, update na sila sa situation ng vulkan. Hindi lang po yung, ano, yung worst case scenario po.
1: Mm-hmm. Okay. At for reference lang ng ating mga nakikinig din na hindi masyadong pamilyar dyan sa inyo sa Negros Island. Ano? Ang La Castellana ay isa sa mga towns na nasa may paanan mismo ng Canlaon, sir?
0: Apo. Kami po yung ano, may maraming barangay affected dulot po ng last 2 years na escalation ng alert level.
1: Mm. Ayun.
0: Kasi po, meron po kaming 5 barangay na within sa vulkan.
1: Opa.
0: Yung mga karating syudad po namin is almost mga city.
1: Mm.
0: Nasa 2 barangay lang sa kanila yung affectation, pero iba yung sa amin, 5 at na municipality pa kami. Yun yung ano, kaya kami na hard hit talaga nung ano, nung may evacuation na tumagal nga po yun eh. Almost 7 months yung iba po. Almost 2 years na hanggang sa ngayon.
1: Ayun. Okay. Now, on another matter, Sir John, ano, of course, sa lahat ay naghahanda dito sa epekto ng El Nino, super strong El Nino.
0: Opo.
1: Hanggang posibilidad na super strong El Nino. Oh, sorry. Very strong. Bakit ka ba super ang nasabi ko? Strong, very strong El Nino. Sa panig po ninyo dyan sa La Castellana, kumusta po ang inyong mga paghahanda para dito, sir?
0: As part po sa LGU, nakapag-meet na kami with the executive sa aming mayor with this directives. Mas affected po yung ano, yung agriculture sector namin as per meeting kahapon.
1: Opo.
0: So we have about 3 barangays no out of 13 na will be around 4 yung mga rain-fed talaga na mga barangays na may mga palayan. Yun yung pina-foresee namin.
1: Opo.
0: Which is about 800 hectares po yun. So, yung estimated losses is around 50 million for the ano, agriculture sector. So, yun po yung isang ano namin kasi mostly hindi po irrigated, rain-fed po yun. Yun yung nakita namin. And then, kulang po ng mga irrigation. Yan po yung ano. And in as part po sa LGU initiative, meron po yung health na ano namin, direct na ano ng proposal for cooling station and water station sa mga different na barangays ito support ng LGU. Yun po yung isang ano namin.
1: Ayun, okay. So at least na alaman natin na preparado ang inyong LGU dito sa posibleng maging epekto ng El Nino sa inyong lugar. Nako, sir, salamat ng Yes, sir.
0: Salamat po.
1: Salamat ng marami, sir, at magandang umaga po.
0: Magandang umaga rin po. Okay,
1: thank you.
0: Okay.
1: Yes, sir. Good morning, mga kaibigan. Si Sir John De Aces, ang head ng MDRRMO ng La Castellana sa Negros Occidental.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 31 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
6: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
7: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
8: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
9: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
6: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
10: Ang pamahalaan po ay handa po sa phenomenon na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
6: Habang pabugsubugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 38 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sama-sama tayo hanggang 8 a.m. dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan na papakinggan sa 104.3, The Capital FM. Sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Sa Sports Radio, 918 kHz. Ayos lang natin ulitin ito pong paalala ng Department of Health, mga kaibigan. Pagka ganito hong panahon ng El Nino. E di tagtuyo, tag-init ha? Of course, ang importante, always stay hydrated. Hydrated. Uminom ng maraming tubig. Mga 8 to 10 glasses of water a day. Para ho hydrated ang ating katawan. Ayan. Huwag ding magbibilad sa init ng araw. Lalo na kung bandang alas 10 ng umaga na hanggang bandang alas 3 o alas 4 ng hapon. Kainitan ho yan. Iwas tayo sa pagbibilad sa direct sunlight. Napakainit ha. And of course, importante rin na yung mga isusuot natin eh, mga preskong damit. Presko, yung mga light-colored, yung maginhawa sa katawan ang tela ng damit para hindi ho tayo masyadong nainitan. And syempre, paalala rin doon sa mga kababayan natin na ang nature ng trabaho ay nasa direct ng sikat ng araw. Halimbawa, yung ating mga traffic enforcers, ha? O, mga traffic enforcers na napakasipag at nakatutok pa rin sa daloy ng mga sasakyan kahit sa kainitan ng araw, kinakailangan meron kayong mga heat brake, di ba? Merong mga heat brake. So, relyebo muna. Sisilong ako sandali. Ikaw muna, ha? Inom muna ako ng tubig. Yan, mga ganon, di ba? Kasama ho dapat yan sa mga palaging iniisip din ng ating mga kababayan o yung, ano, yung iba pa. O yung mga nasa kalagitnaan ng construction sa maghapon, di ba? Kabilad sa init ng araw, kung walang masilungan, kinakailangan i-consider natin, baka ho kayo yung heat stroke, ha? Iwas-iwas. Mga kaibigan, meron tayong 41 minutes na makalipas pong 7 a.m. Latest naman mula sa DILG, ang Department of the Interior and Local Government, bibili ng 1,500 fire trucks sa taong 2027.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Alamin natin ang detalye po ng balitang yan. Iatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
11: Plano ng Department of Interior and Local Government o DILG na bumili ng 1,500 mga bagong fire trucks pagdating ng 2027 bilang bahagi ng modernization program ng Bureau of Fire Protection. Ayon kay DILG Secretary John Victoria, ito'y para mapalitan ng mga lumang fire truck at matugunan ng kakulangan ng firefighting equipment sa bansa. Anya, may mga fire truck na ginagamit pa rin kahit na 4 na dekada na ang edad nito. Paliwanag nito, isang government-to-government agreement ang isusulong ng DILG at ng BFP sa South Korean government para mapababa ang presyo ng bawat fire truck at makatipid ng 9 na bilyon ang pamahalaan. Kasabay nito, palalakasin din ng DILG ang police mobility, kabila ang paggamit ng mga motorsiklo at drones para mapabilis ang pagtugon sa mga insidente at maabot ang mas maraming komunidad. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 42 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
1: Department of National Defense, itinangging pinag-iinitan ng Chinese schools. Ito'y kasunod naman ng pag-alis ng ilang guro sa Pilipinas. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan. Iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
12: Busalan, magandang umaga. Pinapulaan na nga ng Department of National Defense na pinag-iinitan ng mga Chinese schools sa gitna na rin ng masidhing pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Kasunod na rin ng mga ulat ng guys ng sa 150 guro mula sa Immaculate Conception Academy sa San Juan City at Jubilee Christian Academy sa Quezon City para bumalik na sa China. Sa halip, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chotoro Jr. na pinaya niya lang ang China University sa Guangzhou kung nakonektado umano sa dalawang bagay. Una ay ang pagpapalabas ng academic study na kumustyon sa sovereign rights sa Balanes. At ang ikalawa ay ang pagsasanay ng Chinese teachers sa bansa. Babala noon ang kalihim, ginagamit ng Beijing ang mga guro sa tila paniniktik o pang-espiya sa mga paaralan. Kasunod nito ay iniulat din ng retired U.S. military colonel at maritime security expert na si Ray Powell ang nasabing usapin. Pero ginitin Chodoro, may sarili silang pag-aaral dito. Ginawa ng kalimang pahayag bilang reaksyon sa pagkundina ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines at naanilay tila pag-i-eko ng kalihim sa posisyon ng Amerika. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Maraming salamat, J. Mark Dagala. Iyan po ang update, mga kaibigan, direkta mula sa Department of National Defense.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Mga kaibigan, meron tayong 45 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Uy, eto ha. Oh, lalo na 'yung mga mahilig diyan sa pasyalan, mahilig sa diving at swimming. Eto, eto 'yan ha. Pilipinas, mga kaibigan, muling kinilala bilang leading dive destination sa Asia. Yan po ay ayon sa Department of Tourism.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Alamin po natin ang detalye. Yatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ. AJ.
13: Alan, muling kinilala ang Pilipinas bilang Asia's leading diving destination sa ikalawang magkakasunod na taon sa ginanap na World Travel Awards 2026 sa Maldives. Bukod sa diving, nasungkit din na bosala ng ating bansa ang Asia's leading beach destinations sa ikasyam na pagkakataon at Asia's leading island destination sa ikatlong sunod na taon. Muling napalanunan ng Boracay ang Asia's leading luxury island destination habang kinilala naman Boss Alan ang Department of Tourism bilang Asia's leading tourism tourist board sa ikaapat na pagkakataon. Sa batala, sa kauna-una ng pagkakataon, Boss Alan naman ay tinanghal ang San Fernando, Pampanga bilang Asia's leading cultural city destination dahil sa mayabang kultura, tradisyon, pagkain at mga festival nito. Ayon na Boss Alan kay Tourism Secretary Vita Angara Matay na palalakasin pa ng gobyerno ang diving tourism sa bansa kabilang ng pagpapahusay ng access sa kaligtasan at serbisyo sa mga dive destination. Siyampang mga tourism industry players, Bosalan, mula sa Pilipinas ang nag-uwi ng mga parangal kabilang ang Philippine Airlines, Amanpulo, Okada Manila, City of Dreams Manila at Savoy Hotel Manila. Bosalan, mula pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: AJ,
13: Yes, Boss Alan.
1: Yung sa San Fernando, Pampanga, ang na-highlight doon, ang kinilala roon ay ang mayamang kultura, ikaw mo, ng San Fernando, Pampanga.
13: Yes, Boss Alan, tama ka dyan. Dahil nga ito ay kauna-unahan lamang na pagkakataon na tinanghal ang naturang bayan sa Pampanga dahil nga doon sa bilang Asia's leading cultural city destination, Boss Alan.
1: Oo.
13: Oo, dahil... dahil nga sa mga mayamang kultura, tradisyon at mga syempre alam mo naman Boss Alan yung pagkain.
1: Yun.
13: Yung masasarap magluto ang mga kapangpangan Boss Alan eh kaya oo. Dapat ito nga nagbunga na itong parangal sa San Fernando, Pampanga.
1: At saka maliban diyan, 'di ba, yung pagkaganitong malapit ng Pasko, 'di ba? The Lantern Capital of the Philippines din ang touring dito sa San Fernando, Pampanga, 'di ba? Yung gawaan ng mga mayayabang, magagandang mga parol, 'di ba?
13: Oo, tama ka diyan, Boss Alan. Isa rin 'to, no, sa naging merito kung bakit nakuha ng San Fernando, Pampanga itong pagkilalang ito, Boss Alan, dahil nga sa 'yun nga, napakayabong ng kanilang kultura. At syempre, yung mga tradisyon at pa mga festival dito.
1: Oo. Yan. Okay. Sige, AJ. Salamat na marami for the updates mula sa Department of Tourism.
13: Boss Alan, wala pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin this morning ang spokesperson po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asa Arnel, sir, magandang umaga po.
14: Sir Alan, good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
1: Yes, sir. Una, sir, ilang kami ng mga update, of course, sa patuloy na pagtutok at mga preparasyon ng ating DA. Kaugnay naman itong El Nino, nararamdaman na po sa maraming bahagi ng ating bansa, ASEC, sir.
14: Yes, Sir Alan. Actually, nitong nakalipas sa dalawang araw sa pamumuno ni Secretary Kiko at sa paggabay ng ating Pangulo, nagdaos tayo ng ating management committee at nakatutok yung ating pagpupulong na yun sa pamumuno nga ni Sir Kiko sa pagpaplano at pag-implement ng mga projects para dito sa parating na El Nino, lalong-lalo na dito sa bagong na-release na 6.2 billion na interventions natin para sa El Nino at saka dito sa patuloy na pagtaas ng petroleum products.
1: Opo.
14: So nakalatag na yung mga programa na yan, paano i-implement yung mga guidelines natin, gaano karaming magsasaka, magkano ipapamahagi bawat isa doon sa fuel assistance, doon sa fertilizer natin, doon sa presidential assistance for farmers and fisher folks. Kasama na rin dito yung pagbibigay ng fuel assistance sa ating mga agri-truckers, Sir Alan. So bukod dito yung ating mga interventions, inuutos ni Secretary Kiko, yung dahil ayon na rin sa report ng PAGASA, every month iba-ibang lugar yung tatamaan ng El Nino, so opo, dapat yung response natin ay location specific, time specific every month hanggang sa matapos yung El Nino, Sir Alan.
1: Ayun, nabanggit mo, ASEC, sir, na maliban sa ating mga farmers, fisher folks, ano, maging yung mga nagmamaneho ng mga truck na may kargang agricultural products, kasama sila, ika nga, sa pagkakalooban ng tulong para kahit papano makabawas sa kanilang operational cost, sir, ano?
14: Yeah, tama yun, Sir Alan, kasi meron tayong tinatawag na mga agri-truckers na registered sa atin. Plus, pinapag-aralan nga rin yung pag-exempt sa mga toll fees.
1: Yes.
14: Para talagang makatulong sa ating mga kababayan at mabawasan yung gastusin sa pag-transport ng ating mga agricultural goods na magta-translate naman sa pagbawas ng presyo mga agricultural products.
1: Mm-hmm. At syempre, pag napapag-usapan yung El Nino na mas magkakaroon ng malaking bawas sa volume ng rainfall kung sakali at maaaring maapektuhan yung ating mga taniman, We understand base na rin sa pagtutulungan ng DA, ng National Irrigation Administration, dinadagdagan yung tinatawag na mga solar-powered pumps para sa mga irigasyon natin to make sure na kahit papano ay nariyan pa rin ang patubig doon sa ating mga sakahan, Asec Carnel, sir.
14: Tama yan, Sir Alan. At yan yung isa sa pangunahing programa ng ating Pangulo at ng ating kagawaran kontra dito sa El Nino. At nagre-request tayo ng additional na pondo higil nga rito sa additional na projects natin sa solar-powered irrigation systems.
1: Opo.
14: Meron tayong dalawang klase niyan, yung fixed system para doon sa mga malalaking ilog natin o groundwater source.
1: Mm-hmm.
14: At meron din tayong tinatawag na mga mobile solar-powered irrigation systems para naman doon sa ating, lalo na sa mga gulayan, sa ating mga sugarcane areas sa maisan na pwedeng sprinkler, pwedeng drip at pwedeng flooded para ma-ensure natin na yung ibang areas na mayroong sapat na tubig na pagkukunan ay mailatag natin na additional tubig para sa irrigasyon.
1: Ayan. At syempre, yung aspeto ng irrigasyon is one thing. Pagka naani na yung mga agricultural products, abay, pag sobrang init, sir, di ba, mas madaling ma-spoil ang mga ito. So, meron din halimbawa, Asec Carnel, sir, na pagpapalawak ng mga cold storage facilities natin all over the country para dito?
14: Yes, Sir Alan. Buti nabanggit mo yan. Katuwang nitong proposal natin for additional funds sa solar irrigation systems ay meron tayong mga existing programs sa cold storage, but we are also requesting for additional resources dito sa cold storage. At tama yung naipunto mo, Sir Alan, na talagang pag ganitong sobrang init, madaling masira at yung ating mga agricultural commodities. At malaking tulong itong ating mga cold storage para ma-prolong yung shelf life at mabawasan yung post-harvest losses. Kasi napakalaki ng post-harvest losses natin. Sa Pali pa lang, nasa 18% yan. Sa Vietnam, nasa 8%. Yung ating mga gulay, magmula Baguio hanggang dito, yung malaki, talagang konti na lang yung natitira. So talagang napaka-importante, hindi lang sa production, mapalakas natin, but ma-maintain natin yung quality ng mga produce natin at mabawasan itong mga post-harvest losses natin. Mm-hmm. At mabawasan din yung ating mga ini-import.
1: Yan, okay. Naku, Asec Carnel, sir, salamat po na marami ha, for the updates mula sa inyo sa Department of Agriculture, sir.
14: Maraming salamat din, Sir Alan. Mabuhay ka and good morning.
1: Thank you, sir. Good morning. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umagang ito ng Thursday, October 8, 2026. Maraming salamat sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Febagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mark Buqueron, Mary Ann Villos, thank you. Papaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss.

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
10: Spiker's Net.
11: Spiker's Net.
10: Umati ka bong paluan mula sa mga larong inaabangan.
11: Spiker's Net.
10: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spiker's Net.
11: Spiker's Net.
10: kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
11: Spikers Net
10: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
4: Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddie Sports.
12: Kiddie Sports.
4: Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddie Sports.
12: Kiddie Sports.
4: So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel. Radyo Pilipinas 2 Sports, 918 AM.
12: Go.
4: Sa Kiddie Sports.
12: Kiddie Sports.
4: Bata ang bida.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS.